0: Click ang memo.
1: Hi guys! Hey guys!
2: Push! Let's go! Push! Go!
1: Ano ba itong pinasukan ko?
2: Kaya na! Yan! Kaya yan!
3: We trained weeks lang.
4: It was really tough though. I cried.
5: 2 weeks practice. We got there.
1: I did it, guys.
2: So I'm super proud of Gwen.
1: I like a hard workout, so for me, a hard workout is fun.
6: The Samurots, happy together, Sunday, 7 p.m. Who leads Philippine sports? Who are the next Filipino champions? And what does it take to represent the country at the highest level? Discover the athletes, the stories, and the people shaping Philippine sports. Join Philippine Olympic Committee President Abraham Bampol Tolentino together with a Filipino Olympian guest co-host, POC's Philippine Olympic Hour, every Saturday, 11 a.m. on BNC.
7: Satisfy my curiosity.
8: Megawide Chairman and CEO Edgar Saavedra steps away from the corporate spotlight.
7: What's your me time?
9: Like fixing hair, so mas marami akong product kaysa sa asawa ko.
8: See a different side of the country's leading business figures.
9: Walang basagan ng trick.
8: And opens up about the man behind the name.
9: Dapat siguro hindi ako nasagutin.
8: Join Jonathan Revelas, Phil Chonil, and Margo Salcedo on Bankero Unfiltered.
10: Nakuha ng Billionario News Channel ang listahan ng mga proyekto na inilapit umano ng mga senador sa DPWH.
11: Pinagdedebatehan na sa Kamara ang panukalang 7.2 trillion peso budget para sa susunod na taon.
12: Inusisa naman ang background at kredibilidad ni retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kapotahitang.
11: Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.
13: Kasalukuyang ipinagdiriwang pa rin natin ang Indigenous Peoples Month. Sigaw ng mga katutubo, suporta sana please mula sa gobyerno.
14: Pinupunto ng ilang IP group ang anilay kakulangan sa serbisyo, proteksyon sa ancestral domain, kultura at pagkilala sa kanilang mga advokasya.
13: Naku, sana nga kung ganun lang eh, di ba? Pero ang dami pa nilang kailangan, no? Nang tanungin namin ang taong bayan kung meron bang suporta ang gobyerno para sa mga indigenous peoples, sapat ba ang sabi nila?
15: Sa pagkakaalam ko po, wala pong nabalita na tinutulungan ang government. May issue din po last time tungkol sa dump site ng isang sitio sa Zambales. So, dun pa lang pinakita na tinanggalan nila ng livelihood yung mga tao.
16: I think meron naman pong tulong na binibigay ang gobyerno po natin sa mga indigenous people. But the thing is, parang kulang po siya. For example po, yung pagpapatayo nila ng eskwelahan, isa or dalawang building lang. Well, in fact, madami naman pong indigenous people.
17: Kung titingnan natin, talagang nasa negatibong side po eh, na parang walang support. Kasi kung titingnan natin itong mga lumad, isinara yung kanilang mga paaralan. Hanggang ngayon, hindi nabubuksan. So, marahas po yung displacement na nararanasan ng mga lumad people sa Mindanao.
18: Kinukuha yung lupain nila na ancestral land nila. Pero kapalit sa isang project na hindi natin alam kung para ba sa bayan natin or kung saan. Pero ginagawa ng illegal. At marami pang ibang problema.
13: At napakaraming iba pang problema, kaya nga po pangalawang beses na po natin ito tinatalakay kasi sana naman mabigyan ng atensyon ng gobyerno ang pangangailangan ng mga indigenous people na mga kapwa po natin Pilipino. Kasama natin ngayon via Zoom, former NCIP chairman na ngayon ay senior advisor ng Mindanao IP Conference for Peace and Development, Dato Makabulig Allen Capuyan. Magandang araw po, Dato Capuyan.
19: Magandang umaga din sa iyo, Ma'am Corina, at ka-anchor natin. Salamat po sa pag-imbita ngayong umaga.
13: Opo, kasama po natin si Willard Cheng. No? Sa inyong pag-ikot po bilang senior advisor ng Mindanao IP Conference for Peace and Development, Ano po yung mga pangunahing suliranin at yung

0: kalagayan po ng mga katutubo na kailangan pong bigyan ng pansin sa kasalukuyan?
1: Napakakalawak po ng kanilang suliranin because we are talking here of centuries of historical injustice. It was only in 1997 that the law was enacted on the indigenous people's right. So pag sinabi natin yung mga simple details, una is the empowerment. Kasi meron silang apat na malaking karapatan. The rights to ancestral domain. Ang karapatan sa self-governance and empowerment. Ang karapatan sa social justice and human rights. At karapatan sa tinatawag natin na cultural integrity. Sa apat na bundles of rights na ito, meron siyang 36 specific rights. At dahil dito, kailangan ang NCIP ay mapuli equipped. At ito ay napakalaking challenge. Nung ako ay chairperson, ni-review ko yung statistics, yung performance ng NCIP for the last 29 years at performance naman ng katutubo to be empowered. Ang masasabi ko lang ay nasa 20% pa lang ang ating na-accomplish. Napakalayo pa po. So, kahirapan, education, housing, health, halo-halo na po.
0: Opo.
1: Lalo na sa livelihood.
0: Sino po ang representasyon po ninyo sa gobyerno? Kasi paano naman, lahat po sumisigaw, ano? Lahat po tumatahol, nagpapasakalye, para marinig po sila ng gobyerno. Eh para po sa mga indigenous people, ni wala pong representasyon sa Kamara. Paano po kayo nakikipag-ugnayan sa Malacanang, halimbawa?
1: Meron tayong regular meeting na tinatawag ng Malacanang. Pero kami ay under sa supervision dati ng DSWD, din nalipat sa Office of the President, din nalipat sa Department of Agrarian Reform. So sabihin na natin, very limited ang diskusyon. Do sa ngayon, we have a total of 16 regional offices, more than 50 provincial offices, and 109 community service center nationwide. Pero ang pag-uusap talaga ng detalyado ay hindi po talaga, personal observation ko to nung ako'y nasa NCIP, kulang ang tunay na pagtugon sa problema ng tribal.
2: Ano po ang nagiging hadlang, sir, para talagang maipatupad ang mga programa para sa mga indigenous peoples? Gaya ng nabanggit ninyo, nasa 20% pa lang yung mga dapat na pagkaloob na, kumbaga.
1: Maraming kadahilanan to. Isa na rito ay ang ating indifference sa indigenous peoples. Hindi talaga natin tinitingnan ang katutubo bilang ating mga ninuno. Ang tingin natin sa katutubo ay parang isang sektor lang ng sosyedad na namuhay sa kahirapan. Pero sila ang ating salinlahay, sila ang ating forefathers. Dapat doon magsimula ang pagkilala. Kasi kung doon tayo nagsimula, rerespetuhin natin ang kanilang karapatan. Sa araw-araw ng kanilang pamumuhay, hindi pa nag-uusap, mababa na ang tingin sa kanila. Kaya isa sa napakalaking challenge na nakita ko rito ay magkaroon ng public drive kung sino talaga ang 101 major communities of IPs all over the country.
0: Mm-hmm. Okay. Kung iisa-isahin po natin, ano, kasi pag sinabi natin, hindi nila natatanggap ang kanilang mga benepisyon na at karapatan na ipinangako ng batas mismo para sa kanila. Kung iisa-isahin po natin, sa larangan ng edukasyon, ano po ang pagkukulang?
1: Unang-una, kailangan ng eskwelahan sa kabundukan. Ang kaibahan ng katutubo sa ordinary Filipino citizen, everything is accessible by every Filipino citizen. Pwede mo lakarin, mamasahe ka ng tricycle. Pero sa kabundukan, gagastos ka ng 1,000 para bumawa lamang. Kung may eskwelahan naman, walang teacher. Kung meron man, kulang. Kung may upuan, kulang. Kung may bubong ng school, kulang. Libro, kulang. Lahat, kulang. So, doon pa lang ang laking problema na. Pangalawa, paano makapasok sa eskwelahan mga bata kung ang problema nila pang araw-araw ay ang kanilang pagkain? Dahil yung programa ng ating agrikultura ay napakalayo. Yes, malaki ang lupain, pero walang upland irrigation. Yun ang malaking pagkukulang. Wala tayong upland irrigation. So, paano ang mga tanim lalaki? So, hindi talaga siya nabigyan ng pansin. Kahit yung mga ayuda natin, kahit tingnan ang listahan, walang confirm number kung ilan ang katutubo na tumanggap ng ayuda. Maraming hindi naka-benefit yan.
0: Bakit po? Kasi dahil ang mga politiko, dahil hindi po pinupuntahan ang mga politiko?
1: Hindi lamang yon. Ang tutulungan ng politiko, yung mabuto lamang sa kanila. Sa isip ng mga politiko ay hindi naman nakarehistro yan. At kung nakarehistro yan, hindi man yan bababa sa bayan para bumoto. It took a lot of investment to get a votes from the IP kaysa yung mga local poblasyon ng barangay na hindi naman mga tribo, doon natin ibigay ang ayuda. Ganun lang kasimple ang tingin, pero ang epekto sa katutubo, napakalawa po.
0: Palagay ko kung ano po, Willard, di ba? Ewan ko lang po kung tama ito ha. Kung gagawing malinaw ang espesipikong paraan na mas madali para sa mga IP na bumoto, palagay ko biglang magkakaroon ng ano yan, ng tulong mula sa gobyerno. Mm. Biglang nasasakupan din po kayo ng mga mayor, ng mga governor, hindi po ba?
1: Yes, nasasakupan. Okay. So, There are a total of almost 50 plus provinces. Mm-hmm. Ang nasasakupan. In fact, ma'am, ang ancestral domain covers almost one-third of the Philippine territory. Halos lahat ng kamundukan sa buong Pilipinas ay ancestral domain. One half of Mindanao, 50% of the land in Mindanao are ancestral domain. 50% of the population in Mindanao are indigenous peoples. 30% of the population in Luzon, is indigenous peoples in Cordillera. Cordillera is lucky because landlocked siya, parang yung buong Cordillera ay katutubo, but still they suffer in discrimination.
0: Ayun.
2: Sir, meron ho bang effort ang mga IP leaders kung hindi man ang gobyerno na maparehistro bilang mga botante ang mga IP?
1: Ay, meron naman namang effort. At sa effort na yan, kadalasan ang tumutulong sa pagparehistro ay mga local government. Meron naman.
0: Meron naman po, pero ano ba, talaga totoo po ba na hindi naman sila bababa para magrehistro? Para bumoto? Hindi po kaya pwedeng dyan na lang po sila bumoto kung saan sila naroon para hindi naman masyadong malayo?
1: Totoo po yan. In fact, meron tayong advocacy ng party list ng katutubo. Tumakbo ito ng almost 3 times already. Mm-hmm. Sa dami ng voters, pero ang resulta ay talagang natatalo. Dahil ang mga butante naman sa komunidad ay nakalak na yan sa programa ng mayor at saka gobernur. Meron na silang...
0: May pinapapili na silang party list.
1: Oo. So wala talaga yung the right to vote ay hindi talaga makatotohanan.
0: Eh siyempre, babayaran mo yun. Mm-hmm. Hindi ba? Babayaran mo sila, tatanggap sila ng pera para itong party list na ito ang kanilang pipiliin imbis na yung party list na magbebenepisyo sa kanila. Mm-hmm. Ayun. So ano sa palagay po ninyo, wala po ba kayong kampiyon na tumutulong po sa inyo sa Kongreso, sa mababang kapulungan at saka sa Senado?
1: Marami naman po. Meron naman tayo sa Kongreso na mga congressman na tumutulong. Meron din sa Senado. Pero pagdating sa butuhan, lalo na sa budget, ay napakahirap. Talagang katulad sa panahon ko, sa loob ng 4 na taon ako ay namuno. Nagsimula ako sa 1 billion a year. Yun ang naabutan ko. After 4 years, nagiging 1.5 billion. Pero pag alis ko, bumalik sa 1 billion. Kasi dyan ang lobbying. Napakaliit ng pera na yan na ang pinag-usapan natin ay karapatan ng 20% of the Philippine population. At ang ating economic drivers nationwide, we have 13 major economic drivers na mangyari sa ancestral domain. At itong 13 economic drivers, malaking tulong to. So we have congressional champion, meron din sa Senado, meron naman din mga gobernur, meron din naman mga mayor, pero mas marami yung walang talagang puso sa katutubo.
0: Sir, kung meron pong tumutulong sa inyo, wala po kayong ganyan, wala kayong problemang ganyan. Baka puro salita lang po yung mga governor na yan at yung mga senador po na yan. Ano po, magpatayo sila ng mga ano, hindi ba? Magpatayo po sila ng mga eskwelahan dyan. Para maramdaman naman po ninyo yung pagbabago at hindi yung 2 oras lalakarin pababa ng bundok para makapasok lang sa eskwelahan. Ano po ang sabi ng Department of Education?
1: Ang alam ko, ang DepEd ay may programa. During my time, meron silang mga teachers para sa mga kabundukan. Pero bago namin ito na nagawa, napasarado namin ang mga eskwelahan na tinayo ng Communist Party. So successful ang DepEd dyan at saka yung government. So nagsimula sila magtayo ng mga eskwelahan pero hindi naging holistic. Mayroong eskwelahan, walang teacher. Mayroong teacher, walang eskwelahan. I'll give a very good case in point doon sa Bukidnon, boundary ng Talaingot saka San Fernando. After traveling for 2 hours, dumating ako sa isang sityo na may eskwelahan. Ang eskwelahan nila ay walang bakod. magkasama mula grade 1 hanggang grade 6. Hati-hati sa upuan. Palit-palitan ng turo ang teacher. Yung hindi tinuturuan, mayroong paperwork. Pero ang ending, wala silang notebook. Yung iba, walang papel. Walang pencil. Mm. So, napakahirap. Ang para sa akin na nakita ko rito ay palakasin ang relationship ng katutubo at saka ng local government. Kasi ang local government talaga, especially yung mga munisipyo at syudad, sila talaga yung may direct access sa management ng lokalidad at sila yung may direct relationship sa mga ahensya ng gobyerno. Do we attempted during our time na nag-interagency coordination kami at collaboration, pero at the end of the day, pagdating sa ground, importante ang role ng local government.
0: Parang ano, no? Pati transportasyon. May transportasyon po ba dyan sa kabundukan?
1: Meron tinatawag, ma'am, na motorsiklo o habal-habal. On the average, mula sa bundok, pupunta ka sa bayan, gagastos ka na 1,000. One way lang yun. Another 1,000 paakyat. In fact, ang isang mabigat na problema ng katutubo ngayon ay yung pagpapanganak. Bawal na ang pagpanganak ng katutubo na hindi manganak sa health center. Ang problema, yung pamasahe pababa at paakyat. Then we destroy the culture. Kasi nga, bawal na magpanganak. Mayroong spiritual meaning yung pagpanganak ng tribo sa kapwa-tribo. So, sinira na natin yung kultura, hindi pa natin tinutulungan. Wala nga ang transportasyon.
2: Yung access din sa healthcare, ano sir? Mahirap.
1: Yes, sir. Tama po yan. Kaya nga, itong darating na linggo, mag-ikot kami sa Mindanao para mamigay ng mga gamot. Mabigla ka dahil pag nagpunta ka, makita mo yung mukha.
0: Yung mukha po ng alin?
1: Mukha ng katutubo. Gaano ka-importante yung isang gamot na matanggap nila na baliwala lang dito sa sosyedad yung access. Napakabigat. You have to see it for yourself. Punta ka sa mga interlands. May mga lugar nga, hindi nila kilala ang gobyerno. Iba pa yung pag-aabuso. May tumutulong. Ginagamit sa mga vlog. Pero silang yumayaman, ang tribo walang natatanggap. So, importante talaga rito ang presence ng government. Kailangan ang isang empleyado ng gobyerno ay pumunta sa bundukan. Magbigay servisyo. May mga resources ang local government. Hindi yung pinag-usapan ng problema sa opisina. Hindi yan nakukuha sa usap-usapan. Nakukuha yan sa pagpunta sa mga lokalidad.
0: Ang sinasabi
1: pagpunta
0: po,
1: sa hinterlands.
0: Opo, ang sinasabi po ninyo sa kabuuan ng indigenous people, 1 billion, para saan po yung 1 billion na budget na yon?
1: Malungkot pakinggan. Kasama na dyan yung sweldo. Kasama na yung maintenance ng mga opisina. Lahat po kasama na doon. So, imagine you have 50 plus provincial offices. You have 16 regional offices. You have 109 community service center. So, sa laki ng pangangailangan, kulang. In my computation, during the time of former President Duterte, I proposed 3 billion a year. Na for the next 10 years, pag ginawa yun, maabot natin yung lahat na kakulangan. Malaki ang ma-accomplish natin pag nakaabot siya ng 3 billion a year. Pero hindi nga po siya nangyari. In fact, pag alis ko, binawasan siya ng 500 million.
0: Wow. Well, ano po ang inyong mensahe dito po sa It's National Indigenous Peoples Month? Pero dapat araw-araw po natin itong tinatalakay talaga. No? Pero ano po ang inyong mensahe sa pangulo na siguro ng Pilipinas na nakakaligtaan po itong 16 na milyong Pilipino na nangangailangan ng uso at hindi alam na mayroong gobyerno pala?
1: Ang aking mensahe po ay yung tinatawag natin na pakinggan. Pakinggan lang ano ang tunay na problema. In fact, my last chance was to brief Congress. In my last day of office as chairperson, I requested Congress if I can brief them of the true situation of the IP, the situation of NCIP. It is a 30 minutes briefing, very comprehensive. Hindi nila ako pinapabriefing, hindi ako pinapakinggan. Andyan yung briefing. Kung kukunin na yan, maintindihan nila. So, una-una, ang gobyerno dapat ay makikinig. Pakinggan, not for anything. Kasi kung yung the list of our brothers ay hindi natin pinakinggan, paano natin masabi na tayo isang bansang nag-move forward? Umaangal tayo na binubuhay.

0: bully tayo ng ibang bansa, pero tayo mismo nambubuli ng ating mga ninuno. Kailangan seryosohin ang pagpakinig. Hindi ito nakukuha sa mga seremonyas. We have to listen to them because they are our forefathers. Sila ang pinaggalingan ng ating mga lahi. Doon magsimula, ma'am. At magkaroon ng drive na kilalanin ang tribo sa buong Pilipinas. Kailangan makilala natin, ordinary people, sino ba ang katutubo? Ano ba ang relationship natin sa kanila? Pag nagsimula tayo doon, mabago ang ating pananaw. Magsimulang magkaroon ng adjustment. Ang pera, darating na lang yan. Napakalaki ng pera natin. What is 3 billion a year for almost 20 million indigenous peoples? At ang kanilang ancestral domain, pag yan ay naalagaan natin, yan ay ating food security, national industrialization security, climate change security, lahat na klaseng security na kailangan natin for our protection, nasa ancestral domain. Water, flooding, lahat yan makapikto sa atin pag wala tayong mga mitigation action.
1: Sana mga imbitahan po namin kayo ulit, ano po, Datu Kapuyan. Pero maraming salamat po sa inyong oras para sa ngayon. At sana'y nakarating po ang inyong mensahe sa dapat makaparatnan po nito. Maraming salamat.
0: Maraming salamat po, Sir Ma. Maraming salamat. At Happy Indigenous People's Month sa lahat.
2: Sa inyo rin po.
1: Manatili po nakatutok, magbabalik po ang memo.
3: The hot takes are back. The opinions unfiltered. Ready to disagree again? Unpopular opinion. Soon. Behind the success is a talented group who made it possible. Someone who thought deeper, moved faster, worked smarter. Great organizations are built by great people. If you're ready to make your mark,

0: Ayon sa pinaka-latest survey ng Global Anti-Scam Alliance, halos 122 billion pesos ang nawala sa mga Pilipino dahil sa iba't ibang scam. Ang laki naman ng figurang yon.
1: Kaya dapat maging mapagmatsyag din ang publiko sa mga red flags at mga hakbang para tuluyang maprotektahan talaga ang mga sarili laban sa mga online fraudsters.
0: Nang tanungin namin ang taong bayan, ano ba ang dapat gawin sa mga scammer? Ang sabi nila?
2: Depending on the gravity of the situation, I would suggest jail time talaga. Plus, as much as possible, syempre, mabalik yung nawala, yung na-scam. Kasi syempre, sino naman na gusto na... Kasi nangyayari ngayon kasi if we get scammed, online or whatsoever, any kind of scam, is hindi na babalik yung pera eh.
3: Bigyan din ng parusa para hindi masasani na papamarisan sila. Dahil tao tayo, may Diyos naman tayo, bibigyan natin ng kulong muna para magbago, magsisi. Kasi Diyos lang naman ang pwedeng musgalang dyan eh.
4: Siguro if ever na maganda ulit ipatupad yung death penalty,

0: para mabawasan yung mga gumagawa ng krimen, lalo ang pag-scam. Kasi ang mga Pilipino ngayon, kumbaga, ano na sila gumawa ng kasalanan kasi wala na yung mga ganun eh. Wala na silang kinakatakutan ngayon.
1: Isuplong sa mga kinauukulan at huwag na bigyan ng pagkakataon mang-scam ulit. I-block din yung account na ginamit sa kanila or yung ginamit rather sa atin, and also para hindi na maulit yung sitwasyon.
2: I think yun talaga ang problema. Nangunguna dyan, kapag ikaw ay na-scam, hindi mo alam kung kanino ka magsusumbong.
3: Oo.
2: Paano mo yan malalaman kung sino yan? Kanino ka magsusumbong? Papansinin ka ba?
3: Mahuhuli ba yan in the first place din?
2: Oo. Eh ako na nga lang, pumunta na ako ng NBI, pumunta na ako ng Meta, pumunta na ako ng KBP. Kinalaman ng KBP. Wala rin silang magawa. At ito, alam na natin kung sino yung gumawa nung kalokohang yun, ano? Pero paano nga ba talaga malalaman at mapoprotektahan ang sarili laban sa mga scammer para naman talakayin ang isyong ito? Kasama natin, Jocel De Guzman, convener ng Scam Watch Philippines. Magandang araw po, Sir Jocel.
4: Magandang umaga ko, Ms. Corina. Magandang araw, Ms. Sir Wildard. Salamat po sa pag-imbita sa Scam Watch. Hopefully po, makatulong po tayo.
2: Opo. So, ano po ang sa palagay ninyo, pinakasakit ng ulo po ninyo at pinakamaraming nai-scam? Anong klaseng scam ito?
4: Usually, yung pinaka-popular na scam sa Pilipinas, ito yung phishing scam. Nanganganak siya into many different forms. Pag sinabi mong phishing scam, yung bago pa tayo magkaroon ng mobile, sa email ito, pag kinlik mo yung link, dadaling ka niya sa isang peking website. Usually, nagpapanggap na ito ng mga banko. So, ganun pa rin yung modus ngayon. Hindi siya nagbago, lalo na sa Pilipinas. So, ngayon, pag sinabi mong phishing, meron siyang link, meron siyang message. Yung message, pwede kang takutin, pwede kang bigyan ng reward. Di ba? So, usually, let's say, yung end cap ngayon, nahuli ka. So, pag pinadala yung link na yon, yung message na yon na may kasamang link sa SMS, ang tawag doon, text scam o smishing. Kapag may tumawag naman sa'yo at sinabi, upgrade ko yung calling card, yung credit card mo, and then, may papadala kong link para ma-verify ko kung ikaw,
2: tatawag sila sa'yo.
4: So, may link pa rin yon at hihingin yung OTP mo, ang tawag naman doon, voice scam or phishing. Kapag naman, let's say, gumaya sila sa ginaya nila yung mga telco, katulad ng Globe, ng Maya, at sinasabi, yung rewards mo mag-expire. Pero akala mo talagang Globe, di ba? So gumagamit sila ng IMC catcher, sa text pa rin yun, pero nakasulat yung legitimate company or government agency, spoofing scam. Kapag naman, let's say, yung link na yon nilagay sa QR code, phishing na yon. So QR scam na yon. So
2: hindi na namin maintindihan yun.
4: So, pero basta po yung pamantayan dito, yung red flag doon, basta po may link yung message. Kaya ang sinasabi natin, huwag kayong mag-click ng link.
2: Okay, wait, hold on. So, maraming klase, no? Phishing, kung ano-ano yan, QR code. Basta pagka nagkaroon ka ng email o kaya ng text, at may link. Huwag kayo basta pipindot. Pero pagka pumindot ka, hindi naman ibig sabihin na scam ka na.
4: Pag let's say sa mobile device, hindi siya automatic. Kasi ang gagawin no, let's say magpapanggap silang banko mo, ipapasok mo yung login credentials at password mo. Doon ka nila madadali. Pero kapag PC, computer,
2: email,
4: pwede po kasi siyang maging malware. Pag click nyo, pwede ma-take over yung computer nyo nang hindi namamalayan.
2: Ay, patay tayo dyan.
4: Pero sa mobile, kailangan nyong mag-login. Usually ngayon, yung mga pinaka-popular, pag-hack ng FB account para ma-access yung messenger mo. Pag na-access na nila yung messenger mo, sunod-sunod na yun.
2: So, anong gagawin nila? Magbe-message na sila. Paano itong mga kaklase ko, mga kaibigan ko na nagsasabing nahihingan sila ng pera, yung lahat ng mga kakilala mo, niloloko.
4: So, halimbawa, na-hack na. May kinlik kang link, tapos nakuha yung Facebook mo, yung messenger. Ang tawag na namin dito, scamdemic. Kasi ang una niyang gagawin, pag-aaralan nila kung paano ka mag-message dun sa messenger mo. Tapos, ang una nilang lalapitan, kung let's say, ang tawag ko kay Sir Willard, Koya. So, sabi niya, Koya, may emergency lang, pautang ng 25,000, balik ko rin mamaya. So, syempre, akala mo, kapatid mo, di ba, kung paano kayo magsalita, and then, papadala ka. So, kaya yung mga ganun, dapat tawagan. Yung red flag dyan, humihingi ng pera, yung usually hindi humihingi ng pera. Kasi alam naman natin kung sino mga kaibigan natin pala utang, di ba, hindi na natin pinapansin.
2: Tinataguan na natin.
4: Tinataguan na natin.

0: Yan, pero yung mga ganun, nasa disguise siya ng emergency. So talagang may halong panlilin lang. Mm-hmm. And then after nun, sila naman yung tatarget.
1: Nakatulong ba at all yung SIM Registration Act?
0: Nakatulong siya, yes and no. Nakatulong siya in such a way na maraming na-apprehend yung law enforcement agencies natin noong 2024 and 2025 kasi nadidetect na nila yung mga location. Kaya maraming scam hubs na naipasara. Mm. And then hanggang ngayon, may mga nahuhuli pa rin. Ang problema sa SIM card registration law natin, kahit anong ID po pwede, hindi siya centralized. Okay, so kaya dati, di ba, yung NBI nagpakita kung ano lang yung ginamit, tapos natanggap. Yung isa pang problema, base na ito dun sa mga nire-raid na rin ng law enforcement natin, yung isang tao, unlimited yung pwede niyang i-register. Kaya nung uso pa yung mga scam hubs na malalaki, na-discover nila na nagbabayad. So, alimbawa, gusto mong i-register ko yung pangalan mo, bibigyan kita ng 500. Kung gusto mo ng 5,000, 10 ang i-register mo. Merong isang tao na nakitaan nila dun sa raid, na 3,000 yung naka-register sa kanya sa isang pangalan lang. Hmm. So, yun dapat yung amendahan. Kasi medyo may digital ID, national ID na tayo eh. So, pwede na nilang i-link doon.
1: So, dapat may limit per person?
0: May limit. Oo, dapat pag-aralan nila ano ba yung limit. Ibahin yung negosyo, ibahin yung limit na pwede mong gamitin sa bahay. Oo.
2: Ayun, okay. So, bakit umabot pa rin ang 122 billion?
0: Okay.
2: Ang total, is that for just one year?
0: Yung basihan po naman ng Global Anti-Scam Alliance dyan.
2: No, is that one year?
0: One year.
2: Wow, oh.
0: 1 year. Binasi po nila yan sa survey. So, sinasabi nila na 10,000 yung nakukuha kada person. And minultiply po nila sa total population. So, yung sinasabi namin, hindi siya accurate. Yung may accurate na data, si BSP. Anong 2024 nilabas last year nilabas niya yung 2024 data 5.82 billion kasi ang ginagawa pala ng BSP nire-require niya yung mga bangko na i-report lahat ng incident of scam sa kanila. Kaya nakuha yon. Kaya sabi kong ganun sa BSP since na nilabas niya yung total value, baka pwede niyo ilabas yung volume kasi Ate Coring, yung problema sa atin ngayon, wala tayong centralized data. Hindi natin alam ilan yung mga nabibiktimang babae, anong edad, di ba, magkano yung usualing nakukuha na average. So, nung tinanong namin sa BSP for 2025, ilabas niya yung volume. Hindi na nila nilabas. So, mamaya, papunta naman ako ng BSP, re-raise ko po ulit yun. Kaya ang ginagawa ngayon ng CICC, kinausap ko yung CICC, siguro dahil outsider ako, hindi ako bibigyan ng datos. So, kaya ang ginawa po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na partner natin, nag-uugnayan na sila. At maganda po rito, sabog-sabog po kasi yung scam initiatives natin. Mm. Iba yung ginagawa ni PNP, iba yung ginagawa ni DOJ, NBI, ni CICC.
2: Iba yung sinasabi ng media.
0: So, ngayon po, meron na po silang ginagawa na tinatawag na i-establish na po yung National Anti-Scam Hub o NASH. Pero yung di pa rin po alam na maraming tao, meron na po tayong National Anti-Scam Hotline. So, yung National Anti-Scam Hotline na yon sa isang taon, 14,000 lang yung tumawag. Napaka-konti po noon.
2: Ano naman kasi ang nangyayari sa 14,000 na yon?
0: Yung sinasabi po namin, pag na-scam po kayo, ang una nyo gagawin, tatawag po dapat kayo sa banko nyo. Kasi ang hinahabol mo, ma-recover yung pera. Yung susunod na dapat gawin mo, tumawag po kayo sa 1326 sa hotline at 24/7 po yon. Ang kailangan po nila, mobile number, yung email address, yung account, yung Facebook account at yung URL. Kasi po, kaya po nilang i-process ito at gawing actionable intelligence. Kaya po every week, may nababalitaan po tayong nare-raid na scam hubs. Kasi po, yung kahit na kukunti lang po yung tumatawag doon,
2: nagagawa
0: naman po ng paraan.
2: 1-3-2-6.
0: National Anti-Scam Hotline po natin yan. Yung sa BSP naman po, dati kasi 3% lang yung chance para mabawi yung pera mo. Ngayon, may AFASA law na tayo. So, minamandate ngayon ng AFASA law, yung mga banko, let's say, bank 1 ka, pinadala mo yung pera sa bank 2. So, ngayon, mandated na yung bankong ito na i-freeze for, I think, 48 to 72 hours yung bank na yon para hindi matransfer. Kaya lang, kailangan yung tumawag kaagad.
1: Oo. At may chance na maibalik ang pera.
0: So dati, 3% lang. Oo. Ngayon, medyo tumaas yung batting average, siguro nasa 12% na base rin sa Global Anti-Scam Alliance.
2: 12% ang naibalik ang pera?
0: Oo, yun yung chance. Kasi dati 3% lang. So, pag na-scam ka, nawala na. Okay. Ngayon, dahil sa AFASA, medyo tumataas.
2: Okay. Tama ba yung CICC hotline 1-3-2-6?
0: 1-3-2-6 po.
2: So, but CICC?
0: CICC po yung nagpapatakbo.
2: Okay. So anti-scam hotline.
0: Apa.
2: All right. So hindi kaya ang mga bangko rin should also be aware na kapag may red flags ba para sa mga bangko para hindi makapag-withdraw or something like that?
0: Dati po hindi. Ang problema kasi ngayon, so yung tinatawag na social engineering, hindi rin po kasi kasama sa AFASALO yon. Basta i-freeze lang nila ng 72 hours. Yung social engineering kasi, hihingin yung OTP mo. Okay? Ngayon, kapag binigay mo yung OTP mo, considered siyang legit transaction. So, ang ibibigay sa'yo ng banko, installment plan para, so lima, 12 months mo na lang babayaran kasi legitimate siya. Ang sinasabi nila, pag binigay mo yung OTP mo, para mo binigay yung susi ng bahay sa magnanakaw. Pero ang punto naman po namin kasi, may panlilin lang eh, deception eh, kaya sa social engineering eh. Kaya sinasabi ng banko, don't share your OTP. Pag tumawag po sa inyo yung scammer, hindi naman nila sasabihin ano yung OTP mo. Ibe-verify ko po kung kayo po talaga si Mr. Will Cheng, may papadala po ako sa inyong 4 to 6-digit numbers. OTP na po yun. So, yung may panlilin lang talaga. Pag binigay mo na yung OTP, ma-access na po lahat.
1: Oo.
2: Ayun.
1: Meron namang mga banko na iniiba nila yung style na pagbibigay ng OTP, hindi na sa text. In-app na ang pagbibigay ng OTP.
0: Opo, yung po yung ginagawa. Kasi minandato na po ngayon ng BSP na umalis na sa paggamit ng 2G. Kasi yung 2G, yan po yung very vulnerable sa network eh. So ngayon, yung ginagawa na ng iba, in-app na. Facial recognition or meron ka ng ikiklik. Kasi yung device, hawak mo nun.
1: Magiging epektibo ba yun sa tingin
0: mas magiging nyo? Epektibo yun. Kasi yung OTP kasi, kaya mong ipadali eh. Numero siya. Wala siyang pinagkaiba sa password.
2: Ayun. Naku, ang dami pa natin kailangan pag-usapan. Meron ka pang online shopping. Hindi ba? Yung mga scam na ganyan. Okay. Magkakaroon tayo ng part 2 nito. Maraming salamat po sa inyong oras. Sir Jocel de Guzman, convener ng Scam Watch Philippines. Manatili pong nakatutok, magbabalik ang memo.

At eto na ang mga pinangako nating performances ng ilan nating mga kasamahan dito sa Billionaire News Channel. Ito ang patunay na kahit sa bidyokehan, number one pa rin ang BNC because BNC's got talent.

0: Oh, hindi ba? Yay! Ang galing nila.
1: Parang mga BNC princess.
0: Disney princess natin. Ang galing pala kumanta ni Janina Vela at saka ni Erica Christensen. Oh. Ang tataas ng mga boses.
1: Buti na lang, absent ako dyan.
0: Meron na silang bagong ibubudol sa Christmas party natin. Retired na po ako.
1: Ako rin. Sama mo ako

0: So, ako, ano yan? Tayo na ngayon na, si Pinky ang pinakamagaling. Yan ang talagang may talent. May talent umiwas.
1: Tumakas? Oo.
0: Oo, ang talent ni Pinky, siya po ang hepe ng Department of Tago.
1: Department of Iwas din.
0: Oo. Undersecretary niya, si Bato de la Rosa. Okay. Bato de la Rosa. Okay. Nagkakatuwaan lamang po. Kaya kasi we want to end with good news.
1: Kaya huwag mo sasabihin in advance yung date ng Christmas party kay Pinky. Dapat bibiglain mo lang siya. Para hindi siya magplano na absent siya ng araw na yun.
0: Oo nga.
1: Last year absent siya eh.
0: Absent siya the last time, di ba? Tingnan natin kung mapipilit. Yan po mga kababayan. Sana nakadagdag po kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan anuman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang manloloko kung hindi po tayo magpapaloko.
1: Walang mga api kundi tayo magpapaapi.
0: Live po tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR, Abante Radio, 1494, Lunes hanggang Biyernes, alas 7.30 hanggang alas 9 ng umaga. Ako si Corina Sanchez Rojas.
1: At babatiin ko lang, nakatutok isa sa mga fans ng Memo, si Miss Sita Schmidt ng Paranaque. Sabi niya, nagagandahan siya sa program natin.
0: Ay,
1: so, salamat po,
0: welcome,
1: sa panonood.
0: Thank you.
1: Ako po si Willard Cheng.
0: Hanggang bukas, ito ang Memo.

0: irrigations natin in place pa naman, tama yung Pangulo, na direkta niyang sinabi na magkakaroon ng water impounding dapat na kahit pa paano meron tayong source ng tubig, lalong-lalo na papunta sa mga palayan. So sa ngayon, napakaganda pa ng status natin ngayon padating doon sa surplus ng palay. Ang pinaka-importante lamang, yung storage na magkakaroon ang mga different local government units, kaya niyat iniinganyo natin, na dapat yung storage na meron sila is for dried palay dapat, para kahit pa paano hindi mabubulok sa panahon na kailangan natin pag nagkaroon ng shortage na ng palay pagdating na ng peak ng tala natin ito. Kaya nga napaka-importante yung apat, hindi lamang yung preparedness, prevention and mitigation, yung response mismo ang inaayos natin ngayon, na dapat ano ba magiging response natin pag tumama ito. Kasi andun na tayo sa prevention and mitigation, nagkakaroon na ng water impounding. Pero pag lumaki yung tama, kailangan yung response natin maayos. So dito naman papasok yung tinatawag natin na storage or buffer stocking. So okay, ginagawa natin ng paraan na lahat ng LGUs naman ay nagkakaroon ng buffer stocking. Next week, magkakaroon ng meeting ang LPP, League of Provinces of the Philippines. Isa ito sa mga topiko namin kung paano kami magtutulungan. Ngayon, yung NFA ng Region 7 and Region 8 ay nagpadala na ng pundo dito sa NFA Region 12 sa amin para kahit paano makatulong sa pag-increase ng production meron kami dito, para naman may dadala doon sa kanila whatever surplus na magkakaroon
1: with respect,
0: ang Region 12.
1: With respect dun sa budget, sinabi po ninyo na nag-declare ng state of calamity certain provinces because 106 cities and municipalities have been affected. How is the national government addressing this? Malaking tulong po ba yung local government support fund? Are the different provinces able to access this to also address El Nino? Or are there other measures or other support that the national government is giving para po magkaroon ng additional funding for provinces that are severely affected by El Nino?
0: Una, pag nakadeklara kasi ng calamity, state of calamity, magagamit muna yung quick response fund. So sa sobrang daming dumaan ng disaster, calamity, before ng El Nino, ay talagang ubos na rin yung ibang trust fund sa other LGUs. Kaya itong quick response fund ay mamamaximize nila to increase their buffer stock. Pero napakalaking tulong talaga yung local government support fund. Dahil sa local government support fund ay makakatulong ito na ma-increase yung buffer stock meron tayo in preparation doon sa response and recovery. Kasi pag sinabi mong dinownload yung local government support fund, ito naman ay magagamit natin para sa pambili later on ng mga inputs pag kailangan na ng recovery. Pero sa response, talagang malaking tulong na ito, Yosek, ano? Kasi yung support fund kasi, on top of the national tax allotment, talagang malaking tulong sa local government at direktang ma-address yung totoong pangailangan ng ating mga constituents. Kasi kami na sa local government, yung nakababad naman doon sa frontline. So sa frontline kasi, alam mo kung ano yung priority, ano yung pwedeng ipagpaliban muna dahil may hinaharap tayong El Nino or may hinaharap tayong calamity. Kaya yung local government support fund sa pagbaba sa local government units, talagang malaking tulong yun kasi yung pundo na yun ay hindi magagamit doon sa hindi necessary at sa ngayong period, sa ngayong panahon. So kasi marami naman tayong paglalagyan dyan kung nandun yan sa national government. Pero baka yung paglagyan yan ay hindi kailangan sa ngayong panahon during calamity. Kaya nung binaba ito sa local government, makakatiyak kami na magagamit siya doon sa nararapat pagagamitan sa panahon na kailangan.
1: Governor, how about for MSMEs? Of course, farmers are dependent on water for palay output and also other agricultural products, but businesses are also very much dependent on water, as we all are. How is this going to affect businesses nationwide, and what is the support that we can expect from provinces and from the government so that MSMEs

0: SMEs can also prepare?
1: Ang pinaka-importante lang naman, Yusek, ay ma-increase natin yung volume ng perang umiikot. At ang kailangan lang naman talaga natin ngayon ay isa sa mga napakalaking factor kasi sa volume ng perang iikot sa ating community ay yung nasa agricultural products. So kailangan masustain mo at ma-maintain ito para magkakaroon ng maintenance doon sa economic activities produced by our agricultural products. Pero ang ginawa ngayon ng national government, in-expect natin, na dapat yung utilization rate in other areas like infrastructure, health, and other areas aside from agriculture, kailangan mapabilis yung utilization rate, mapalaki ng pundo na mailabas, na ma-utilize para sa ating community to increase the volume of money na mag-circulate so that it will increase the GDP and control the inflation rate.
0: How well are you doing with respect to utilization rate, Gov? Because of course, as you know, because of the Mandanas-Garcia ruling, the various provinces already have their national tax allotment, which is greatly increased. But the growth is very much dependent on this utilization rate, for which there has been massive capacity building. Do you see that provinces have improved in their utilization? And is this going to help us because of the great inflation?
1: Yes naman po. Actually, ang provinces ngayon ay umaabot tayo ng nag-average, ang total provinces, nag-average tayo ng more or less 70%.
0: At kinakailangan,
1: ini-encourage natin, tumas na. Kasi dati umaabot lang tayo ng 60%. Pero dahil nga sa naghahabulan tayo dito sa Seal of Good Local Government, is GLG, kailangan talagang abutin yung 70%. Kaya nagkakaroon ng average 70% ng utilization rate. Napakataas na po yan. Kasi pag inabot mo yung 80 and 90, ibig sabihin yung 10%, yun na lang yung mga savings mo sa mga bidding. Now, for example, nag-bid ng 10% lower, andun na yun sa hindi ma-utilize at magkakaroon ng savings at ma-utilize ulit sa ibang proyekto at programa.
0: Okay po. So hopefully after the 70%, may angat naman po natin yan to 80%. Another big concern, Gov, with respect to El Nino is its effect on health. In Singapore, in the press conference of the president, he also said na tuturuan daw niya, kumuha na daw ng balde yung mga tao at tuturuan daw nilang mag-filter ang mga tao para sa tubig. Tama pong solusyon ba ito? Ano po ba ang ginagawa ng iba't ibang mga probinsya natin so that our people can also be prepared for the effects of El Nino? Not necessarily by collecting rain, but are there other means by which we can also help prepare? He also mentioned a green revolution. Can our governors and our provinces come together for that?
1: May mga areas kasi na mga probinsya na okay pa naman. Pero may mga areas naman na inuulan pa, although nagkakaroon ng El Nino, yung init galing sa lupa, pero nag-uulan pa naman. So kailangan talagang ma-maximize ito. Kaya nga may mga areas dito sa amin na talagang nire-require namin sa mga bahay at mga subdivision na magkakaroon talaga ng rain collecting reservoir na kung saan talagang doon muna papasok at ito naman ay magawa ng paraan na ma-filter para ma-consume naman or drinkable naman yung ating mga tubig sa ulan. Kasi napakalinis at napakaganda ito pag dumaan lamang sa napakagandang filtration. So sinabi nating mahal na Pangulo, you maximize everything, especially the rain during this drought season. Talaga napaka-importante po yan. So lahat naman ng aspect ay pinag-aaralan na ginagawa ng paraan ng mga local government units. Kami naman, ng mga local chief executives, nasa front line kami. Kaya alam namin kung ano, paano mag-a-act, paano gawa ng paraan, at paano masiguro na maproteksyonan namin yung ating mga kababayan. Sa tulong ng national government, sa tulong siyempre ng ating mahal na Pangulo, at alam namin kasi dati naman siyang governor, alam niya na pag si governor binigyan mo na ganitong pondo, titiyakin niya muna kung paano resolbahin yung real-time na problema para kay paano ma-address ka agad ito at ipagpaliban muna yung pwede pa namang fundingan sa panahon na walang calamity. So yun ang alam namin na alam na alam na ating mahal na Pangulo. Ramdam niya yung nararamdaman ng local government units at ng community meron tayo dahil siya naman ay dating gobernador.
0: Okay, Governor, you mentioned that you have an upcoming meeting for the League of Provinces. What are the top three items po in your agenda? And how are we all going to prepare and come together

0: bahagi ng cross-examination ng defense counsel na si Attorney Christian Ferrer dito sa financial forensics and analyst ng prosecution na si Attorney Alexander Cabrera. Sinimulan ni Attorney Christine ang cross-examination kay Attorney Cabrera sa paglalatag ng posibleng motibo ng kanyang pro bono na pagtestigo sa impeachment court. Nilatag ng depensa yung mga organisasyong kinaaaniban ni Cabrera kung saan ay opisyal siya o kung hindi man miyembro ng nasabing mga organisasyon na naglabas ng mga pahayag o statement na nananawagang simulan na ang impeachment kay VP Sara. Isinunod naman ng depensa na gibain yung pagiging expert witness ni Cabrera para sa prosekusyon sa paglalatag na ni minsan ay hindi pa siya naimbitihan bilang amicus curiae sa alinmang korte para sa kanyang financial forensic expertise. Pinalutang din ng depensa na ngayon pa lang sa impeachment trial na gamit ni Cabrera yung kanyang pagiging financial forensic analyst. Samantala, dumako ang depensa sa proseso kung paano napunta kay Cabrera itong mga financial at AMLAC report kaugnay ng finances ng second couple. Nabatid ng depensa na bago pa man mag-umpisa ang impeachment trial noong July 6, ay natanggap na ni Cabrera yung kopya ng mga salen ng VP maging yung AMLAC report noong June kasabay ng kanyang appointment bilang financial expert. Ginit ng depensa na maaring may paglabag sa confidentiality rule ang ginawa ng prosekusyon na pagbibigay ng kopya partikular nitong AMLAC report kay Cabrera. Maging ang hindi paghingi ng prosekusyon ng pahintulot mula sa impeachment court na ibigay kay Cabrera yung kopya ng bank records ng VP at ng kanyang mister noong Setyembre.
1: If you can recall, sir, what were the documents that were provided to you by the prosecution
2: lahat po ng documents na sinabit po sa impeachment court sa House po.
1: In June 2026,
2: apo,
1: sir?
2: Lahat po ng mga galing po sa House na impeachment proceedings po.
1: All right. So, you're saying that in June 2026, based on your recollection, you were already provided with salens of the respondent from 2022 to 2025.
2: Salen po, AMLA.
1: AMLA documents, AMLA, AMLC documents, income tax returns.
2: Wala pa po.
1: Wala pa.
2: Financial statements po ng corporations.
1: When you receive the documents from the banks and the AMLC and the BIR, may I know when you received this, sir? If you can recall.
2: Bandang September na po yan eh.
1: Okay, September.
2: Apo.
1: Okay. When you receive these subpoenaed documents, of course, it did not occur to you, or did it ever occur to you, that you or the person who provided the documents, the bank officers, the AMLC officers, or the BIR officers, may be violating confidentiality law, sir?
2: Wala po kong concern po doon.
1: Okay,
2: ang concern
1: sir.
2: Ko lang po ay matanggap po yung documents sa prosecution.
0: Natanong din ng depensa kay Cabrera kung na-interview ba niya ang second couple o kahit yung kanilang accountant o kaya auditor para naman malaman yung buong detalye ng kanilang financial records. Pero giit ni Cabrera na tanging nagbase lang siya sa mga kopya ng financial records ng VP at Attorney Carpio na siyang ibinigay sa kanya ng prosekusyon. Ngayong hapon, Mikey, ay itutuloy ng prosekusyon itong cross-examination kay Attorney Cabrera at marami pang mga katanungan na itatanong itong depensa kay Attorney Cabrera. Samantala, pagkatapos niyan ay magkakaroon din ng pagkakataon itong mga Senator Judge para sa kanilang interjection o mga pagtatanong sa financial forensic analyst ng prosekusyon. Matatawag nga natin ang sabi nga ng prosekusyon kanina, ito na yung kanilang huling araw para kanilang maipresenta ang lahat ng ebidensya at magsasubmit na nga sila ng kanilang formal offer of evidence na ang iba nga inihahalin tulad itong araw na ito na maari ng kantahin ng prosekusyon ang awiting My Way. Mikey.
3: Mm-hmm. Oo nga, Dexter. Today is the day. Dexter, kini-question ng defense ang qualifications ni Cabrera bilang financial forensic expert. Pero there's a first time for everything naman, di ba? May nakita ba silang kakulangan sa kanyang qualifications or ang punto lang nila ay first time niyang mag-testify bilang expert sa court?
0: So far, ang pinapalabas kanina ng depensa ay ito yung

0: reconcile?
1: As of now, kasakita na eh.
2: Just open conversations.
3: Wala palang basis. Anong ginagawa natin dito?
4: At in-objection, bakit
5: pa? The more he speaks, the more details he supplies, the more he's revealed as a fraud.
0: Be informed, be insightful of the news.
2: At the forefront.
6: Questions over transparency and billions of pesos in budget realignments are raising concerns ahead of the final vote on the proposed 7.2 trillion peso national budget. Several lawmakers have already said they'll vote against the spending plan. For the latest, kumuha tayo ng detalye kay Isaiah Mirafuentes live mula sa Batasang Pambansa. Isaiah, go ahead.
7: Maiting ngayon nanganguling araw ng sesyon ng Kongreso bago sila magsagawa ng one-month break or recess. At inaasahan din natin, Mikey, mamayang alas 3 ng hapon ay isasalang na muli sa plenaryo ng Kamara ang 2027 Proposed National Budget para na sa huli at ikatlong pagbasa ng House of Representatives. Noong Miyerkules, naiyak pa si House Committee on Appropriations Chair Mika Swansing nang pumasa sa second reading ng House of Representatives ang 2027 budget. At mamayang alas 3 nga, inaasahang magbobotohan na ang lahat ng mga mambabatas para sa final reading ng panukalang budget. Pero hindi pa man ito na isasalang, inamin ni ACT Teachers Patrolist Representative Antonio Tino, Gabriela Representative Sara Ilago at Kabataan Representative Rene Co na no ang boto nila para sa budget. Posibleng no vote na rin si kamanggagawa Representative Elison Fernando dahil sa mga isyong kaugnay sa dole, transparency at pork barrel. Gayunman, majority votes pa rin ang kinakailangan sa kung ano man ang magiging kapalaran ng budget dito sa Kamara. May sakaling ang Mikey, sakaling maipasa itong budget dito sa House of Representatives ngayong araw na inaasahang itatransmit na rin nila ito sa Senado para doon naman pagdebatihan ang 2027 budget. Ang mangyayari mamaya naman, Mikey, ay tinatawag na nominal voting with explanation. Mikey.
6: Mm-hmm. Isaiah, ilan oras na lang bago ang final vote sa 7.2 trillion budget, mamayang 3 p.m., apat na lawmakers.

0: under state of calamity para yung pondo na meron sila ay talagang mamaximize na nila waiting for yung napakalaking effect talaga ng El Nino.
1: So it's good to hear, Gov, that at least in Cotabato, meron po kayong 20% surplus. In fact, in Singapore, dun sa press conference niya, President BBM said, our harvest is good, hindi na matatamaan ang El Nino, so okay na tayo for that. It's the next season that we need to be thinking about. And with respect to the next season, yung NFA naman po natin said that 30% of palay output may decrease due to El Nino. I think this is what we are looking at. So, yung sa mga iba't ibang mga provinces po, does it look like 30% of palay output will decrease because of El Nino? It is said that El Nino will stretch from November, December, all the way up to Feb or March.
0: Yung ginagawa ng Philrice ngayon, talagang in-emphasize natin yung AWD technique, Yosek, ano? Yung AWD, alternate wetting and drying technique, na hindi mo kailangan talagang ibabad sa tubig yung palay, yung enough moisture lang para makakatipid tayo sa tubig. At yung mga irrigations natin, in place pa naman, tama yung Pangulo, na direkta niyang sinabi na magkakaroon ng water impounding dapat na kahit papaano meron tayong source ng tubig, lalong-lalo na papunta sa mga palayan. So sa ngayon, napakaganda pa ng status natin ngayon padating doon sa surplus ng palay. Ang pinaka-importante lamang, yung storage na magkakaroon ang mga different local government units, kaya't niya't iniinganyo natin, na dapat yung storage na meron sila is for dried palay dapat para kahit papano hindi mabubulok sa panahon na kailangan natin pag nagkaroon ng shortage na ng palay pagdating na ng peak ng tala natin ito. Kaya nga napaka-importante yung apat, ano, hindi lamang yung preparedness, prevention and mitigation, yung response mismo ang inaayos natin ngayon, na dapat ano ba magiging response natin pag tumama ito, kasi andun na tayo sa prevention mitigation, nagkakaroon na ng water impounding, pero pag lumaki yung tama, kailangan yung response natin maayos. So dito naman papasok yung tinatawag natin na storage or buffer stocking. So okay, ginagawa natin ng paraan na lahat ng LGUs naman ay nagkakaroon ng buffer stocking. Next week, magkakaroon ng meeting ang LPP, League of Provinces of the Philippines. Isa ito sa mga topiko namin kung paano kami magtutulungan. Ngayon, yung NFA ng Region 7 and Region 8 ay nagpadala na ng pundo dito sa NFA Region 12 sa amin, para kay papano makatulong sa pag-increase ng production meron kami dito, para naman may dadala doon sa kanila whatever surplus na magkakaroon
1: with respect,
0: ang Region 12 sa palay.
1: Gov, with respect dun sa budget, sinabi po ninyo na nag-declare ng state of calamity certain provinces because 106 cities and municipalities have been affected. How is the national government addressing this? Malaking tulong po ba yung local government support fund? Are the different provinces able to access this to also address El Nino? Or are there other measures or other support that the national government is giving para po magkaroon ng additional funding for provinces that are severely affected by El Nino?
0: Una, pag nakadeklara kasi ng calamity, state of calamity, magagamit muna yung quick response fund. So sa sobrang daming dumaan ng disaster, calamity, before ng El Nino, ay talagang ubos na rin yung ibang trust fund sa other LGUs. Kaya itong quick response fund ay mamamaximize nila to increase their buffer stock. Pero napakalaking tulong talaga yung local government support fund. Dahil sa local government support fund ay makakatulong ito na ma-increase yung buffer stock meron tayo in preparation doon sa response and recovery. Kasi pag sinabi mong dinownload yung local government support fund, ito naman ay magagamit natin para sa pambili later on ng mga inputs pag kailangan na ng recovery. Pero sa response fund, talagang malaking tulong na ito, Yosek, ano? Kasi yung support fund kasi, on top of the national tax allotment, talagang malaking tulong sa local

0: government at direktang ma-address yung totoong pangailangan ng ating mga constituents kasi kami na sa local government, yung nakababad naman doon sa front line. So sa front line kasi, alam mo kung ano yung priority, ano yung pwedeng ipagpaliban muna dahil may hinaharap tayong El Nino or may hinaharap tayong calamity. Kaya yung local government support fund sa pagbaba sa local government units, eh talagang malaking tulong yun kasi yung pundo na yon ay hindi magagamit doon sa hindi necessary at sa ngayong period, sa ngayong panahon. So kasi marami naman tayong paglalagyan dyan kung nandoon yan sa national government. Pero baka yung paglagyan yan ay hindi kailangan sa ngayong panahon during calamity. Kaya nung binaba ito sa local government, eh makakatiyak kami na magagamit siya doon sa nararapat pagagamitan sa panahon na kailangan.
1: Governor, how about for MSMEs? Of course, farmers are dependent on water for palay output and also other agricultural products. But businesses are also very much dependent on water, as we all are. How is this going to affect businesses nationwide? And what is the support that we can expect from provinces and from the government so that MSMEs can also prepare?
0: Ang pinaka-important nila naman, Yusek, ay ma-increase natin yung volume ng perang umiikot. At ang kailangan na naman talaga natin ngayon ay isa sa mga napakalaking factor kasi sa volume ng perang iikot sa ating community ay yung nasa agricultural products. So kailangan masustain mo at ma-maintain ito para magkakaroon ng maintenance doon sa economic activities produced by our agricultural products. Pero ang ginawa ngayon ng national government, in-expect natin, na dapat yung utilization rate in other areas like infrastructure, health, and other areas aside from agriculture, kailangan mapabilis yung utilization rate, mapalaki ng pundo na mailabas, na ma-utilize para sa ating community to increase the volume of money na mag-circulate. So that it will increase the GDP and control the inflation rate.
1: How well are you doing with respect to utilization rate, Gov? Because of course, as you know, because of the Mandanas-Garcia ruling, the various provinces already have their national tax allotment, which is greatly increased. But the growth is very much dependent on this utilization rate, for which there has been massive capacity building. Do you see that provinces have improved in their utilization? And is this going to help us because of the great inflation?
0: Yes naman po. Actually, ang provinces ngayon ay umaabot tayo ng nag-average, ang total provinces, nag-average tayo ng more or less 70%.
1: At kinakailangan,
0: ini-encourage natin, tumas na. Kasi dati umaabot lang tayo ng 60%. Pero dahil nga sa naghahabulan tayo dito sa Seal of Good Local Government, is GLG, eh kailangan talagang abutin yung 70%. Kaya nagkakaroon ng average 70% ng utilization rate. Napakataas na po yan. Kasi pag inabot mo yung 80 and 90, ibig sabihin yung 10%, yun na lang yung mga savings mo sa mga bidding. Na for example, nag-bid ng 10% lower, eh ando na yun sa hindi ma-utilize at magkakaroon ng savings at ma-utilize ulit sa ibang proyekto at programa.
1: Okay po. So hopefully after the 70%, may angat naman po natin yan to 80%. Another big concern, Gov, with respect to El Nino is its effect on health. In Singapore, in the press conference of the president, he also said na tuturuan daw niya, kumuha na daw ng balde yung mga tao at tuturuan daw nilang mag-filter ang mga tao para sa tubig. Tama pong solusyon ba ito? Ano po ba ang ginagawa ng iba't ibang mga probinsya natin so that our people can also be prepared for the effects of El Nino? Not necessarily by collecting rain, but are there other means by which we can also help prepare? He also mentioned a green revolution. Can our governors and our provinces come together for that?
0: May mga areas kasi na mga probinsya na okay pa naman. Pero may mga areas naman na inuulan pa, although nagkakaroon ng El Nino, yung init galing sa lupa, pero nag-uulan pa naman. So kailangan talagang ma-maximize ito. Kaya nga may mga areas dito sa amin na talagang nire-require namin sa mga bahay at mga subdivision na magkakaroon talaga ng rain collecting reservoir na kung saan talagang doon muna papasok at ito naman ay magawa ng paraan na ma-filter para ma-consume naman or drinkable naman yung ating mga tubig sa ulan. Kasi napakalinis. at napakaganda ito pag dumaan lamang sa napakagandang filtration. So sinabi natin, mahal na Pangulo, you maximize everything, especially the rain during this drought season. Talagang napaka-importante po yan. So lahat naman ng aspect ay pinag-aaralan na ginagawa ng paraan ng mga local government units. Kami naman, ng mga local chief executives, nasa front line kami. Kaya alam na alam namin kung ano, paano mag-a-act, paano gawa ng paraan, at paano masiguro na maproteksyonan namin yung ating mga kababayan sa tulong ng national government, sa tulong siyempre ng ating mahal na Pangulo. At alam namin, kasi dati naman siyang governor, alam na alam niya na pag si governor binigyan mo ng ganitong pondo, titiyakin niya muna kung paano resolbahin yung real-time na problema para kay paano ma-address ka agad ito at ipagpaliban muna yung pwede pa namang fundingan sa panahon na walang calamity. So yun ang alam namin, na alam na alam na ating mahal na Pangulo. Ramdam niya yung nararamdaman ng local government units at ng community meron tayo dahil siya naman ay dating gobernador.
1: Okay, Governor. You mentioned that you have an upcoming meeting for the League of Provinces. What are the top three items po in your agenda? And how are we all going to prepare and come together, not just for El Nino, but also to help improve our economy for this year? We know that for the first half, we had our last one for quarter two was just a 2.3% growth. How can we all come together, perhaps improve utilization rates of the provinces and uplift our economy for the coming months?
0: Pag-uusapan namin, siyempre, yung effect ng El Nino. Pero una sa lahat, dahil namatayan kami ng national chairman sa LPP, si Governor Dax Cua, mag-i-elect ulit kami ng bagong chairman sa Liga at representative sa Union of Local Authorities of the Philippines. Pag-uusapan rin namin yung effect ng El Nino, kung paano yung preparation, prevention and mitigation, at kung paano magtulungan, especially pagdating doon sa recovery. So pag-uusapan namin yan, at pag-uusapan rin namin yung utilization rate, dahil napaka-importante ito sa pagbaba ng mga local government support fund. Dahil pag mababa yung utilization rate mo, napaka-imposible na ma-execute mo yung local government support fund. So ngayon, at tinitingnan rin namin yung local government support fund, kung kinakailangan itong mapabilis at kung sino pang hindi nakatanggap, ay mapag-usapan dito na dapat makuha na rin at kung ano pang may mga kulang na mga proseso at requirements ay dapat maayos na nila. So kailangan rin namin pag-usapan itong bagong sistema ng pagtatanim ng palay, lalo-lalo na yung bagong alternate na wetting and drying technique na dapat ma-implementa para naman kahit papano hindi malaki yung effect ng El Nino sa different provinces. So ito lahat ang pag-uusapan, from agriculture, infrastructure, local government support fund, yung papalit sa aming nawalang kaibigan.
1: So thank you so much, Governor Tamayo. Please accept our sympathies and condolences on the passing of Governor Cua. And we more power to the League of Provinces. And Gov, itaas po natin yung utilization rate na yan. Di po pwedeng 70%, 85.
0: Average. Actually, average po yun, Ayosek. Yung iba kasi nasa 85, may 90. Meron na ibang provinces kasi na may na yung utilization rate nila because maybe of sa process na meron sila. Kaya nag-average tayo ng 70% kasi hindi kasi pwedeng gawin mo siyang 100% kasi ibig sabihin niyan wala kang savings out doon sa bidding process. Pag nabidding kasi at binaba, halimbawa, yung isang proyekto ay 100 million, yung bid ng isang tao is 90 million, ibig sabihin may 10% ka na hindi mai-utilize. May dideclare ito ng savings at the end of the year, saka ito ma-re-realign at mapapandingan ng bago at makukonsume ito or may-utilize ito the following year. So may mga ganun kasing areas. Pero yung 70% sa buong Pilipinas, napakalaking utilization rate na po yun. Pero sinusubukan namin i-increase ito hanggang 80% to 85% yung utilization rate.
1: Okay, thank you so much, Gov, and more power po to you.
0: Maraming salamat po at magandang araw sa ating lahat.
1: Coming up next, PAGCOR sees lower 2026 profits and eyes 30 billion pesos from casino privatization. That and more stories when Business 360 returns. Stay tuned.

0: Magandang araw, fellow Filipinos. I'm retired Rear Admiral Arman Balilo, former spokesperson of the Philippine Coast Guard.
1: And I'm retired General Jean Fajardo, former spokesperson of the Philippine National Police. Sa ngalan ng serbisyo publiko, handa kaming maglingkod. Kami ang inyong The Commanders.
0: Bago tayo pumunta sa talakayan natin ngayong araw, alamin muna natin ang mga nag-iinit na balita. Sa isang press conference kanina ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, kanyang isiniwalat ang mga litrato na aniyay mga ari-arian na konektado kay Vice Presidente Sara Duterte at ang kapatid nitong si Davao City 1st District Representative Paolo Duterte. At para sa mas mapalawig pa ang report na ito, makakausap natin sa linya si In-Command Gio Robles.
2: Commander Arman, Commander Jean, sa isang halimbawa, ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may agricultural land sa Davao City na idineklara sa halagang 890,000 pesos kung pagbabasehan ang declared sale ni Vice President Sara Duterte. Pero ayon sa NBI, lumalabas na umaabot ang halaga nito sa 60 million pesos kung pagbabasehan naman yung isinagawang independent property assessment ng Bureau. Sa ngayon, sinusundan ng NBI kung may koneksyon ang mga ari-ariang ito sa mga umano'y paghahatid ng pera na inilahad ni Rodolfo Gracioso na iniuugnay kay dating House Speaker Lord Alan Velasco. Ayon sa NBI, may mga idineklarang halaga ng ari-arian na kailangang linawin, kabilang ang tanong kung naiulat ng tama ang mga gusali o mga properties at iba pang improvements sa mga ito. Sa press conference kanina, ipinakita ni Matibag ang mga nakuha sa ground surveillance at resulta ng independent, yung sabi ko nga kanina, na assessment ng Bureau sa halaga ng mga property na ito. Kabuang 24 na ari-arian ang sinuri ng NBI batay sa mga sale and record ng Vice. Kabilang sa mga halimbawang ipinakita ng NBI, as I mentioned, yung lupang sakahan sa Davao City. Pero nang puntahan ito ng mga operatiba, tumambad ang isang mala-resort na property. Yung sabi doon sa sale ni VP Sara ayon sa NBI, bakante po yung lote na ito, pero yun nga, may mga nakatayo na po na mga ari-arian.

0: may mga bahay na po doon. Idineklara ang halaga niyan sa halos 900,000 pesos pero nasa 60 million pesos ang halaga ng lupa pa lang. May lawak na humigit kumulang 2 hektarya ang property. Itinampok din ng mga investigador ang mga kalsada, malawak na improvement sa lugar at isang helipad na hindi lang daw kita sa mga larawan at videos na ibinahagi ng NBI. Kahit nga po daw doon na walang nakatalang improvements sa deklarasyon sa salin. Isa sa mga ipinakita din ng NBI ang isang property sa Samal Island. Idineklara ang halaga nito na nasa 900,000 pesos pero tinataya ng ahensya na umaabot ito sa 19.5 million pesos. Sa ngayon, biniberipika ng NBI ang mga pagkakaiba sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga titulo ng lupa, lokasyon ng mga property at mga records sa SALN. Nauna nang sinabi ni Gracioso na mahigit 2 bilyong piso ang na-i-deliver umano niya kay Vice President Sara Duterte. Sinusuri ng NBI kung may posibleng koneksyon ng mga umano'y paghahatid ng cash sa pagkakabili ng mga lupa, resort, mansion at iba pang real estate assets. Panoorin natin ang naging pahayag ni NBI Director Melvin Matibag.
1: We are investigating this because we are following the pattern na na-establish natin dun sa Gracioso affidavit. Ibig sabihin, may pera, saan pumunta yung pera? Dito lumalabas ngayon na yung mga properties, yung mga pera, inilalagay sa land banking. And we are looking seriously into it. Mahirap na trabaho para sa ating mga NBI dahil bumaba talaga sa Davao para makita ito.
0: Sa mga kakapanood lang po sa atin, sa ating live stream at maging po sa Signal Channel, inyo pong napanood at napakinggan si NBI Director Melvin Matibag. Samantala, nakatakdang magsumite ng report ang NBI sa Ombudsman para sa karagdagang aksyon. Kanina, sinagot din ni Vice President Sara Duterte yung mga panibagong aligasyon sa kanya na sabi niya, and I quote, lahat na lang ng illegal ay pinapahid sa akin. End of quote. Sabi po yan ni Vice President Sara Duterte. Kanina sa kamera, natanong din ang kasamahan natin na si Isaiah Merifuentes, si Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte, kaugnay nga sa mga bagong aligasyon ni Matibag. At ang sabi niya nga lang kanina, I quote, I have no comment to that guy. End of quote. Balik po sa inyo, Commander Armand at Commander Jean.
2: Maraming salamat, Gio Robles, nag-uulat mula sa lungsod ng Pasay.
3: Kung titignan mo, Commander Arman, no, itong mga sinasabi ni Director Matibag ay sinasabi nila ay they're just following the money trail. Dahil may allegation si Gracioso na di umano ay dating security ni dating congressman na yung sa Marinduque. Yun ang sinasabi nila na kailangan nilang sundan ito. Ang importante naman dito ay masunod yung proseso, masunod yung due process. Ang sinasabi nga nila ay allegation is not synonymous to truth. So ang importante, bigyan ng pagkakataon na masagot, na lalo na sa side ng ating Vice President, sa side ni Congressman Pulong. At sa tingin ko, sa isang perspektibo ng ordinaryong Pilipino, ay dapat bigyan din pareho lahat ng partido ng pagkakataon na sagutin. Kung meron man nga ganitong allegation. At sa tingin ko, eventually, ang ombudsman ang dapat humawak sa kaso na ito dahil unang-una ay sitting congressman si Congressman Pulong.
2: Naniniwala ako, Jean, na talagang dapat lumabas yung katotohanan para fair sa magkabilang panig na kung talagang mayroong katotohanan ay masampahan ang kaso at kung wala naman ay malinis ang pangalan.
3: Okay. Tsaka sabi nga natin na Commander Arman, sa mga nanonood natin ngayon ang nagtatanong, sa isang ordinaryong Pilipino, ano bang pakialam nila dito sa usapin na maraming ari-arian yung pamilya Duterte? Dahil sa isang Pilipinong kumakalamang sikmura, ang tanong is ano bang pakialam namin kung marami silang bahay, kami ay ang gusto lang namin ay meron kaming pagkaing araw-araw sa pamilya natin. So yun ngayon ang tanong natin kasi yung ating paksa ngayon ay mas importante siguro, mas malapit dun sa sikmura ng mga Pilipino. So iwanan natin yung usapin tungkol dun sa mga ari-ari, ang di umano ng pamilya Duterte at ilapit natin ngayon sa mas malapit sa sikmura ng ating mga Pilipino itong ating usapan ngayon. Araw-araw, milyong-milyong Pilipino ang bumibiyahe para sa trabaho, pag-aaral at iba pang pangangailangan. Pero sa dami ng mga sasakyang nasa kalsada, paano natitiyak na ligtas ang ating mga biyahe?
2: Sa unang bahagi ng ating talakayan, Aalamin natin sa LTFRB ang mga hamon sa public transport.

0: transportation at ang mga hakbang para maprotektahan ang mga pasahero.
1: Ugaliing alamin kung paano napapanatili ang inyong seguridad at kaligtasan tuwing alas 5 ng hapon hang araw-araw. Tune in pa rin dito sa The Commanders. The Commanders.

0: Araw-araw, milyong-milyong Pilipino ang umaasa sa publikong transportasyon. Pero ligtas ba ang bawat biyahe? Alamin natin ang mga hamon sa kalsada at mga hakbang para matiyak na ang kaligtasan at karapatan ng bawat pasahero ay napoproteksyonan. Panoorin po natin ito.
1: Araw-araw, milyon-milyong Pilipino ang umaasa sa pampublikong transportasyon. Pero sa gitna ng matinding trapiko, may mga hamon na direktang nakakaapekto sa kaligtasan ng mga pasahero. Kabilang dito ang mga kolorong na sasakyan, paglabag sa mga prangkisa, sobrang paniningil ng pamasahe at hindi pagsunod sa mga panuntunan sa transportasyon. Bilang tagapag-regulate ng mga Public Land Transportation Service, may mahalagang papel ang LTFRB sa pagpapatupad

0: Mahalagang matiyak na ang mga sasakyang pampubliko ay sumusunod sa batas. Ang mga operator ay mananagot sa kanilang mga paglabag at ang mga kakapatan naman ng mga commuter ay napoproteksyonan.
1: Para talakayin ang mga hakbang ng pamahalaan sa pagpapatibay ng kaayusan sa pampublikong transportasyon, kasama natin ngayon ang pinuno ng ahensyang namamahala sa regulasyon ng mga public land transportation service.
0: Malugod nating itinatanggap sa CODA Commander si Attorney Greg Pua Jr., Acting Chairman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRD. Chairman Pua, maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong hapon at welcome po sa The Commanders.
2: Thank you po for inviting us at magandang hapon po, Jen and Admiral. Magandang hapon po sa lahat po ng nakikinig at nanonood po sa atin.
0: Commander Arman, maraming issue na pinupukol sa LTFRB. Sa araw-araw, sabi ko nga, kung meron mang malapit sa sikmura ng mga Pilipino, yan yung public transportation dati. Dahil ang mga ordinaryong Pilipino ang siyang mananakay doon sa ating mga public transportation.
1: At ang involved dito, yung mga operators, yung mga jeepney drivers, yung mga bus operators, jeepney operators.
0: So maraming nandiyan yung PUB modernization, uh-huh. Nandiyan yung fare increases, yeah, nandiyan yung issue ng franchising. So
1: TNBS, huwag niyo kalimutan.
0: TNBS. So ang unang tanong, Chairman, is ano na ba yung update doon sa PUB modernization?
2: Tuloy-tuloy pa rin po, Jen, ang atin pong PUB modernization. Yun nasimulan po natin as early as 2019. Tuloy-tuloy pa rin po at lahat po ng suporta ay binibigay po natin sa ating pong mga operators na yumakap po sa ating programa. Nagbibigay po tayo ng mga subsidy at meron din po tayo, pagkapag po humiling po sila sa atin na hindi sila kumikita sa kanilang ruta, nagre-request sila na i-modify yung kanilang ruta, inaaral po natin at iginagrant naman po natin para sigurado po na makapagserbisyo po sila. Tuloy-tuloy ang maging serbisyo nila sa ating publiko.
1: May subsidy ba ito na ano to sa fuel pa rin o
2: hindi po? Meron po tayong programa since 2017 na equity subsidy na tinatawag na kapag ikaw ay nag-modern ng iyong unit ay meron ka pong makukuha na subsidy sa gobyerno. At tuloy-tuloy rin po, meron din po tayong mga service contracting at fuel subsidy na ang prioridad din po natin is yung mga yumakap po sa programa ng gobyerno.
1: Parang incentive ang nangyayari dun sa mga yumakap dun sa programa ng modernization.
2: Tama po, Admiral. At para maipakita rin po natin doon sa iba na maganda po ang modernization, na hindi naman po ito para sa atin. Hindi po ito para sa atin ngayon na nandito. It is an intergenerational responsibility na po eh. Na igandahan natin ang ating public transportation, not only for the safety of our riders, but also yung pollution po eh. Para kasi yung makina ng mga luma ay hindi na rin po safe.
0: Kasi Commander Arman, ang issue ng PUV modernization, hindi lang ito sa aspeto ng mga operator. Sa side din natin ng mananakay, may issue malaki dyan eh. Kasi sino ba ang mananakay na gustong sumakay sa isang sirasirang sasakyan, kakagkakag, mainit, mga nangangalawang na. So, nandun yung puntos ng gobyerno na kailangan na talagang i-implement. Long overdue na itong PUV modernization eh. But ang tanong nga dyan, sa mga simpleng mamamayan na araw-araw na sumasakay dun sa mga pampubliko nating mga public transportation, normally, ano yung mga common na nakakarating sa inyong problema ng ating mga mananakay?
2: Well, katulad po ng sinabi nyo dyan, yan po. Minsan, yung jeep, butas na, nakikita na niya habang tumatakbo, nakikita niya na yung daan. Para sa mga buses naman po, mainit, tapos kakarag-karag, taxi, mabaho. Yan po yung karamihan po na mga reklamo na natatanggap po natin na atin naman pong ina-actionan agad. Kapag nakita po natin kung anong plate number at sino ang operator, ni-issuehan po natin agad ng show cause order, pinagpapaliwanag po natin yung mga operators para po i-improve pa nila yung kanilang mga serbisyo.
0: Kaya dyan, Commander Arman, yung tanong na hingi kayo ng hingi ng fare increases pero hindi nyo naman ma-improve yung mga sasakyan nyo. So sabi ko nga, dalawang perspective eh. Perspektibo ng mananakay at perspektibo ng operator. So ang susunod kong tanong dyan, kumusta na ba, sir, yung issue doon sa mga fare increases?
2: Well, noon pong September 28, in-implement na po natin yung ating fare increase para po sa PUJ, PUV, taxi, UV Express, TNVS.
0: Ito yung inaprubahan ng ating Pangulo.
2: Ito po yung sinuspindi po namin noong Marso po. Kasi ang desisyon po namin sa fare increase is nilabas namin noong March. Pero sinuspend din po namin dahil ang sabi nga po natin, ng ating DOTR Secretary at saka ng Pangulo, meron pong mga subsidiya na ipinamigay. Meron po tayong fuel subsidy at service contracting Pero ngayon po, nakikita natin na kailangan na

0: po talaga yung fare increase. Kasi ano na po ito eh, pakahirap po nung trabaho namin dahil talagang kailangan mong balansehin yung kakayanan ng ating mga commuters at yun naman pong kakayanan ng ating mga public utility operators na ipagpatuloy ang kanilang serbisyo. Kapag po hindi po natin naibigay yung fare increase, sila po mismo ay hindi babiyahe. Pag hindi po sila bumiyahe dahil nga po lugi na, malulugi na rin po sila, magpapagod lang daw po sila, at wala naman po silang maiuuwi, hindi po sila tatakbo. Ang ultimately maaapektuhan po dito ay ang ating mga mahal na commuter.
1: Attorney G, no? Naisip ko lang pagka ganitong sa transportasyon ang problema, meron dito mga kumakapit sa patilim eh. Ito yung mga tinatawag nating kolorum eh, no?
0: Tama.
1: Gaano na ba kalala yung problema ng kolorum dito sa ating pampublikong transportasyon?
0: Malala po, Admiral. Kung atin pong matatandaan as nung panahon po ni President Gloria Macapagal Arroyo, nagkaroon pa po ng executive order yan. May tinawag po na PAOK TF po yata ang pangalan. Ito po laban po talaga sa mga kolorum. Naging organized crime na po kasi yung kolorum. Dumadami po sila, alam nila may connection na po sila sa iba't ibang ahensya, nalalaman nila kapag may operation, which is very very hard po na ano, pero na itigil, patigilin, pero ginagawa po namin ang lahat in coordination with PNP, LTO and other government agencies po para po matigil na po itong kolorum, dahil yung kolorum po it's up 30-40% of the income of the illegitimate operators.
2: Commander Arman, nabanggit mo yung kolorum eh. May gusto kong itanong eh. Nung chairman, nung short stint ko sa MMDA, had the opportunity na kausapin yung mga operator ng bus, ng jeep, ng iba na mga tricycle. I just want to confirm it straight from the horse's mouth, so to speak, na one of the reason na sinasite nila kung bakit bakit merong mga kolorum is 3 decades na daw, 3 dekada na daw na hindi nagbibigay ng prangkisa ang LTFRB. How true is that?
0: Well, sarado po talaga ang prangkisa natin as a rule. As a rule po, sarado. You cannot just apply a PUJ. Ito po yung mga mass transport.
2: Kasi ang reason daw, correct me if I'm wrong, if my memory serves me right, is ang sinasabi ng LTFRB kung bakit hindi na sila nagbibigay ng bagong prangkisa ay madami ng sasakyan. At yung mga ruta ay ina-allocate nila in such a way na binibigyan kayo ng ruta kasi alam nyo yung demand.
0: Mm-hmm.
2: How true is that?
0: Well, balik lang po ako, Jenna. Sarado po as since 1999 or 2000 po. Talaga pong hindi open ang public utility bus, PUJ, UV Express. Hindi po siya pwede ka lang mag-apply unlike sa truck. Pag may truck ako ngayon, pwede ako mag-apply. Delivery, pwede po ako mag-apply. Sa taxi naman po, depende po kung magbubukas po ang LTFRB, kung ilang slots ang pwede natin i-open. Ganon din po sa TNVS. Para naman po sa mga mass transport, hindi naman po sa porket na sarado ay hindi na po kami nagbubukas. Marami na pong binuksan na mga bagong ruta per request din po, not only by the LGUs but also the operators. Sila po kasi pag nag-request po sila, for instance, ang grupong ABC Corporation, magre-request sila, pwede bang buksan po itong ruta na point A to point B. Aaralin po namin yan kung may demand. Pangalawa pong titignan natin kung meron pong prior operator, because meron po tayong jurisprudence na prior operator rule apply. So bibigyan po natin ng tsansa kung sino man po yung prior operator na i-serve yung demand na yon. Kapag ko po wala po talaga, binubuksan po namin at subject po yan sa bidding. Tinitignan, mag-a-apply po kung sino-sino yung mga aplikanteng interesado. Magpapakita po sila kung sino po yung karapat-dapat na makakuha ng prangkisa.
1: Attorney, no? Last week nagulat ako eh. Pati pala itong TNVS may ganyang problema. Yung kolorum at nagkaroon kayo ng regularization. Can you elaborate on that?
0: Opo. Ito po kasi very unique yung TNVS. Kasi nga po ang operation po nito is through the app. Meron po tayong mga platforms kung saan ibinubok po natin yung mga TNVS na tinatawag natin. Ngayon, ang rule po talaga dyan, itong mga TNCs na tinatawag, katulad po ng Grab, InDrive, Joyride, Express, Angkas, marami po yan.
1: Move at
0: 19 po sila eh. Kailangan po nila, ang ino-onboard lang po nila, eh yung meron pong mga provisional authority or CPC na tinatawag po. Yun lang po dapat ang i-onboard nila. Pero dahil po sa napabayaan, bagong, siguro po, dahil sa bagong denominasyon sa dati, nag-o-onboard na po sila kahit po walang PA or CPC. So kung pupunta po may sasakyan, i-onboard nila, pwede na pong mag-book. Ito po yung tinatawag po natin ng mga tempo. Tinatawag daw po nilang tempo. It's the tempo is a word created by these TNCs. Kasi ang sinasabi nila, temporary muna kitang i-onboard pending your papers. Kaya lang, they did not apply. Hindi naman po sila nag-apply ng papers. Kasi nga po, sarado naman po yung pag-apply ng TNVS. It's not that mag-a-apply sila. Meron po kasing nag-i-issue po ang LTFRB dyan ng issuance. Let's say, we will issue opening 1,000 slots TNVS. Doon lang po pwede mag-apply. And 1,000 lang po ang pwede mag-apply. Ito pong mga kinukuha nila, tempo, illegal. Walang papel, walang insurance. Ito po, nakita po natin to, pumutok po ito nung bigayan ng ayuda. Kasi ang utos po ng Presidente Bongbong Marcos natin is lahat na ay mabigyan ng ayuda at walang maiiwan sa DSWD. Kaya po nung kinuha namin yung listahan galing sa mga TNCs na to, aba, nagulat po kami. Napakarami po nung kanilang mga in-onboard as compared sa merong CPC and PA po sa amin. So do, since na-determine
1: na po, doon
0: po namin natuklasan.
1: At ng ayuda.
0: Dahil nga po doon, ang sabi rin ng ating Pangulo, tulungan po natin sila, illegal natin sila. That's why last week po, nag-start po tayo ng proseso ng regularization ng mga tempo drivers.
1: So ano pa nito? Merong allocation ng bawat kumpanya na involved dito sa mga TNBS na ito?
0: Wala na po, Admiral. Kasi po, na-determine nga na, dahil meron na po kami listahan galing sa DSWD.
1: Okay. So yun na lang.
0: Meron din pong sinubmit ang ating mga TNCs kung sino po yung mga naka-onboard sa kanila. Tinignan po namin yan, ibinangga namin dito sa may PA and CPC. Yung mga wala po, yung po yun nandun.
1: Yun na lang naka-onboard. Pero paano kung may mga gusto pang mag-apply na panibago?
0: Ay, hindi po sila pwedeng mag-apply hanggat hindi po namin binubuksan ang slot para po sa TNBS.
1: Ah, okay.
2: Going back, Chairman, dun sa issue ng franchise, no? Kumusta na yung implementation ng franchise consolidation?
0: Tuloy-tuloy pa rin naman po Jen.
2: I understand, parang pinalawig ito eh. Pero may mga grupo din, katulad nga nung sinasabi ko doon sa grupo na nakausap ko, they have certain issues concerning the franchise consolidation. Although wala rin naman silang magawa kasi pag hindi sila nag-consolidate, hindi naman sila makakabiyahe. Ang tanong dyan, paano nyo tinitimbang yung gusto ng gobyerno versus naman doon sa pangangailangan ng mga operator?
0: Opo, Jen. Pasok po namin ng LTFRB last year, December 2025. Tinignan po natin kung ilan na yung nag-consolidate. Tinignan din po natin kung ilan yung hindi pa nagko-consolidate. And out of that po, ang resulta, around 6,000 po yung hindi nag-consolidate. But, meron po tayong in-issue, utos din po ni Secretary Banoy Lopez, na bigyan ulit sila ng tsansa na makatakbo. So, binigyan po natin sila until July this year para po mag-apply ng kanilang mga provisional authority with the undertaking po na sasali sila sa grupo. Not the group, kasi po dati sumali kayo dito sa grupo na meron na existing. Hindi po yung ganun ginawa natin. Pwede kayong tumakbo ulit, may pagpatuloy nyo even after this year, provided nasa isang grupo po kayo. Whether sumali kayo or nag-create kayo ng grupo nyo, pwede po.
2: Mahaba yung usapan na ito, Commander Arman. Hindi pa natin nadidiscuss yung security ng mga mananakay, paano nakikita
1: saka
2: na...
1: yung mga nagre-reklamong mga pasahero na minsan sinisingil ng mataas. Mamaya, balikan natin.
2: Hihinga tayo ng kaunti. Hindi sapat ang pagkakaroon ng mga panuntunan kung hindi naman ito na ipatutupad ng maayos. Pero paano titiyakin na ang mga lumalabag ay mananagot at ano ang mga konkretong hakbang ng LTFRB para mapalakas ang kaligtasan sa ating kansada. Yan ang susunod nating tatalakayin sa pagbabalik ng The Commanders.

At nagbabalik po ang inyong The Commanders. Manatili po kayong nakatutok. Tinatalakay pa rin natin kung paano napapanatili ang seguridad para sa ligtas na biyahe. Balik tayo, Commander Armand, doon sa issue, no? Punta naman tayo ngayon sa seguridad na marami, kasi isa sa mga issues and concern ng ating mga mananakay, may mga nagre-reklamo sa LTFRB, pero ang sagot nila ay ang bagal na resolution ng LTFRB. In fact, naalala ko, Commander Armand, challenge minsan ni GM Nick Torre na

0: Meron doon sa mga jeep na mga telepono, okay, na kapag tinawagan, wala namang sumasagot. Pero okay, required ang mga public utility jeeps na maglagay ng number na yon, LTFRB number. So how do you comment on that?
1: Tama po. Pagpasok po namin last year, talagang napakarami pong pending na kaso. I think umabot po kami ng 37,000 pending. Ano po yan? Mix of applications and complaints. So yun po yung una natin tinutukan, ginawa po natin, ipinag-overtime po natin ang ating mga abogado sa legal division upang i-resolve na po lahat ito. So ngayon po humahabol na, siguro po kung may pending, iilan-ilan na lang din po.
0: Kumusta ang resolution rate, Chairman?
1: Yung resolution rate po, malaki po. Marami po tayong penalize. Medyo masakit lang din po na ako pumirma mismo ng isang desisyon na reklamo ng ating mga kababayan as early as 2021.
2: Curious lang ako, ano yung mga kasong usually na isinasampa sa LTFRB?
1: Oo, ano po yan? Meron pong overcharging,
2: yan,
1: failure to give discount, failure to provide safe and reliable transportation. Yan po yung karamihan po na nirereklamo po na natanggap po ng LTFRB through the hotline before. Ito po yung 1342. Meron pong time na nag-down po siya dahil po sa lumipat po ng opisina ang LTFRB. Kung mapapansin niyo po dati, ang opisina po natin ay nasa LTFRB East Avenue. Pero nagkaroon po kasi ng renovation. So lumipat po yun and nandun po yung linya ng telepono. Pero binuhay na po natin yon. Pwede na pong magreklamo po ngayon ang ating mga kababayan through our hotline 1342, through our Facebook, through our X, lahat po ng social media ay meron din po ang LTFRB.
2: O yan, narinig nyo ha, mamaya ho, pwede nyo nang subukan yung hotline ng LTFRB.
0: Anong sure, proseso kaya? Matanong ko lang, Commander Arman, ano sa isang ordinaryong Pilipinong nanonood sa atin, meron akong nasakyan na TNVS o isang barumbadong driver. Anong proseso? Pupunta sa inyo o mag-text ako dun sa hotline ninyo, makakatanggap ba ako kagad ng reply? Tsaka gano'ng katagal before an ordinary Filipino waiting for the immediate response ng LTFRB para sagutin yung kanyang concern?
1: Opo. Ang system po kasi dito, General, ino-observe po natin ang due process. So once we receive the complaint, depending on the gravity of the complaint, kung disgrasya po yan, yan po may preventive suspension agad. Show cause with preventive suspension. Pero yung mga reklamo po ang ating mga kababayan na hindi nagbigay ng discount, overprice, mabaho, maduming jeep, pinag-show cause po natin. Pinapagpapaliwanag po natin yung ating po mga public utility operators, copy furnish also the complainant. At nagsiset po tayo ng hearing, magpre-present po sila ng ebidensya kasi quasi-judicial function po ng LTFRB ito. Nag-hearing po and then we issue the decision. Ang atin po ngayon, ang target natin is show cause, hearing 15 days after. Pakasama na po yung answer. Pagkatapos po ng answer, within 15 days also, resolution.
0: Resolution. So, balik ako, Commander Arman, dun sa colorum issue.
1: Apo.
0: Kasi sabi nga nila, paano ba malulutas talaga ng LTFRB yung issue ng colorum? Kasi paulit-ulit na natandaan ko uli yung isa dun sa mga napag-usapan namin dun sa mga kausap ko ng mga operators na tama ba yon o totoo ba yon, Chairman, na kapag yung nahuli nyo, alam mo, nahatak nyo itong colorum na sasakyan, para after 26 days na nabayaran, mababawi nila yung kanilang sasakyan at magagamit uli nila pag nabayaran na nila yung penalty?
1: Well, under JAW 2014-001 po, Jen, it should be 3 months.
0: Okay.
1: Pero pag ang nanguhuli po kasi dyan, LTO.
0: Yes.
1: LTFRB po kasi sinosyokos po namin, pinagpapaliwanag namin. Ngayon po, pag nahuli po yan ng LTO at bayaran mo, let's say, kotse ka, 120,000. Pagbayad mo ng 120,000, hindi mo pa rin po pwedeng kunin yan. Kasi ang nakalagay po sa JAW 2014-001, ma-impound po siya for the period of 3 months.
0: In the case ng PUV, nahuli siya for colorum, pag nabayaran mo yung penalty, and hindi ko ma-recall, parang mababawi mo din, makukuha mo doon sa impounding area yung sasakyan.
1: Pag public utility vehicles po, you can say, magiging colorum naman siya pag naging out of line siya.
0: Yeah.
1: Yun po. Depende po kasi siya sa LTO kasi minimum of 3 months, you can appeal that. So pwede pong ma-release. Pero tama po yun.

0: ilalabas po talaga, nailalabas po talaga nila. Pero ang ito po, dati po kasi ako nasa LTO. For the first time, nag-file po kami ng criminal case. Kasi ang colorum po is a criminal case. It's a violation of Public Service Act.
1: Yeah.
0: Ang penalty po is 6 years and 1 day to 12 years or a fine of 2 million. Meron po tayong final sa, nung nasa LTO po ko, Paranaque. Nasa korte na po yan.
2: Ongoing?
0: Ongoing po, okay. Presentation of evidence. Sa Iloilo po, nagkaroon na po ng decision. At sinabi po na may criminal liability. Sa LTFRB naman po, pagpunta naman po namin ng LTFRB, we coordinated immediately with DOJ. Nagkaroon po ng task force sa DOJ to handle this colorum cases.
1: Okay. Maraming nanonood sa atin ngayon, Chairman, no? Maraming may reklamo, sobrang paniningil, bastos ang driver. Pakiulit, Chairman, yung inyong hotline para ma-flash natin sa screen.
2: Oh, kasi hindi pa rin tapos yung mga taxing isnabero. Eh.
0: Opo.
1: Yung ayaw magsakay, tatanungin kung saan, pero sabi malayo, aalis. So, importante malaman nila, Commander Arman, yung hotline, i-flash natin.
0: Opo. Ang sa atin po mga kababayan, kung meron po kayong reklamo sa atin mga public utility operators, kahit ano pong reklamo, you can always call our hotline 1342. Also you can also message us sa atin pong LTFRB. Meron din po kaming X o yung dating Twitter. Lahat po yan ina-actionan din po namin. You can also email us din po. Punta lang po kayo sa aming website, nandun po yung ltfrb.gov.ph. Andun po yung mga emails kung saan po pwedeng ireklamo ang ating mga public utility operators. And rest assured po na pag nag-issue po kami ng show cause, i-copy furnish po namin kayo upang makapag-appear din po kayo sa hearing at maipresenta po yung ebidensya nyo laban sa reklamo sa ating mga public utility operators.
1: Maliban sa 1342, Chairman, baka may cellphone number kayo? Kung kabisado nyo, Chairman.
2: Huwag mo naman ibigay yung cellphone mo, baka hindi ka makatulog.
1: Meron po kaming Chairman, Viber number. Pero, Chairman, natotoo ba yun na yung mga nakalagay dun sa jeep ay gumagana pa talaga yung numero na yun?
0: Gumagana po. Yan po yun. Yan po yung 1342. Yan po yung, there was a time talaga na hindi po siya gumana. Siguro po nung tumawag po si GM Nick doon, yan po yung time na naka-down po talaga siya. Yan po yung binuhay po natin.
1: Ako nanonood si GM Nick. Yan ang sagot sa'yo, Sir Nick, na sabi ni Chairman, hindi daw down daw noon nung tumatawag ka.
2: Ayan mga kababayan, ha, pagka mayroong mga sobrang maningil, yung mga tumatangging magsakay, hindi maayos na pagtrato at ganun din po yung mabahong sakyan.
0: Mabahong sasakyan.
2: Tawag nyo ho yan at actionan ng LTFRB. Pero gano'n naman kabilis, right? Merong tagasagot at they will attend to the concern
0: away. Iyon okay. Kasi we will observe the due process pursuant to our quasi-judicial function po.
2: Tanong ko lang, may sapat ba yung mga tao nyo dito sa mga ganitong mga ginagawa ninyo?
0: Well, admittedly po, Admiral, hindi po. Hindi po sapat yung tao namin. But just recently, meron po kaming coordination meeting with HPG. And we hope po na makapag-joint operate kami para po matulungan kami sa na mapulis itong mga public utility.
2: Commander Jin, curious lang ako eh. Meron bang mga palatandaan na para malaman ng isang ordinaryong citizen na itong sinasakyan ko kolorum?
0: Actually, dati po, meron. Kasi kung mapapansin po natin ang ating mga public utility vehicles, mandatory po sa kanilang ipaskil yung case number,
2: signages,
0: pangalan ng operator, address ng operator, cellphone number ng operator, LTFRB hotline. Dati po, pagka wala yan, tapos nakita ni natin na may sumasakay, hinuhuli po, nalalaman. Pero ngayon, ginagaya na rin po nila eh. Naglalagay po sila ng dummy case number at very, very challenging po ito.
2: Pati nga plate number.
0: Pati po plate number. Tama po yun, Admiral.
1: So, external yung sinasagot natin, operator, mananakay, yung mga bastos na mga driver. Doon naman sa issue ng internal naman na may issue ng corruption, may issue ng doon sa loob mismo ng LTFRB in terms of pagbibigay ng prangkisa, pagbibigay ng mga route availability. Paano nyo tinutugunan as an institution yung mga issue ng corruption within the institution ng LTFRB?
0: Tama. Pagdating po natin ng last year sa LTFRB as of, when we were appointed, ang unang-una po nating binago is yung loob. Yun una po, yung nabanggit ko kanina, na resolbehin natin yung mga pending cases. Pangalawa po, ginawa po natin online. We took advantage of the technology at yung mga application po natin online para po hindi na po nagkikita yung mga fixer tsaka kung sino man yung tao po namin dito sa loob. Meron din po tayong mga ginamit na mga mystery applicants na mag-a-apply, mag-o-offer sa ating mga sa mga LTFRB. Sa award po ng Diyos, wala pa naman pong nahuhuli or tumatanggap na sa atin. Pero tuloy-tuloy po 'yun. Lahat po 'yan, ang sabi nga po namin, we must improve our service to our stakeholders so that we can ask our stakeholders to improve their service to our dear commuters.
2: Kumusta naman yung inyong koordinasyon? Nagda-dialogue ba yung mga organisasyon ng public utility vehicle with the LTFRB?
0: Opo. Very open po kami. Ang atin pong opisina, punta lang po sila doon. They don't need any appointment. Pwede po nila kaming makausap kahit sino po sa amin sa board at kahit sino po sa amin, makakausap po nila. Lagi naman po kami nagpupunta sa mga pagsasalo-salo po nila. Inaalam po natin ano po yung mga kailangan nila, ano po yung mga improvements na kailangan po nila. And as long as kaya po namin, we compromise. There's only one thing that we don't compromise with them. It's the roadworthiness and road safety of their vehicles. We don't compromise on that.
1: Na-mention mo, Commander Arman, yung kanilang coordination doon sa kanilang mga stakeholders. So, ang tanong ko naman kay Chairman, kumusta naman yung inyong coordination doon naman sa ibang law enforcement agencies like LTO, na-mention yung Highway Patrol Group. Apa. Minsan kasi pag may operation, kinakailangan ng presensya ng LTFRB doon. Eh, since naman nasasabi nyo nga, medyo kulang kayo ng tao kasi minsan, pag nagpo-file lang case, parang hindi naman sa nagre-reklamo ang HPG. Ang sinasabi nila na hindi naman sila deputize ng LTO. Pagkakailangan ng LTO, ng LTFRB, kapag may mga rally, may nagagamit ng mga pagpublikong sasakyan, ano ang aksyon ng LTFRB sa mga ganung pagkakataon?
0: Ngayon po, continuous po ang coordination natin with LTO. At galing din po kasi ako doon, Jen. Tapos sa HPG, continuous din po. Tapos pagka tayo po ay nagdesisyon, let's say isang operator is naging kinancel natin or ni-revoke or sinuspend natin ang kanilang mga prangkisa, naka-copy furnish po ang desisyon sa PNP, LTO, HPG and DILG for the local government po. Naka-copy furnish para po pag nakita po nila yung atin pati MMDA po. Para po pag nakita nila yung public utility na yon na suspend or cancel na yung franchise na tumatakbo pa rin, they can hulihin po nila. Yun, Jen.
2: Tatanong ko sana yung digitalization. Nagagamit nyo na ba yung technology? Parang may AI na ba kayo na ina-apply sa LTFRB?
0: Opo. Sa application po, meron na po. As I said kanina, meron po tayong in-online po natin yung ating proseso. Ngayon po, ang tinitingnan po natin in coordination with HPG, nabanggit po rin po sa amin ng HPG yan, na nahihirapan po sila kasing i-determine kung may prangkisa po talaga or wala. Kasi ngayon, dati tawag-tawag. Meron ba to? Check-check. Wala. Ngayon po,
2: naka-access sila? Ngayon, o kayo pa rin ang tinatawagan?
0: Ngayon po, kami pa rin po ang tinatawagan. Oh. Pero in our coordination po, magkakaroon po kami ng isang sistema kung saan nandun po yung mga public utility and they will only check kung may franchise po yon or wala. Para po kahit wala po kami doon, they can always check kung meron pong franchise or wala.
1: True data sharing, no, Chairman,
0: yes,
1: no. So sa huli, Chairman, no, ang tanong nga natin bilang pinuno ng LTFRB, na mention mo nga nung pumasok ka dati kang LTO, alam mo ang problema, ngayong nandiyan ka na sa LTFRB, may mga pinush kayo ng mga programa. Ano ang ahasahan naman ng ating mga kababayan? Ano-ano pa yung mga problema na tutugunan ninyo sa pananaw ng isang commuter at naman sa mga operator, para naman yun ang maipangako natin, para masiguro natin na yung ating mga mananakay ang safe and secure doon sa kanilang paglalakbay. At syempre, on the side naman ng operator ay ma-address din yung kanilang mga concern.
0: Opo. Simple lang po dyan, kasi ako ay laking probinsya po ako nung dumating po ako dito sa Maynila. Kung ano po yung public transportation na nadatnan ko ay mas worse pa po eh. Parang naging worse pa, mas naging mahirap pa pong sumakay. So ngayon po, ang target naman po natin is hindi na po abutan ng ating mga anak, ng ating mga apo, yung public transportation na meron po tayo ngayon. So we keep on improving po yung aming service para yung mga operator. Kasi siguro dati po, yung servisyo ng LTFRB ganito. Tapos, syempre, sasabihin ng operator, ganito rin ang servisyo ko. So, we are improving our service para po we can mandate these public utility operators to improve their services also. ang tinitignan po natin dito is maparami natin ang public transportation upang ma-encourage po natin ang ating mga private vehicle owners na iwan na lang po kanila ang kanilang mga sasakyan and use this public transportation. It would lessen the traffic, it would also shorten yung mga oras na sa biyahe. Tapos in following the order po ng ating pong presidente, we are also pushing for electric vehicles. Kung ang target din po na, ang target po kasi as mentioned by our president during Zona, by 2040 is marami na po yung electric vehicles. So ngayon po, ang prioridad natin is yung mga electric vehicles na gagamit, whether it's taxi, bus, or any other denomination po. Prioridad po natin yung pagbibigay po natin sa kanila. At tinitignan, yung atin pong mga LTFRB print po ngayon, patuloy din po ang pag-ikot. Upang hindi po nga po manguhuli. Ang tinitignan lang po natin, yung atin, hindi manguhuli ng colorum or what. Ang tinitignan po natin is, okay pa ba yung gulong? Malinis ba yung sasakyan? Yung po yung mga, mabango ba yung mga sasakyan? Tinitignan po natin yung mga yan. Sa atin po mga commuters, mag-i-improve po. We will do our best to improve the public transportation po para po mas mabilis ang inyong mga biyahe, mas mabilis nyo makasama ang inyong mga pamilya pag tapos po ng trabaho o eskwela o kung saan man po kayo galing.
2: Pakiulit-ulit yung hotline para isa pa. Para...
0: Opo, sa lahat po ng ating pong mga mananakay, kung meron po kayong reklamo, pwede po kayong tumawag sa aming hotline 1342. Pwede rin po sa ating Facebook, X, pwede rin po sa aming email. Rest assured po, lahat po yan ay a-actionan po namin para po papakinggan po namin ang inyong mga reklamo.
2: Attorney Pua, maraming salamat po sa inyong oras at sa mga mahalagang informasyon na binahagi niyo sa ating mga manonood. Thank you very much.
0: Salamat po sa oportunidad na binigay po niyo sa amin, sa Commanders.
1: Sa bawat biyahe, hindi lang bilis at komportableng transportasyon ang mahalaga, kundi ang kaligtasan ng bawat pasahero. Kaya mahalaga ang mahigpit na pagpapatupad ng mga panuntunan, pananagutan ng mga operator at agarang aksyon sa mga pagbabago sa kalsada.
2: Bilang mga commuter, may karapatan tayong magtanong, magreklamo at humingi ng ligtas at maayos na serbisyo. At bilang mga mamamayan, may responsibilidad din tayong sumunod sa batas at makipagtulungan para sa mas ligtas na biyahe. Mapapanood ninyo ang The Commanders mula Lunes hanggang Biyernes dito sa Abante at nakasimulcast kami sa Bilyonaryo News Channel. Ako si Retired Rear Admiral Arman Balilo, former spokesperson ng Philippine Coast Guard.
1: Dahil ang kaligtasan sa kalsada ay hindi lamang tungkulin ng pamahalaan, responsibilidad natin itong lahat. Mag-ingat po kayo ng sa biyahe sa mga kababayan. Ako naman si Retired General Jean Fajardo, former spokesperson of the Philippine National Police. Kasunod na po ang agenda sa ngalan ng serbisyo. Handa kaming maglingkod. Kami ang inyong
2: The Commanders!
3: Constitutional composition, which is 24. Now, because the provision is clear and the Supreme Court's decision is equally clear, the voting threshold will always be 16 because the Supreme Court says that the base will always be 24.
4: Can you also argue that, Senator Chis as presiding officer could say that, but it doesn't mean that it is the resolution of the Senate acting as a collegial body and as an impeachment court. In other words, for that to be a rule to be adopted by the whole Senate, the whole Senate should vote on it.
5: We already know that they're having difficulty getting the 16. Mm-hmm. So they can't get the 16. However, they're going to put it to a vote to lower the threshold and then require a majority. That's sleight of hand. That is magic. That's salamanca. Diba? What they cannot get directly, they're trying to get indirectly.
6: Attorney Trixie, how does the right against self-incrimination apply here? Will it prevent the prosecution from calling the vice president as a witness at all, overall? Or does it allow her to refuse only questions that may incriminate her?
3: we know that the defense will take the stand that she cannot be compelled to take the witness stand. As we know, this applies in criminal cases, but the prosecution will raise the issue that this is a sui generis proceedings. However, it is more akin to an administrative proceeding, considering that the penalty is removal from office. And therefore, the rule will still apply. A respondent cannot be compelled to testify.

0: may allegation si Gracioso na may perang dinadala sa mga Duterte. Saan, asan yung pera? Ito yung malaking posibilidad na yung pera inilalagay dito by land banking, by creating resorts, by creating mansions, by helipad, by his and hers na swimming pool, and ang appearance sa public, simple, pero pag nakita mo...
1: Totoo bang simple lang ang pamumuhay ng Duterte family? Iba raw kasi ang ipinapakita ng higit 100 nilang mga property.
2: Sa pagkalkal ng NBI sa alegasyon ni Rodolfo Gracioso, tagilid umano ang halaga ng mga ito sa salen ng pangalawang pangulo.
3: Mabilis ang buwelta ni VP Sara sa mga tambak na alegasyon. Talaga raw niyuyurakan lang siya ng administrasyon. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
2: Ako naman si Willard Check.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Huge discrepancy sa SALN. Higit 100 ari-arian ni VP Sara binubusisi ng NBI. Ang gulong money laundering pinalutang. Unpaid taxes ng GenCorp umabot umano sa 250 million pesos. Umano'y imbentong ebidensya ng prosekusyon pinalaga ni VP Sara. Impeachment who? VP Sara bet pa rin ng mayorya sa pagkapangulo. Ayon sa Pulse Asia, Grace Po sinapawan sina Senador Alan Peter Cayetano at Robin Padilla sa senatorial survey. Dalawa sa tinaguriang Maleta Boys tumestigo sa bail hearing ni dating Speaker Martin Romualdez. Video ng hinihinalang delivery sa bahay ng kongresista pinakita. First on BNC, bilyonaryo mining boss Joseph C. pinayagang magpiansa ng Korte Suprema. Apat na Pinoy sugatan sa pag-atake sa airport sa Riyadh, tatlo nasa ICU. At shots fired, post ni Barbie Imperial patama raw kay Sara Labati.

0: Partikular na tinumbok ng imbestigasyon ang di umanong tugmang halaga ng mga ito sa deklaradong sal-en ng pangalawang pangulo. Yan ang agenda report ni Gio Robles live mula sa NBI headquarters sa Pasay City. Gio, ano ngayon yung tinitingnang anggulo ng NBI?
1: Corina, hindi lang doble kundi higit pa ang agwat sa halagang makikita o nakasaad sa sal-en ng bise kumpara sa tinatayang tunay na halaga ng mga ari-ariang iniuugnay sa kanya. Sinusuri ngayon ng NBI ang posibilidad kung may kaugnayan sa money laundering ang pagkakabili sa mga ari-ariang ito at kung may koneksyon ng mga ito sa bilyong-bilyong pisong perang inihatid umano ni Rodolfo Gracioso kay Inday Sara.
2: Bali Inspired Resort, malapit sa isang beach sa Island Garden City of Samar. Ekta-ektaryang lupa sa Davao City. Mga mansyon na may dalawang swimming pools at may helipad pa. Ilan lang daw ito sa higit 100 properties ng magkapatid na Vice President Sara at Davao City Congressman Pulong Duterte. Batay sa investigasyon ng NBI, lumalabas na may malaking pagkakaiba umano sa halaga ng mga ari-arian kung ikukumpara sa declared sal-en ng bise at independent property assessments ng ahensya. Inihalimbawa ni NBI Director Melvin Matibag ang agricultural land sa Barangay Katigan sa Davao City na pagmamay-ari umano ng bise. Halos 900,000 pesos lang daw ang halaga ng 2 ektaryang lupa base sa nakasaad sa kanyang sal-en. Pero batay sa investigasyon ng NBI.
3: Upon consulting an assessor, just looking at the pictures at saka yung video na pinalabas natin, nasa 60 million. So dun pa lang sa isang property yung pinag-uusapan. We were talking about 24 properties na diniklara sa sal-en. So we are not speaking pa of possibilities that there are properties na inilagay sa ibang pangalan na hindi nakadeklara sa sal-en.
2: Ayon kay Matibag, binusisi nila ang mga ari-ariang iniuugnay sa pamilya Duterte bilang bahagi ng pagtutugma sa alegasyon ni Gracioso na naghatid umano siya ng bilyon-bilyong pera kay VP Sara. Sinuri umano ng ahensya kung may koneksyon ang umano'y paghahatid ng pera sa posibleng money laundering kaya nabili ang mga property. Gaya sa resort na ito sa Samal na iniuugnay naman ni Matibag kay Congressman Pulong Duterte.
3: May allegation si Gracioso na may perang dinadala sa mga Duterte. Saan asan yung pera? Ito yung malaking posibilidad na yung pera inilalagay dito by land banking, by creating resorts, by creating mansions, by helipad. May his and hers na swimming pool and ang appearance sa public simple pero pag nakita mo
2: sa gitna ng mga alegasyon mabilis ang buwelta ni VP Sara.
4: Alam niyo, napansin ko lang ha, na lahat na lang ng iligal ay pinapahid nila sa akin.
1: Corina, nakatakdang magsumite ng report ang NBI sa Office of the Ombudsman para sa karagdagang aksyon laban sa bise. Samantala, kaninang umaga, hininga naman ng pahayag itong si Representative Pulong Duterte kaugnay sa mga bagong alegasyon laban sa kanila ni NBI Director Melvin Matibag. At ang sabi niya lang, and I quote, "No comment to that guy." End of quote. Corina, balik sa iyo.
0: Okay, maraming salamat, Gio Robles, nag-uulat live mula sa NBI headquarters sa Pasay City.
5: Sa day 38 ng impeachment trial na bulgar na aabot umano sa 250 million pesos ang hindi nabayarang buwis ng kumpanyang iniuugnay kay VP Sara. Kinwestiyon din ang kita ng kumpanya ng kanyang asawa. Yan ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah.
6: Hindi maipaliwanag ng testigong si Attorney Alexander Cabrera kung saan nanggaling itong pondong naging dahilan ng paglobo o paglaki ng GenCorp, isa sa mga kumpanyang iniuugnay kay VP Sara. Lumabas na yung kita nito mula 28 million noong 2021 ay lumobo pa around 500 million pesos pagdating ng 2025. Pero hindi malinaw sa financial statements kung paano lumaki ito. Yan ay kahit nasa humigit kumulang 1.2 million pesos lang daw ang kukunan ng mga shareholder nito.

0: Naaloy ang pera sa GenCorp at hindi sila nagbayad ng buwis. Ito ang lumalabas sa testimonya ng huling testigo ng prosecution sa hindi umano maipaliwanag na yaman ni VP Sara. Dati nang nagdeklara ng business interests ang bise sa nasabing kumpanya.
1: Nakita ko dito sa report niyo from 2022 to 2025, ang undeclared inflows ay 1 billion. Ibig sabihin, pumasok yung pera, 1 billion, pero hindi nyo nakita sa kanilang balance sheet.
2: Opo.
1: Or even sa kanilang income statement.
2: ITR. Tama po.
1: So ibig sabihin, ang GenCorp hindi nagbayad ng 250 million in taxes.
2: Tama po.
0: Maaari itong mahantong sa pagkawala ng proteksyon ng korporasyon kung saan ang personal na ari-arian ng mga may-ari ay pwedeng bawiin o kunin ng korte para mabayaran ang pananagutan ng kumpanya. Iniuugnay din ang bise sa kumpanyang Cal 88 na una nang lumabas na may milyones na cash remittances na natanggap umano mula China. Kinwestiyon ni Senator Judge Raffy Tulfo kung tugma ba ang daan-daang milyong pisong sales ng kumpanya sa aktual na kakayahan itong gumawa at mag-export ng banana chips.
2: Wala po siyang payable, wala po siyang receivable. Manufacturer siya o exporter siya ng manufactured goods. Wala po siyang inventory ng raw materials or work in process.
0: Kumpara umano sa 5 or 6 na kaparehong exporter na may halos 200 million peso annual revenue, mas malalaki raw ang pabrika, kagamitan at inventory ng mga ito. Tanong naman ni Senator Judge Joel Villanueva, may patunay ba na ang perang pumasok sa mga kumpanya ay napunta mismo sa personal na account ng mag-asawang Duterte Carpio? Pag-ami ni Cabrera, hindi pa nila natutunton kung kanino napunta ang lahat ng perang lumabas sa mga kumpanya.
2: Hindi ko po masabi kung nangyari po yun, pero kung tinatago nyo po, ba't nyo po ipapakita sa kabila?
0: Pero paninindigan niya, sapat daw ang kanyang nakalap na records para sa conclusion na may hindi tugmang yaman sa deklaradong kita ng bise. Ipinasilip ni Senator Judge Erwin Tulfo sa impeachment court ang umano'y 2 ari-arian sa Davao na Mistulang Resort at nakatala ang 200,000 peso acquisition cost na una nang inilahad ng NBI. Kung kasama ba ang mga ito sa higit 817 million pesos na tinatayang undeclared wealth umano ng bise, hindi pa ito sagot ng testigo sa ngayon. Kailangan pa raw kasing ikumpara ang mga titulo, sukat at lokasyon ng lupa sa SALE ng bise. Nangako naman si Jokno na susuriin ng prosekusyon ang bagong information mula sa NBI dahil ang malinis na opisyal umano walang tinatago. Yan daw ang pinakapuso sa aligasyon ng hindi maipaliwanag na yaman ni VP Sara ayon kay Jokno.
3: Marami na po tayong iba't ibang naging witness galing sa AMLA, sa bangko, sa BIR, at ang ating magaling na financial analyst.
4: It's about the trust that the people reposed in her. Yung tiwala po na binigay ng sambayan ng Pilipino sa kanya. Para sa akin po, it's really not about her as a person. It's about leadership. Kung tama ba ang pamamahala at lalong-lalo na yung katampatan o yung fitness ng isang mataas na opisyal na manungkulan pa.
0: Impeachment court na ang titimbang kung sapat ang mga ebidensya ng prosekusyon, habang depensa naman ang susunod na maglalatag ng kanilang panig. Sobrang tama.
5: Pinky, tapos na ang pagpresenta ng House prosecution kay Cabrera at na-excuse na rin siya at around 5:34. Yan ay after more than 10

0: Uugnay kay VP Sara. Bukas pa rin ba yung mga yan?
1: Pinky, sinabi kanina ni Senator Judge Raffy Tulfo na nakakita raw siya ng recent ad na hiring daw itong Cali 88, although hindi na ito nabigyan ng karagdagang detalye pa kanina. Pero kung pagbabasehan naman natin yung mga tumestigo sa nitong nakaraang linggo ng mga bank representatives sa trial, meron pang mga active na bank account yung GenCorp Industries, habang isinara na noong July this year yung dalawang bank account ng Cali 88 Foods Corporation. Pero sa ngayon, Pinky, hindi pa kumpirmado kung patuloy pa rin bang nag-ooperate yung dalawang kumpanya habang ongoing nga itong impeachment trial ni VP Sara. Pinky.
0: Siguro maririnig natin yan kapag turn na ng defense. Pero ibig sabihin ba walang trial bukas dahil tapos na yung pagpresenta ng testigo ng House prosecution?
1: Bukas, Pinky, hihintayin natin itong formal manifestation ng House prosecution pagdating nga dito sa pag-offer nila ng mga ebidensya, at may pagkakataon pa para mag-comment or mag-object itong defense panel ng DC. And after that, posible ngang masundan ito ng pagpresenta naman ng witnesses and evidence on the part of the defense team. Balik sa'yo, Pinky.
0: Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ang live mula sa Senado.
2: Sumalang na si Attorney Alexander Cabrera sa cross-examination ng depensa. Pero hindi lang pagbusisi, sa financial records ng BISE ang konestyon, kundi maging ang kanyang kredibilidad. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe, nagulat ng live mula sa Senado. Dexter.
3: Willard, motibo at kredibilidad ni Attorney Alex Cabrera ang pinunteriya ng depensa sa kanilang cross-examination dito sa financial forensic expert witness ng prosekusyon ngayong araw na ito. Pero hindi nagpatinag itong si Attorney Cabrera nang ungkatin na ng depensa yung legalidad kung papano napunta sa kanya itong mga confidential document. Sa cross-examination na isinagawa ni Attorney Christine Ferrer ng depensa, ipinaalala kay Cabrera ang posibleng parusa sa paglalabas o paggamit ng confidential na financial records dahil sa posibleng paglabag sa bank secrecy, data privacy at confidential laws. Kwestiyon din ng depensa kung bakit tinanggap ni Cabrera ang bank records at reports ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC nang walang pahintulot umano ng impeachment court. Paliwanag ni Cabrera na una nang nailahad at napagtalunan sa House of Representatives ang mga dokumento, kaya wala siyang nakitang dahilan para tanggihan ito. Giit din ni Cabrera na kailangang masuri ang mga bank deposit sa pagtukoy ng posibleng pagkakaroon ng ari-arian hindi tugma sa lehitimong kita ng isang public official alinsunod sa Section 8 ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Muling giniit ni Cabrera na tungkulin niyang suriin ang mga dokumentong ibinigay sa kanya at ilahad ang mga natuklasan bilang isang financial forensic analyst. Pero kung nagsumiti lang anya ng tugon noon ang bise sa House Justice Committee hearing, maaring mabago ang resulta ng kanyang analysis sa finances ng second couple.
4: Sana po may sinubmit sila doon sa answer nila sa House o kaya dito po sa Senado nang natingnan ko po. Kasi kung totoo po yun, ibabawas ko po yun eh. Yun po yung kasunduan ginawa ko po sa Senado. Okay, sige. Pro bono, sige. Pero walang pwedeng magdikta. Kung ano yung makita ko, yun lang. Huwag niyo akong isisway kaliwa o kanan. Yan lang po yung condition ko dahil ang dali-dali naman po mag-resign eh. Pag kami po namili sa akin, so kung dadalin po, I will be happy to look at it. At kung mali po yung 817, na aminin ko po.
3: Willard, kanina giniit ng depensa yung privacy ng Vice Presidente at yung confidentiality ng kanyang mga bank deposits. Pero kanina, Willard, may dagdag ko lang sa pagtatanong ng mga Senator Judge. Natanong kung yung kanyang inibinigay ba na sumatotal ng mga undeclared na mga assets at mga income, yun na ba yun? Ang sabi ng forensic expert na si Attorney Cabrera, hindi pa nga kasama nga daw dun yung confidential funds at may manggagaling pa sa ilang kumpanya na kung ginawa niya yung pagsasama ng lahat ng ito, maaaring umabot pa ng 1.5 billion pesos lahat-lahat. Willard.
2: Maraming salamat, Dexter Ganibe, nag-ulat ng live mula sa Senado.

0: Wala na raw lakas ang ebidensya ng prosekusyon, kaya kung saan-saan iniuugnay si VP Sara. Ayon niya mismo sa pangalawang pangulo, ang buwelta ng prosekusyon, ang tunay na inosente humaharap sa gitna ng mga alegasyon. Nagbabalik si Hannity.
1: Just a warning to the defense, please, if you want to present to Vice President, please do so because I'm just dying to cross-examine her.
2: You will be the one, should she be?
1: No, I will volunteer. I may not be the one, but I certainly will volunteer.
3: Desidido na ang prosekusyon na hindi iharap bilang testigo si VP Sara sa impeachment trial nito. Pero gigil si Attorney Lorna Capunan na i-cross-examine ang bise sakaling ipresenta siya bilang witness ng depensa patapos nang magpresenta ng ebidensya ang prosecution. Pero hindi nagpakita ang bise sa paglilitis. Sabi ni VP Sara, wala na raw masabi ang prosekusyon laban sa kanya.
4: Nag-iimbay mo ka ng ebidensya diba? Kasi simula pa lang, yung impeachment complaint mo, walang annexes, walang attached pieces of the evidence. Tapos gumawa ka, even of an evidential. Sinubuhin ka nila yung kay Gracioso. No. Sinubuhin nila yung kay Madliaga. O gumagsak na yung bribery. Ngayon, sinubuhin nila kay Gracioso. Ay wala, gumagsak din na nagsisunod ngayon. Pag-iimbento. Kaya bumabagsak yung kaso. Kaya nag-shift na yung narrative to China naman tayo ngayon. So ano ba na nag-a?
3: Diversionary tactic lang daw ang style na ito para kay Attorney Lorna Capunan. Hirit din ang private prosecutor. Kung inosente raw ang isang tao, magpapakita siya sa gitna ng mga akusasyon.
1: Not appearing is more consistent with guilt. And to us, it is flight. Sabi nga nila, flight is indication of guilt. Tinatakbuhan niya.
3: Binalikan din ni VP Sara ang dating issue kay dating Vice President Jejomar Binay na anya'y hindi man lang daw naharap sa impeachment complaint, samantalang siya ay dumaan dito, not once but twice.
5: Titiyakin mo namin na hindi na ho magkakaroon ng ikatlong impeachment complaint.
6: Bakit?
5: Tatapusin na po namin ito.
6: Bakit?
7: Bakit po?
5: No, we will finish the presentation of evidence until the very end. We'll let the Senate judges make the decision whether to convict or to acquit. It will end in this impeachment complaint, in this trial. So, happy anniversary, Madam Vice President. Isa pong kape para sa inyo.
3: Nasa higit 817 million pesos umano ang undeclared wealth ng bise mula 2022 hanggang 2025 base sa huling testigo ng prosekusyon na si Attorney Alexander Cabrera. Unusual din umano ang ilang transaksyon ng asawa ng bise na si Attorney Mance Scorpio noong 2025. Kasama rito ang nasa halos 300,000 pesos na gastos sa isang retail store sa Davao City at more than 250,000 peso worth of purchase sa hiwalay pang store sa Malaysia. Sabi ni Carpio, personal expenses umano ito bilang treat sa DLSU Green Archers players matapos ang pagkapanalo nito sa isang laro. Dati nang nakilala bilang team manager ng Green Archers si Carpio.
1: All my sons are football players. Even if I do treat them to lunch or dinner, I will not spend 200,000. Nor will I go shopping, even my shoes. I will not spend that much on my shoes kasi binili daw ng mga sapatos or something. One shopping incident. I don't know, let them come out with their defense.
3: Hindi naman daw lusot si Carpio dahil asawa siya ng bise. Mismong si Carpio na raw ang umamin ng pagkaskas ng mga transaksyong ito at hindi ito simpleng buhay para kay Ridon. Para sa Agenda, Hannity, Bilyonaryo News Channel.
0: Bumuelta si VP Sara kay PBBM matapos siyang ituring na highest threat umano kung totoong pumaldo siya at kanyang pamilya sa China. Pabiru rin itong ibinida ang pagiging famous ng kanyang opisina. Yan ang Agenda Report ni Chad Gachalian.
8: I claim that sikat na sikat. Na kahit nasa ibang bansa na ay ang iniisip, si Inday Sara pa rin.
9: Isa yan sa mga mensahe ni VP Sara sa selebrasyon ng 91st anniversary ng Office of the Vice President. Bukod sa pagkapatampok ng kanilang mga accomplishments at pagpaparangal sa ilang empleyado ng OVP, muling bumanat ang bisis sa Pangulo, kaugnay na naging pahayag nito sa Singapore na maaari na umanong ituring na highest threat to the Republic kung mapapatunayang tumanggap nga ng milyong pisong pera si Duterte at ang asawa nito mula sa Chinese government.
4: Nakakabahala ito no, na magdating yung nagyan ng hayat mula sa BBM dahil parang inamin na rin yan. Kasi wala nung 2023 ay itinumbring nila akong threat. Nakakabahala ito dahil parang sinasabi niya na yung mga nag-negosyo na merong trade sa China ay threat din sa bansa. So napakarami nun.
9: Para kay Duterte, todo na umano ang effort ng gobyerno para mapuno ng alegasyon ng kanyang pangalan. Magmula pa raw nung naging usapin ang confidential funds ng BICE, hanggang mapasok na ang Graveshots case at ngayon, pati raw ang umano'y ipagpupondo ng China sa kumpanyang nauugnay sa kanya.
4: Lahat ay ginawa kung kutong at lahat din ay gagawin din nila para sinabi ko nga at pabagsakin. Because this is about the 2028 elections. Statement ko mga kataraang araw, sabi ko, ito ay impeachment. Pangalawa, ito ay charter change. At pangatlo, ito ay no elections. So we na parang na kayo.
9: Hindi rin pinalagpas ng pangalawang pangulo ang nasa bata droga sa Laos sa Thailand na dapat daw ay ibabiyahe papuntang Pilipinas.
4: Parang nakatahiya na nga yung drum horn na pagkantang Pilipinas nga rin now in Thailand. Tapos ito ba tayo na nagsasabi na, ako, it's a national security risk in one negosyo with China. Ano at nagiging troublemaker o Southeast Asia kanyo.
9: Sabi ni VP Sara, kaysa pamumulitika, dapat mag-focus na lang ang gobyerno sa tumataas na inflation rate. Dismayado rin ang bisis rekomendasyon ni PBBM na mag-ipuna ng balde ngayong papalapit ang Super El Nino dahil pinapakita raw nito na wala na talagang maaasahan sa Pangulo. Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Billionaire News Channel.
6: Dapat daw linawin ni Senator Judge Robin Padilla kung sino ang tinutukoy niya nang sabihing may disregard for law sa impeachment trial laban kay VP Sara. Ayon kay Lacson, maaari itong ituring na direktang pag-atake sa integridad ng Senate Impeachment Court. Dagdag ang pahiwatig ng kapwa senador na posible nilang i-boycott ang paglilitis kasama ang kanyang mga kalyado. Nantala ng ilang minuto ang cross-examination sa testigo kanina dahil walang quorum. Hindi kasi umabot ang apat na miyembro ng Senate Majority habang wala ni isang miyembro ng Minority Bloc ang present sa unang 10 minuto ng impeachment trial day.
0: Impeachment who? VP Sara bet pa rin daw ng mayorya sa pagkapangulo ayon sa Pulse Asia. At Ann Curtis may espesyal na role sa Singapore F1 Grand Prix. Susunod yan sa Agenda.

Traffic check muna tayo ngayong Lunes sa EDSA White Plains. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Mabigat naman ang southbound lane. Gumulong na ang bail hearing sa 7.4 billion peso plunder case ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ang bala ng prosekusyon, isang surprise evidence. Narito ang agenda report ni John Riz Calata live.

0: Nag-uulat mula sa Sandigan Bayan. John Riz, ano naman ang ebidensyang ito?
1: Corina, dalawang testigo ng prosekusyon ang iniharap sa unang araw ng bail hearing ni dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng 7.4 billion peso plunder case. Sumalang sa witness stand ang dalawang miyembro ng tinaguriang Maleta Boys na may kinalaman umano sa pagde-deliver ng mali-maletang kickbacks mula sa flood control projects.
2: Ipinalabas sa unang araw ng bail hearing ni dating House Speaker Martin Romualdez sa Sandigan Bayan 3rd Division ang video ng umano'y delivery ng mga maleta sa tirahan ng kongresista sa McKinley Road sa Forbes Park, Makati City. Kasabay ito ng pagtestigo ng isa sa Maleta Boys na si George Villalon Jr. Ayon sa prosekusyon, bahagi si Villalon ng security team na nag-deliver ng papalo sa tinatayang 20 maleta sa bahay ni Romualdez. Bago pa magsalita si Villalon, nagkaroon na ng mainit na sagutan sa pagitan ng korte at depensa kung ipepresenta ang USB na naglalaman ng 13-second video kung saan makikita ang mga maleta na naglalaman umano ng pera sa loob ng bahay ni Romualdez sa Makati mula sa unit umano ni fugitive and resigned Congressman Zaldico sa Horizon Homes sa Taguig City. Ayon sa depensa, surprise evidence daw ito dahil hindi sila agad nabigyan ng kopya ng video kaya hindi nila ito napanood. Pero tinanggihan nito ni Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda dahil may naka-attach naman raw na litrato sa judicial affidavit na bahagi ng video na nais ipresenta ng prosekusyon. Kaya naman ipinalabas pa rin ang video sa korte. Sinend umano ni Villalon ang video sa kanyang asawa, gayon din kay Johnny Buduan na kanila umanong team leader, na sinend naman ito sa isa pang boss hanggang makarating kay Ko. Nakuhanan niya ito noong November 21, 2023, dakong alas 2 ng hapon. Ikinihit ng testigo na hindi niya inedit o binago ang naturang video. Kaugnay naman sa authenticity ng video, plano raw magpresenta ng prosekusyon ng kinatawan mula sa National Telecommunications Commission. Batay sa tensya ng Maleta Boy, naglalaman ng 20 hanggang 25 million pesos ang maliit na maleta. 30 to 40 million pesos naman ang medium-sized suitcase. At 50 to 70 million pesos sa large suitcases. Gayunman, hindi niya alam kung magkano ang eksaktong halaga ng kanilang idineliver noong November 2023. Ipinaliwanag din ni Villalon sa korte na nalaman niyang pera ang laman ng mga maleta nang makita niyang nakabukas ang isa sa mga ito sa unit umano ni Ko at inihahanda ng aide ni Ko na si John Paul Estrada. Aminado naman ang testigo na hindi siya nakatanggap ng anumang utos mula kay Romualdez at hindi niya ito nakita nang mag-deliver ng mga maleta sa Makati. Hindi rin daw alam ni Villalon kung saan nanggagaling ang perang idinideliver umano sa unit ni Ko na siyang ipinadadala sa bahay ni Romualdez. Nahaharap ang dating speaker sa kasong plunder kaugnay ng umano'y 7.4 billion peso kickback mula sa flood control scandal. Dumalo si Romualdez sa pagninig via video conference mula sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas.
1: Corina, tumistigo rin ang team leader ng Maleta Boys na si Johnny Buduan kung saan inamin niya na kabilang siya sa mga nagbilang ng pera na papalo sa 30 million pesos na nakalulan sa maleta noong November 21, 2023 bago ito i-deliver sa bahay umano ni Romualdez sa Makati. Kasunod ito ng utos umano ni John Paul Estrada, ang isa nga sa aide ni Ko. Bukod kina Ko at asawa nito, may itinuturing din anila silang higher ups na sina Bong Cruz, General Sodusta at Colonel Dominguez kung saan tumanggap din sila ng instructions na may kinalaman sa deliveries. Naatasan din daw siya na mag-withdraw ng pera sa iba't ibang bangko at mula sa perang yun ay nakapuno sila ng 15 maleta na dinala umano sa condo unit ni Ko sa BGC Taguig at Sunwest Corporation. Inamin din ni Buduan na hindi siya nakatanggap ng instructions mula kay Romualdez at hindi rin niya ito nakita noong nag-deliver sila ng pera sa Makati. Sinabi ni Buduan na lumutang sila kasama ang original na 18 Maleta Boys para sana patotohanan ng mga alegasyon ni Orly Gutesa at Ko kaugnay ng umano'y kickback deliveries. Ipagpapatuloy ang bail hearing bukas kung saan inaasahang ipepresenta ang dalawa pang Maleta Boys na sina Hil Navidad at Christopher Esquivel. Corina?
0: Riz, matunog ang Maleta Boys dahil una na ngang nag-recant, no, yung ilan sa kanilang kasamahan. May impormasyon ba kung may nangihikayat pa sa kanila para bumaligtad?
1: Corina, kanina doon sa pagdinig o doon sa bail hearing ni dating House Speaker Martin Romualdez, sinabi mismo ni Villalon, yung isa sa mga tumestigo, na meron pa rin nangihikayat sa kanila para baligtarin yung kanilang testigo o pagtestimonya kaugnay nung deliveries umano kinako at Romualdez ng kickback mula sa flood control projects kapalit ng pera. Partikular na tinukoy ni Villalon ang isang nagngangalaman.

0: lang Mark Bunagan. Si Bunagan ay dati rin umanong aide ni Ko na nagtanggi na ng, sa kanyang mga pahayag o sa mga pahayag ni Orly Gutesa na nag-deliver sila ng mga malay-maletang pera kina Ko at Romualdez. Corina.
1: Maraming salamat, John Riz Galata, nag-uulat live mula sa Sandigan Bayan. Sa kabila ng mga hinaharap na alegasyon, leading pa rin si VP Sara sa 2028 presidential survey. Batay sa latest Pulse Asia survey, 1 out of 2 o 50% ng mga Pilipino ang pabor kay Duterte. Nakasunod sa kanya si dating Vice President at incumbent na Naga City Mayor Lenny Robredo na may 26%. Nasa third spot naman si Senator Raffy Tulfo, nakakuha ng 12%. At kung kukwentahin ng percentage points, hindi matatalo si Duterte kahit pa pagsamasamahin ang nakuhang puntos ng iba pang mga presidential bets.
2: Nangunguna si dating Senator Grace Poe sa senatorial preference para sa 2028 elections. Batay sa Pulse Asia survey, 50.2% ang mga Pilipinong boboto kay Poe. Sinundan siya ni Senador Alan Peter Cayetano na may 46.5%. Nasa ikatlong pwesto naman si Senator Robin Padilla na nakakuha ng 45.9%. Pasok din sa survey sina BNC anchor Jimmy Bondoc na may 10.4% at Corina Sanchez Rojas na nakakuha naman ng 8.3%. Nasa listahan din sina the spokes anchors Trixie Cruz Angeles at Edwin Lacerda at Politico Talks host Jess Falsis.
3: Balik Pinas na si PBBM matapos ang 5-day working visit sa Singapore. Pasalubong ng Pangulo ang plano ng Singaporean company na Vena Energy na magdagdag ng mahigit 1 gigawatt renewable energy capacity sa bansa. Dumalo si PBBM sa Forbes Conference, Nuclear Institute at F1 Race kasamang royalty mula Brunei at Johor. Namataan din sa event si Presidential Son at Majority Floor Leader Sandro Marcos.
1: Pabirong sinita ni PBBM si Palace Press Officer Yusek Claire Castro sa Singapore matapos matanong sa pagtawag niya ng buwaon o sinungaling in waray kay VP Sara. Ito'y nag-ugat sa pagsagot ng Malacanang sa alegasyon ng bise na administrasyon umano ang may kamay sa pagsulpot ng self-confessed bagman na si Rodolfo Gracioso Jr. Ayon sa Pangulo, hindi official press release ito.
4: I didn't know. I don't know why Claire said it.
5: No, because she told me,
4: I just got this report and I asked her, and I said, is it true that this report came out? And yun ang comment ko sa kanya. Akala niya press release na pala yun. Press release. Ikaw talaga, anti-clear talaga.
1: Sa kabila nito, aminado si PBBM na tinawag niyang fake news ang pahayag ng kanyang second-in-command. Kung may paratang daw kasi, ilatag ang ebidensya.
2: Posible umanong malaking sindikato ang nasa likod ng foil drug smuggling sa Laos at Thailand na balak ipuslit dito sa Pilipinas. Arestado na ang isa sa mga suspect na gumamit pa ng private jet para ibiyahe ang mga kontrabando. Yan ang agenda report ni Late Kabagan.
6: Kinilala ng PDEA ang naarestong Pilipino sa Laos na si Alias Fahad matapos mahulian ng nasa 521 kilo ng shabu. Ayon sa PNP, balak umano nitong ibiyahe ang kontrabando gamit ang isang private jet papuntang Pilipinas mula Malaysia. Nakumpiska ng crew ang droga matapos mapansin ang kahinahinalang kargamento. Si Alias Boyet naman, isa pang Pilipino na umano'y nagbayad sa private jet at konektado sa drug syndicate sa Mindanao, pinaniniwala ang nasa Hong Kong.
7: Yung investigation natin is nagsimula noon pa. Yung grupo na ito ay sinana ang target natin. Ang supply nila is coming probably south sa Mindanao. Then, yun na ngayon ang pumapasok dito sa Metro Manila. As to yung mga personality, yes, we have the list. At ito ngayon ang nangyari dun sa Thailand na nahuli itong kapwa natin Pilipino, and with yung participation na nag-charter, bolstered our belief na yun talaga yung grupo, and it added more evidence doon sa case build-up natin.
6: Nasabat din sa Thailand ang mahigit isang tonelada ng shabu na nakatakdaring dalhin sa Pilipinas. Iniugnay ng PDEA ang dalawang shipment sa Samgor Syndicate, isang transnational criminal group na sangkot sa illegal na kalakalan ng droga sa Golden Triangle. Ang Golden Triangle ay tumutukoy sa rehiyon sa Southeast Asia na pinagtatagpuan ng Thailand, Laos at Myanmar, isang lugar na matagal nang iniugnay sa produksyon at paglusot ng mga illegal na droga. Nakipag-ugnayan na ang PNP at PDEA sa foreign counterparts para matukoy ang mga posibleng kasabwat sa umano'y international drug smuggling operation.
8: So, we're still in the process of determining whether further police action is warranted under Philippine laws. We are constantly liaisoning with our foreign counterparts po. Siyempre, ang nakukuha lang po natin yung finifeed po nila sa atin. We have no jurisdiction, we have no authority dun sa place po na nang pinangyarihan.
6: Tinitingnan na rin daw ng PNP kung may dapat repasuin sa airport protocols lalo na pagdating sa private jets. Sabi ng PDEA, una na silang nakatanggap ng impormasyon sa dalawang nakatakdang pagbagsak ng illegal na droga sa Pilipinas bago pa ang insidente sa Laos Airport.
7: So, 2 weeks before, meron na tayong information sa PDEA. At naka-prepare na ang PDEA to interdict these 2 deliveries supposedly papunta sa Pilipinas. At dito nga, at kung natuloy yung delivery na yon sa Pilipinas.
6: Una nang nagpahayag ng Deep Regret si VP Sara sa pagkakasangkot ng Pilipinas sa illegal drug trade. Kaya panawagan niya ang mas mahigpit na pagbabantay at operasyon laban sa kalakalan ng illegal na droga. Para sa Agenda, Laid Cabagani, Billionaire News Channel.
3: Matapos ang mahigit isang taong pagkakakulong, makakalaya na si bilyonaryo mining boss Joseph C. na inakusahang fake Filipino. Pero giit ng Bureau of Immigration, hindi pa ito final na pagpapasya sa kanyang pagkakakilanlan. Yan ang Agenda Report ni Andrea Salve.
9: Sa isang resolution dated October 7, 2026, ipinag-utos na ng Korte Suprema ang immediate release ni bilyonaryo mining boss Joseph C. Inaresto si C. August noong nakaraang taon dahil umano sa kanyang fake Filipino citizenship na una na rin niyang itinanggi. Batay sa resolution na eksklusibong nakuha ng BNC, ipinag-utos ng Korte ang piyansang 900,000 pesos sa kampo ni C. alinsunod sa rules of court at ang kanyang immediate release pagkatapos magbayad. Inatasan din ito ang Bureau of Immigration na magsumite ng written compliance sa loob ng 24 oras kasunod ng pagpapalaya kay C. Mula nang makulong ay inilaban na ng kampo ni C ang kanyang paglaya. Una na itong umapela sa Taguig City Regional Trial Court na nagdesisyong pagbigyan ng habeas corpus petition ng kampo. Iniakyat pa nito sa Court of Appeals ang petisyon na kumatig din sa naunang pasya ng mas mababang korte. Ang lahat ng ito ay sa gitna rin ng paninindigan ng BI sa status ni C na nagmatch daw ang fingerprints sa Chinese national na si Chan Zhongzhen. Mas uminit pa ang usapin ng siyasatin sa Senado ang issue sa kanyang citizenship sa pangunguna ni Senator Risa Ontiveros. Inihambing pa nito kay Go Waping o mas kilala bilang dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go ang sitwasyon ni C kung saan nabansagan pa siyang Alice Go 2.0. Sa isa namang pahayag kaugnay sa resolution ng SC, sinabi ng Bureau of Immigration na nakikipag-ugnayan na sila sa Department of Justice at Office of the Solicitor General para sa agarang pagpapatupad sa kautusan ng korte. Pero pagdidiin ng kagawaran ng pagpapalaya kay C ay hindi pinal na pa siya sa kanyang citizenship at identity. Patuloy daw silang sasangguni sa DOJ at OSG para sa mga susunod pang hakbang sa kaso. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
2: Pinaghahanap pa ng mga otoridad ang kasamahan ng naarestong Chinese national sa kasong qualified human trafficking. Kinilala siya bilang si Huang Mingmin na kasabwat din umano ni Alice Guo sa Pogo Operations. Kasama rin sa warrant si dating presidential spokesperson Harry Roque at Cassandra Ong. Sa ngayon, wala pa raw impormasyon ng PNP kung may nakarating ng surrender feelers mula kay Roque.
8: By its very nature, by the very nature ng mga tao po na may warrant, ay talagang they will try their best to hide, diba, na magtago. So, trabaho naman po namin na hanapin po sila. So, it will take as long as it will take, diba? talaga pong siyempre gumagawa rin sila ng paraan para po mak-

0: na namang mataas na katungkulan sa Vatican si Cardinal Luis Antonio Tagle bilang Dean ng College of Cardinals. Mas lumaki ba ang tsansa na maging Santo Papa ang Pilipinong Kardinal? Bilang Dean ng College of Cardinals, tumatayong first among equals ngayon si Cardinal Tagle ng mga kapwa kardinal. Siya ang pangunahing makikipag-ugnayan sa mga kasama na silang mga tumatayong senior leaders ng simbahan at tagapayo ng Santo Papa sa pangangasiwa ng simbahang Katolika. Pinakamalaki ang papel ng isang Cardinal Dean kapag bumanaw ang Santo Papa dahil formal niyang pinapaalam sa diplomatic corps at sa mga leader ng bansa ang pagpanaw ng isang Santo Papa. Pangungunahan din niya ang funeral mass ng yumaong Santo Papa. Magiging bahagi rin ng responsibilidad ni Cardinal Tagle ang mahalagang pagpupulong ng mga kardinal at paghahanda para sa conclave o pagpili sa susunod na Santo Papa. Siya rin ang magtatanong sa mapipiling bagong Santo Papa kung tinatanggap niya ang katungkulan at siyang magtatanong kung ano ang nais niyang maging pangalan bilang Pope, maliban na lang kung ang Cardinal Dean mismo ang mapili ng mga kasamang kardinal bilang susunod na Santo Papa. Kung nagkataon, ang Vice Dean ang siyang gagampan ng tungkulin na ito. Gaya ng nangyari sa nooy Cardinal Joseph Ratzinger na tumayo rin bilang Dean ng College of Cardinals bago nahalal na Santo Papa at naging Pope Benedict XVI, kasunod ng pagpanaw ni Pope John Paul II noong 2005. Dahil nasa edad 69 pa lang si Tagle at pwede pang bumoto, posible pa rin siyang maging kandidato para maging susunod na Santo Papa hanggang hindi pa siya tumutuntong sa edad na 80. Ayon sa longtime Church Affairs journalist at chairman ng UST Department of Journalism na si Lito Solueta, malaking bagay ang pagpili kay Tagle bilang Dean.
1: Well, Cardinal Tagle was a papabile in the last conclave. No, he was a leading papal contender. He didn't become Pope. It was Robert Prevost of the United States and Peru who became Pope. I think his election now as Dean of the College of Cardinals would be some sort of a reaffirmation of his being a continuing papal contender. Because the Dean of the College of Cardinals is the one who will take care of the next conclave. Of course, I know. God forbid na anything happens to Pope Leo XIV, no? Of course, and at the same time, it reaffirms yung prestige, his reputation as a leading Vatican Curia official and one of the, perhaps the most preeminent cardinal from Asia.
0: Pinalitan ni Tagle bilang Dean si Cardinal Giovanni Battista Re ng Italy na nagretiro sa edad na 92. May 5 taon na term ang dean at pwedeng ma-renew sa pwesto. Pinili si Tagle na maging dean ng mga kapwa cardinal bishops ang pili at iilan lamang na pinaka-senior sa mga kardinal at siyang inaprubahan ni Pope Leo XIV. Para kay Professor Solueta, ang pagpili sa isang Asyano at Pilipino bilang dean ay pagpapatibay sa direksyon ng simbahan ngayon patungo sa labas ng tradisyonal na sentro ng Europa at North America. At sa kahalagahang ibinibigay ng simbahan sa evangelization o pagpapakalat ng salita ng Diyos sa buong mundo. Dahil bukod sa pagiging dean, pro-prefect din at pinangangasiwaan ni Tagle ang Dicastery for Evangelization simula pa noong 2019.
1: Nagmo-move na talaga yung simbahan sa Southern Hemisphere as the election of Robert Prevost as Pope Leo XIV. You have an American who is a Peruvian citizen now becoming becoming Pope, no? And then of course the biggest increase in the number of Catholics Christians would be in Africa. You have the Philippines as number 3, the biggest biggest Christian country, the third biggest Catholic country in the world. So, ibig sabihin talaga, ang mafo-focus ngayon would be Asia, the Southern Hemisphere, and ang pinaka-representative voice doon would be Cardinal Tagle. Cardinal Tagle who heads the Dicastery for Evangelization. So, we see now that yung thrust ng church sa new evangelization, no? And then sa new evangelization has become even more prominent, no? More important because we now have an Asian. He's the first Asian to become dean of the College of Cardinals.
0: Kung magiging susunod bang Santo Papa si Cardinal Tagle, sa huli ay nasa kamay pa rin ng mga kasamang kardinal ang pasya. Basta't may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.
2: A proud Uy Philippines moment sa Singapore F1 Grand Prix. Hindi lang kasi basta dumalo si Ann Curtis, siya pa mismo ang nag-unveil ng pangalan ng winner na si Max Verstappen. Spotted din siya sa area ng VIPs alongside Kim Kardashian, Romeo Beckham, Felix ng Stray Kids, and fellow Pinay superstar Sandara Park. Aside from Sandara and Ann, nasa F1 din ang president. Dumalo si Nadine Lustre with her beau, Christoph Barbie. Ganda lang si Barbie? Viral ang pahayag ni Sara Labati dahil sa umunoy double meaning. Hindi rin pinalampas ng netizens ang sariling cryptic post ni Barbie Imperial. Ang detalye sa agenda report ni Tin Matro.
3: Wala mang direktang sinabi na pangalan. Pinagpipiestahan ng netizens ang sagot ni Sara Labati sa isang intriguing interview with controversial director Daryl Yap. Sa teaser ng panayam para sa horror film na VHS, tinanong si Sara kung sino ang mas kinatatakutan niya, si Annabelle o si Barbie.
4: Si Barbie kasi,
5: yung manika to ah.
4: Na manika. Uh-oh. Ay maganda. Ganda lang siya eh. So,
5: ay ganda lang siya si Barbie.
4: Oh, nung bata ako, okay. Yun yung nilalaro ko. And so I don't think I would be scared of her because I played with her when I was a kid growing up. Pakiramdam ko mas nakakatakot si Annabelle the doll because unpredictable siya.
3: Para sa social media users, tila may double meaning ang pahayag ni Sara. Pareho raw kasing may pangalan sa totoong buhay ang dalawang horror references. Si Annabelle Rama, ina ng strange husband ni Sara na si Richard Gutierrez. At si Barbie Imperial, ang kasalukuyang karelasyon ng aktor.
4: Nakakatakot yung mga tao na hindi mo mabasa yung ugali or mukhang sobrang bait. Tapos nasa loob ang kulo.
3: Hindi rin nakaligtas sa mata ng netizens ang cryptic post ni Barbie na may katagang eyes on target. Sa ngayon, nananatiling palaisipan ang umunay silent warning na Barbie at Sara habang patuloy na sinusubaybayan ng netizens ang bawat galaw ng dalawa. Para sa Agenda, Tin Matro, Bilyonaryo News Channel.
6: Ombudsman Boying Remulla may babala sa paid trolls. At Senador Alan Peter Cayetano may bagong resback kay Senador Ping Lacson. Susunod yan sa Agenda.

0: Stream it all with Smart Power All. Subscribe and choose the Binge Bundle so you can stream YouTube, View, I Want, and Signal Play.
1: Smart Power All 109. Switch and load now. Zonis Festival.
2: Traffic check ulit tayo sa EDSA Ortigas flyover. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Maluwag naman ang northbound lane. Lusot na sa kamera ang proposed 7.2 trillion peso budget para sa 2027. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes live mula sa Batasang Pambansa. Isaiah, ilan ang boto pabor sa panukalang pondo?
3: Binggi sa botong 281 yes, 13 no, and 1 abstain. Pasado na sa huli ang katlong pagbasa ng House of Representatives ang 7.2 trillion peso proposed national budget sa susunod na taon. Kabilang dyan, Pinky, ang higit 22 billion

0: peso na proposed funds para sa House of Representatives at ang higit na 650 billion pesos na para naman sa Department of Public Works and Highways, na kung saan ibabalik nga sa susunod na taon ang pondo na para sa flood control projects. Halos dalawang buwan lang tinalakay dito sa Kamara ang proposed 2027 budget. Suneva Ecija Representative Mika Swansing ang tumayong chairperson ng House Committee on Appropriations na naiyak pa nang pumasa ang budget sa second reading. Kahit malaki ang lamang ng botong pabor sa budget, mariin pa rin itong tinutulan ng ilang mambabatas, kabilang na ang Makabayan Block.
1: No, dahil sabi, walang pork, puro pork barrel. No, ang pinalaki pa lalo ng Kongreso ang kanilang pork barrel. No, both sa infrastructure, mahigit 6,000 bagong mga proyekto ang in-insert.
2: Ang 2027 budget ay baboy na baboy, no. Sobrang laki ng hard pork, soft pork projects.
3: Nananatiling debt-fueled, pork-riddled at anti-people ang 2027 budget. Binusisirin natin yung mga amyenda na pinasok sa pamagitan ng PARSI. Pero sa sektor pa lang ng agrikultura, kitang-kita natin kung gano'ng kulang na kulang.
0: No vote rin ang boto ni Caloocan Representative Edgar Erice. Kabilang sa kanyang dahilan ang pagbubuhos ng pondo sa Local Government Support Fund o LGSF na umabot sa higit 62 billion pesos. Tutol din sa 2027 budget si Representative Toby Tiangco, dahil na rin sa pagquestion niya sa budget ng House of Representatives na dinagdagan pa mula sa proposed budget na 17 billion pesos, umakyat ito sa higit sa 22 billion pesos. Maging ang grupong akbayan ay tutol din sa budget.
4: We will be voting no dito sa budget na ito for a number of reasons. Una, yung usapin ng transparency. Pangalawa, tingin natin hindi talaga tumutugon sa pangailangan ng ating mga kababayan ang budget na ito. At pangatlo ay hindi ito nag-a-address sa iba't ibang mga krisis na kinaharap natin.
0: Bigyan matapos dito sa House of Representatives ay itatransmit na itong proposed 2027 budget doon naman sa Senado para doon ay pagdebatihan nila at kung sakaling magkaroon pa ng ilang mga amendments. Samantala, Pinky, dagdag ko na rin, no, kanina habang nagkakaroon ng roll call sa attendance dito sa House of Representatives ay nakita namin sa plenaryo ng Kamara si Davao City First District Representative Paulo Duterte. At matapos nga ang attendance roll call ay agad na siyang lumabas ng plenaryo at hindi niya na hinintay pa itong botohan para sa budget. Subalit, nasubukan natin siyang hingian ng panayam kaugnay doon sa kanyang reaksyon sa mga aligasyon ng NBI sa kanyang pagkakasangkot umano sa money laundering kasama ni Vice President Sara Duterte. Panoorin natin ang kanyang nagsagot. Minky.
5: What was your opinion regarding doon sa mga allegation ng NBI doon sa mga resort, mga bahay nyo daw na misdeclare daw po sa salin? Your reaction, Kong?
6: Napost ko na sa Facebook page.
5: Pero kung totoo bang misdeclared, ano po ba yung mga allegation nila?
6: No comment to that guy.
5: Bakit, Kong? Sa tingin nyo ba parang napupolitika?
6: Sa tingin mo?
5: Pero yung sa Gracioso ko, any comment?
6: Lalo na doon.
5: So yung Gracioso ang fake allegations si lahat? So fake allegations kong yung Gracioso?
6: Joke.
0: So, Tara Pinky, matapos nga yan, hindi na natin pa nakitang bumalik ng plenaryo ng Kamara si Representative Duterte. At hanggang sa ngayon nga, kaugnay naman sa budget, Pinky, nagsasagawa pa sila ng explanation of vote, particular na doon sa mga bumotong hindi pabor. Pinky.
7: Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes, nag-uulat ng live mula sa Batasang Pambansa.
8: Tila na back to you ni Senador Alan Peter Cayetano, si Senador Ping Lacson. Kaugnay pa rin ito sa mga maanumalya o manong mga proyekto sa Taguig. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe.
9: Ako, Mesbak, ang kampo ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa hamon ni Senator Ping Lacson kahapon. Napangalanan ng Minority Leader ang mga kontratistang tinatakot umano niya na sampahan ng kasong plunder. Ang aligasyon ni Cayetano, pinipilit daw ni Lacson na kumanta ang mga ito na may anomalya sa mga proyekto sa Taguig. Punto ni Cayetano, kay Lacson mismo nang galing ang impormasyong ito.
10: Ngayon, dahil hindi sila nakipag-alaman sa amin, sabi ko, pasensyahan na talagang papapaila namin sila ng plunder.
9: Dito unang sinabi ni Lacson na posibleng maharap sa plunder case ang apat na kontratistang umatras para makipagtulungan sa investigasyon. Anim ang unang nangakong testigo pero dalawa lang ang nagsumiti ng affidavit sa Office of the Ombudsman. Sa kanyang Facebook Live nitong weekend, ito rin ang isyong binuksan ni Cayetano.
11: There was one time, sinabi ni Senator Lacson, anim kayong kontraktor, yung apat ayaw pumirma. Yung dalawa, pumirma. Pag pumirma, hindi kayo pumirmang apat, plunder kayo. O sinong hindi matatakot sa plunder ngayon? Especially sa pinagtuturo ni Senator Lacson. But what's my point? Kung totoong meron, di pumirma ka. Kung wala, ba't ka pipirma? Kasi tinatakot nga at may consequence.
9: Nasa ombudsman na ang investigasyon sa mga umano'y irregularidad sa mga proyekto sa Taguig. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Billionario News Channel.
8: Energy Secretary Sharon Garin, sinagot na mga panawagang magbitiw sa pwesto. At apat na Pinoy sugatan sa pag-atake sa airport sa Riyadh. Susunod yan sa Agenda.
12: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
13: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
14: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
13: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
15: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang below grade level, ini-enroll natin sa aral.
16: Ampalaya!
17: Ampalaya!
16: Kumakain kayo, ampalaya!
13: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
18: Gayon din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
16: Oh, nabusog ako sa kwento mo . Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
8: Traffic check ulit tayo ngayong Monday rush hour sa Marcos Highway SM Marikina Green and Go. Ang mga sasakyan sa east at westbound lanes.
7: One year na on duty si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. At sa kanyang anniversary, binida niya ang ilang achievements ng kanyang opisina. Narito ang agenda report ni Chet Gatchalian.
19: Malayo nang narating ng gobyerno sa pagpapanagot sa mga nasa likod na maanomalyang flood control scandal. Ito ang binigyang diin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa kanyang kauna-unahang annual report.
20: Today, 39 flood control cases are before the courts. 35 in the Santiago Bayan and 4 in the regional trial courts. Many more are under preliminary investigation and lifestyle checks. 52 na ang humaharap para sa mga kasong yan. Isang nakaupong senador, isang dating senador, apat na kongresista, dating House Speaker, isang dating kalihim at 33 kawali ng DPWH.
19: Sabi ni Remulla, marami pang sangkot ang pinaghahanap na ng mga otoridad. Habang walang

0: instructors at ilang pribadong individual na rin ang sampahan na ng kaso. Sabi ng Ombudsman, 18 times ang laki na nawala sa ghost projects kumpara sa dating kontrobersya sa pork barrel scam. Kaya nanawagan si Remulla sa Supreme Court na muling bisitahin ang plunder doctrine dahil tila ito paraw ang nagpapahirap sa paghabol sa mga umano'y corrupt. Tinutukoy ni Remulla ang desisyon ng Korte Suprema sa Macapagal Arroyo versus the People case, kung saan sinasabi na kailangan makilala kung sino ang main plunderer bilang additional element sa pagkoprosecute ng plunder. Dapat din mapatunayan na nag-benefit ang akusado sa ninakaw na pera.
1: Think about what that means. The smarter the thief, the safer he is. Pass the money through enough dummies, middlemen, and shell companies, and no one can be shown to have touched it. Hindi po yan lustisya. Parangga lang po yan.
0: Nagbabala rin ng Ombudsman sa umano'y mga paid trolls na nagkakalat ng maling impormasyon sa mga comment section. Anya, kung nais malaman ng katotohanan, ebidensya at kaso ang tignan at huwag magpauto sa mga bayad na reaksyon. Para sa Agenda, Chad Gatchalian, Pilyonaryo News Channel.
2: Iginiit ng kampo ni Congressman Leandro Leviste na hindi indikasyon ng pagiging guilty ang kanyang pangingibang bansa. Ayon sa kanyang abogado, haharapin ng kongresista ang kanyang kaso.
3: Sa programang memo, sinabi ni Attorney Lavinia, ang legal counsel at spokesperson ni Congressman Leandro Leviste na may balak umuwi ang congressman upang harapin ang kaso at makapag-bail ito ng personal.
2: So, ano po ang pinakahuling update sa warrant of arrest laban kay Congressman Leon Leviste? Ano po ang mga susunod na hakbang?
4: As far as I know, hanggang ngayon nasa France pa rin siya. I-correct ko lang, hindi siya pwedeng makakuha ng bail unless physically nandito siya. Ginagawa niya ng maraming mga nagsusurrender, no? Yung kusang pupunta, hindi ina-arresto kasi sila pumupunta. Pwede niyang gawin yun. Yun ang alam kong balak is pagbalik niya, yun ang una niyang gagawin.
3: Ayon sa spokesperson ni Leviste, walang grounds ang kasong plunder laban sa kanya.
4: Pero in general lang, di ba, there is no case kung tungkol sa kanyang prangkisa. Yung prangkisa niya ay nag-automatically revoke siya after 2 years, from 2019 to 2021, na-revoke siya. Hindi dahil failure niya, kundi failure ng gobyerno, ng Department of Energy.
3: Ang ina naman ni Leviste na si Senadora Loren Legarda ay balibalitang lilipat na raw sa mayorya sa Senado. Ngunit ito'y pinabulaanan ni Lavinia.
2: May mga usap-usapan na lilipat na po si Senadora Legarda sa mayorya.
4: I will just say that as a observer dito, di ba? The Senate changes majority all the time. Di ba? Senators change positions all the time. Pang-apat na tayo Senate President. So, leave it at that, di ba?
2: Have there been offers for her?
4: I don't actually know, Corina.
2: In exchange?
4: I don't know, Corina.
5: Mm-hmm. Tiniyak ng Migrant Workers Department at Overseas Workers Welfare Administration ang tulong sa 4 na Pilipinong sugatan sa attack sa King Khalid International Airport sa Saudi Arabia. 3 sa mga biktima ang nasa ICU, habang tinutulungan din ang 30 stranded OFW sa hotel accommodation, alinsunod sa direktiba ni PBBM. Nagbabala naman ang DMW sa mga OFW na umiwas sa military targets at huwag mag-post ng mga attack dahil may katumbas itong mabigat na parusa.
6: The kingdom has kept Filipinos safe, not just since Feb 28, but we're talking decades of protection afforded by the kingdom to Filipino workers in Saudi. As you know, Filipino community, the Filipino community, OFW community has grown to become 1 million in the kingdom.
7: But 30 po ang reported na na-stranded na ating mga kababayan at 20 po sa kanila ay nasa government-sponsored or DMWO-sponsored hotels na po natin. At ito naman po ay sinundo na ng kanilang mga kamag-anak sa Riyadh. Dalawa naman po ay seafarers in transit, no? Nandun po sila sa sponsored hotel ng airline. At isa po ay sinundo na ng employers.
2: tinanggap daw ni Energy Secretary Sharon Garin ang anumang maging

0: desisyon ng Pangulo sa kanyang kapalaran sa ahensya. Ito'y sa gitna ng mga panawagang magbitiw na siya sa pwesto dahil sa patuloy na taas presyo ng bilihin at kuryente. Ang detalye sa agenda report ni Che Sulit.
1: The call for resignation is I work at the pleasure of the president. So kung anong decision po ng presidente, then we will follow whatever is the direction of the president.
2: Ipinauubaya na ni Energy Secretary Sharon Garin kay Pangulong Bongbong Marcos ang desisyon na manatili bilang kalihim ng Department of Energy sa gitna ng mga panawagang magbitiw na siya sa pwesto. Una nang binatikos ng ilang grupo, kabilang ang Power for People Coalition, ang pamamalakad ni Garin nang maramdaman ng energy sector ang bigat ng epekto ng giyera sa Middle East sa presyo ng langis, kuryente at iba pang serbisyo at bilihin.
3: How can we have confidence in her leadership kung ganyan, ano? Magkaroon naman siya ng delikadesa. Actually, ang nagbago lang ay lumala ang kalagayan natin. Ito the extent na marami nang nagsasara ng mga maliliit at medium na mga negosyo, lalo na sa Visayas, ano?
2: Depensa ni Garin, tuloy-tuloy lang ang trabaho ng DOE at mga opisyal nito para maisakatuparan ng mga proyekto ng ahensya.
1: And I think DOE has been doing very well in terms of upstream, downstream, exploration, renewables, power, base load, and all the others. I think they have done very well.
2: Habang nagpapatuloy ang tensyon sa Middle East, dagdag bawas ang aasahan sa presyo ng produktong petrolyo bukas. Ayon sa abiso ng DOE, magro-rollback ang diesel ng 3 piso kada litro. Pero aakyat naman ng 1 peso at 56 centavos ang gasoline kada litro. 1 peso and 77 centavos naman ang dagdag sa kerosene. Sabi ng Oil Industry Management Bureau, nakatulong sa bawas presyo sa diesel ang paglabas ng karagdagang supply mula sa ibang bansa gaya ng G7 Nations at ang agreement ng US at Russia.
4: Sa susunod na mga weeks, no, pag natupad ho ang mga releases na to, gagaan ho ang ating pressure doon sa price ng diesel.
2: Patuloy lang din ang paghahanda ng ahensya sa Super El Nino na posible raw magdulot ng power interruptions sa ilang lugar sa Pilipinas. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
5: Inatasan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang Meralco na isauli ang mahigit 2.64 billion pesos na sobrang singil sa distribution charges. Aabot sa halos 17 centavos per kilowatt hour ang refund o 35 pesos para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours kada buwan. Pinag-aaralan pa ng Meralco ang desisyon at bagong rate reset pero tiniyak na susunod ito sa utos ng ERC. Bagsak ang kita ng PAGCOR ngayong taon. Ayon yan kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tengco. Wala pang 5 billion pesos ang kikitain ng PAGCOR sa 2026 kumpara sa mahigit 17 billion pesos nitong nakaraang taon. Paliwanag ni Tengco, humina ang purchasing power ng mga Pinoy, pati ang mga malalaking manlalaro sa mga kasino. Nagbabawas na rin ng kanilang gastos.
6: Hindi pag-aari ng individual ang public places. Yan ang mariing paalala ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa mga negosyanteng tutol sa planong pagpapalapad ng sidewalk sa Session Road. Ang detalye sa agenda report ni Dobby De Guzman.
7: Babaguhin na ang mukha ng Baguio Session Road simula sa susunod na taon.
8: I-maintain pa rin natin yung four-way or four-lane, pero iwa-widen natin ng almost 1.5 meters yung sidewalk. And at the same time, yung center island natin, tatanggalin natin yon.

0: ng mga guro ang taas sahod at dagdag benepisyo. Ayon sa teachers group, ito rin kasi umano ang luma ng pangako ng gobyerno.
1: Bigo pa rin ang mga guro sa kanilang hiling na aumento sa sahod at iba pang dagdag benepisyo matapos walang marinig na programang nakalaan para sa kanilang hanay sa talumpati kamakailan ni PBBM sa katatapos na paggunita ng World Teachers Day. Sa programang memo, iginiit ni Alliance of Concerned Teachers o ACT President Ruby Bernardo, wala silang narinig na anumang magandang balita mula sa Pangulo.
2: Meron man po kaming inaabangan talaga yung best gift na pwedeng ibigay sa amin ay yung good news sana. Kung merong salary increase, merong dagdag na benepisyo, kaya lang, the same old promises po yung narinig namin kay President Bongbong Marcos.
1: Kabilang sa matagal nang hinihingi ng mga guro ay itaas ang kanilang sahod sa 50,000 pesos per month na ngayon ay nakapako pa rin sa 30,000 pesos na may mga bawas pa. Daing din ni Bernardo kailangan ng aksyonan ng gobyerno ang kanilang personal economic relief allowance na 17 taon nang nakapako sa 2,000 piso. Hiling nila ay itaas sana ito sa 5,000 pesos. Kaugnay nito, nakalikom ng mahigit 300,000 signatures ang ACT para sa kanilang hiling na dagdag budget para sa hiring ng teachers upang matugunan ang learning crisis sa bansa. Idiniin din ng mga guro na may backlog pa rin na 166,000 classrooms sa ngayon.
2: Dahil kulang, hinahati po yung isang buong classroom na sa pamamagitan nga po ng plywood. Ibig sabihin na magkakarinigan po talaga yung mga teacher pagka nagtuturo, pero bukod dun yung init po ngayon.
1: Pangamba pa ng mga guro ang DepEd budget na binawasan ng House of Representatives para sa 2027. Kaya umaasa silang itataguyod ng Senado ang pondo para sa pangangailangan ng sektor ng edukasyon.
0: Hiling ng grupo matugunan ang pondo hindi lang para sa mga guro, kundi higit sa sektor ng edukasyon.
3: Pinaiting ng PNP ang pagbabantay sa online scams na may kaugnayan sa water purification project sa gitna ng banta ng El Nino. Pinaiimbestigahan na ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga individual o grupong gumagamit ng mapalinlang na advertisement. Nakikipag-ugnayan na rin ito sa mga LGU para aksyonan ang mga reklamo sa pag-iimbak ng tubig, sobrang pagpapatong ng presyo, at panluloko sa mga consumer. Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
4: Pinky, naging maulan sa maraming lugar sa bansa nitong weekend dahil sa easterlies at IPCZ. Ngayon Lunes, tanging easterlies na lang o ang hanging silanganin ang nagpapaulan po dito sa Luzon habang may thunderstorms pa rin sa bandang Visayas at Mindanao. Ayon sa PAGASA, wala pang bagyo na aasahan sa bansa for the rest of the week. However, isang bagyo po ang posibleng mabuo sa may gitnang Pasipiko at pumasok ng PAR sa susunod na linggo. Kaya ka-weather, ugaling tumutok sa updates ng ahensya. Bukas, October 13, araw ng Martes, sa Luzon may aasahan ulit na light to moderate rain sa maghapon dahil sa easterlies over Aurora, Quezon, Rizal, Laguna, halos buong Bicol Region at Mimaropa. Habang sa natitirang bahagi ng Luzon, maaraw hanggang bahagyang maulap pa naman ang panahon dito sa may norte sa umaga at tanghali. Subalit sa hapon at gabi, posible ang pagpulimlim at mga saglit na ulan, lalo na sa may Central Luzon, sa may La Union, Pangasinan, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino at Isabela. Sa Visayas, umaga pa lamang bukas, may chance na ng mahihinang ulan sa may bandang Western Visayas, Northern Negros Provinces at Northern Cebu, habang magiging maaraw naman sa umaga for the rest of Visayas at buong Mindanao. Pagsapit ng hapon hanggang gabi, dadalas muli ang pagkulimlim sa Visayas at Mindanao at sasamahan pa iyan ng saglit na ulan o pagtidlat pagpulog. Kaya ka-weather, huwag pong kalimutan ang inyong payong bukas kung lalabas ng bahay. At sa mga ka-weather naman natin, dito sa Kamaynilaan, asahan pa rin po sa Martes ang medyo maulap na kalangitan sa umaga, habang sa bandang hapon at gabi, ihanda pa rin po ang inyong payong dahil posible muli ang manakanakang pag-ulan. From super dry desert to a massive flower field. Ka-weather, simula pa noong Setyembre, nagmistulang malawak na flower garden ang Atacama Desert sa Chile, ang driest non-polar desert sa buong mundo. Ayon sa Chilean Forestry Agency, Hulyo at Agosto pa lamang nang maitala nila ang highest rainfall simula pa noong 1950s. Dahilan upang maganap ang tinatawag nilang Desierto Florida. Isa itong rare phenomenon ng desert flowering sa Atacama na siyang epekto na rin po ng malakas na El Niño. Sa ngayon, libo-libong turista na ang bumisita sa 17,000 square kilometers na blooming area ng disyerto. Inaasahang magtatapos ang flowering sa Nobyembre kung kailan magtatapos doon ang spring season. At yan muna napapanong balita ngayong Lunes. Ako po yung ka-weather Benison Estareja na nagsasabing, ang swerte darating sa tamang panahon.
5: Pops Fernandez is celebrating a huge career milestone with a show in Newport Performing Arts Theater. Ano ba ang mga aasahan sa pagbabalik ng concert queen? Alamin natin yan sa Agenda Report ni AV Azunich.
6: Bigating OPM stars, musical surprises, at mga kantang bibihira niyang i-perform. Yan daw ang aasahan sa upcoming show ni Pops Fernandez.
7: Every time I do a concert, whether it's a big venue or a small venue, napapansin niya ba po, meron kaming parating pa-surprise, pabagong something. Siguro po dahil noong araw, natatak na po sa akin yan.
6: Makakasama ng concert queen sina Vina Morales, Regine Velasquez at Martin Yevera. Double milestone ang sineselebrate ni Pops as she turns 60 this year while marking 4 decades in showbiz. After 40 years in the industry, the music icon shared ang mga pagbabago sa pagharap niya sa challenges sa buhay at career.
7: When you're younger, you're more impatient. Yung mga decisions mo in life is based on your emotions at that moment. Ngayon, napaka-impatient pa rin ako, but nag-iisip na ako siguro. I understand a lot of things that are happening around me. When I get disappointed, hindi na ako sobrang sad and affected. Yung mga bagay na hindi nangyayari na gusto po, whether it's my career or my goals in life, hindi ko siya kinakalimutan. Pero sinasabi ko, maybe not this time because it's not the right time. So binabalik-balikan ko yan. Hindi ako tumitigil hanggat hindi ko na need the chewing.
6: Mapapanood ang Pops sa November 26 sa Newport Performing Arts Theater. Para sa Agenda, Avia Zunich, Billionaire News Channel.
3: Iba na yung tingin ko kay Avia ngayon eh.
8: Ano?
3: Galing din kumanta.
8: Oo nga, napanood nyo ba sa memo kanina? Nabuko kayong lahat.
9: Nilaglag si Pinky.
8: Ako
9: nilaglag
8: din?
9: Ba si Pinky? Yeah.
8: Oo. Ano ba daw? Nilaglag
9: master,
8: daw kita.
9: Master of hiding.
3: Iwas.
8: Oo
3: naman.
8: Happy ng Department of Iwas.
3: Guilty as charged.
8: Oo nga. Pero next time, your performance has to be longer.
3: Si Erica. Alam naman ako. Ikaw.
8: Yung duet nilang dalawa ni ano, ni
3: Janella.
8: Yeah.
3: Oo.
8: Well, okay, if you missed it, sorry. Tsaka na lang, uulitin namin.
3: Pero anyway, sa impeachment, so tapos na si prosecution, di ba?
8: Looks so, promising. Si
3: financial forensic expert. Mm-hmm. Ang mangyayari niyan is that are they really, they're gonna drop supposed to be the bribery charge on the impeachment. Mm-hmm. Pero alam ko magde-decide pang presiding officer, no? Mm-hmm. Kung papayagan ata
8: yes.
3: Ito. What's gonna happen kasi, baka may magtaka yung mga nanonood, magkakaroon ng 3-week break because of the budget deliberations. And then after, it's the defense's turn. So then this is where we find out how the defense basically will defend all the allegations against the vice president na pinresinta ng prosecution.
10: And we'll find out kung talagang isasalang nila si VP Sara mismo.
3: Yun.
10: Defend herself.
8: Ano kaya ang anyway, totoo kaya na minamadali talaga nila yan dahil darating si President Trump ng November 17. So that's why they're cutting it short or malamang they cut it short. Para defense na at matapos ng November 17.
10: Pero baka hanggang December daw eh.
3: No? Baka hanggang December. Kasi 3-week break eh.
8: Nga, yung 3-week break ang madugo. Pwede ba silang biglang magsabi, hindi, ituloy na natin kahit sa 3-week break?
3: Hindi, malabo. Kailangan nila yung oras na yon for the budget deliberation.
8: Right.
3: Yeah.
8: And to prepare the defense.
3: So yeah, let's wait for the defense.
8: But according to Pulse Asia, I don't care.
11: Oo nga, 50%
8: impeachment. Yon.

0: excited. 74 days to go before Christmas. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
1: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
2: Ako naman si Erica Christensen.
3: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, may agenda.

0: sa panahon ng may ingay na opinyon at balita.
1: Bakit parang lahat ng tao galit?
2: Kasi Alex, hindi nila naiintindihan ang nangyayari.
0: Isang komedyante.
1: Bakit parang lahat may opinyon?
0: Isang kongresista.
2: Kasi lahat tayo apektado bilang Pilipino.
1: Hindi lang ito usapang politika, ganun ba?
2: Oh, hindi, hindi lang ito ingay.
1: Hindi lang ito patawa.
2: Paglilinaw ito.
1: So kung ganun Tito Ron, what's the point?
2: And that's the point.
0: Hosted by Ronnie Puno and Alex Galeha.

0: Magandang gabi, ako si Apple David.
1: At ako naman si Dexter Ganive. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly. People's Choice, Vice President Sara Duterte panalo pa rin sa puso ng mga Pinoy sa kabila ng impeachment trial at iba pang kasong kinaharap.
0: Haharap na pagdalo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa status conference ng ICC inaasahan sa October 13.
1: Lusot na! 7.2 trillion pesos na national budget para sa 2027, aprobado na sa third reading ng Kamara.
0: Pasok sa mga BNC anchors na mayagpag sa Pulse Asia Senatorial Survey. Ilan pang kilalang personalidad at dating senador kasama sa mga patok na kandidato.
1: May inilabas na bagong resulta ang Pulse Asia Survey kaugnay ng presidential preference. Ang mga detalye niyan abangan lamang maya-maya lamang.
0: Mga mansyon, resort at ektar-ektaryang lupa, ilan lang sa higit 100 ari-ariang inuugnay ng NBI sa magkapatid na Vice President Sara at Congressman Pulong Duterte. Pero ang mas nakakagulat, may mga property raw na napakalaki ng agwat sa halagang nakasaad sa sal-ed ng bise. Gaya ng isang lupa sa Davao City na halos 900,000 pesos lang ang deklaradong halaga, pero posibleng umabot sa 60 million pesos batay sa paunang pagtataya ng NBI. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, sinusuri rin nila kung may koneksyon ng mga ari-arian sa bilyong-bilyong pisong inihatid umano ni Rodolfo Gracioso kay VP Sara at kung may kaugnayan nito sa posibleng money laundering. Pero mabilis namang bumuelta ang vice-presidente sa mga palatang laban sa kanya.
2: Matangit na nasa ibang bansa na ay ang iniisip.
0: Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon at wala pang pinatutunayang paglabag sa batas kaugnay sa mga ari-arian. Nakatakda namang magsumite ng report ang NBI sa Ombudsman para sa posibleng karagdagang aksyon.
1: Todo effort, ito ang sambit ni Vice President Sara Duterte sa umano'y ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos para sirain ang pangalan niya. Mula sa usapin ng confidential funds hanggang sa grave threats case, iginiit ng Vice Presidente na may pamumulitika laban sa kanya.
3: The health plan ay ginawa kung kutong at lahat din ay gagawin din yun. Para sinabi ko mat, pabagsakin. Because this is about the 2028 elections. Statement ko mga nakaraang araw, sabi ko, ito ay impeachment. Pangalawa, ito ay charter change. At pangatlo, ito ay no elections. So in the morning at na kayo.
1: Samantala, hinimok ni VP Sara ang gobyerno na mag-focus sa mga problemang direktang nararamdaman ng mga mamamayan, kabilang ang pagtaas ng inflation rate. Dismayado rin ang bise sa rekomendasyon ni PBBM na mag-ipon ng mga timba bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super El Nino. Para kay Duterte, patunay lamang umano ito na hindi na siya makaaasa sa Pangulo sa pagtugon sa mga problemang kinakaharap ng mga Pilipino. No comment to that guy. Tila tikom ang bibig ni Davao City Representative Pulong Duterte sa iniimbestigahang money laundering case ng NBI kasama ang kanyang kapatid na si VP Sara. Ang sagot niya sa misdeclared umanong properties na post niya na sa social media. Yan at iba pang detalye sa Politico Update ni Isaiah Mirafuentes.
4: Sa huling sesyon ng Kongreso, bago sila mag one-month break, nakita namin sa plenaryo ng Kamara si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte. Nakatakda rin ngayong araw ang pagsalang ng 7.2 trillion peso proposed national budget sa final reading ng Kamara. Pero matapos ang attendance roll call, nakita naming lumabas na ng plenaryo si Representative Duterte. Sinubukan naming tanungin si Duterte kaugnay sa umano'y pagkakasangkot niya at ni Vice President Sara Duterte sa isang money laundering na kasalukuyang iniimbestigahan na ng NBI.
5: Hi Kong, what was your opinion regarding doon sa mga allegation ng NBI doon sa mga resort, mga bahay niyo daw na misdeclared daw po sa salin? Your reaction, Kong?
6: Na-post ko na sa Facebook page.
5: Pero kung totoo bang misdeclared, ano po ba yung mga allegation nila?
6: No comment to that guy.
5: Bakit, Kong? Tingin niyo ba parang napukulitika?
6: Ay, tingin mo.
4: Higit sa lahat, hindi raw siya magsasalita patungkol sa mga aligasyon ng umano'y bagman ni former House Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Gracioso.
5: Pero yung sa Gracioso ko, may any comment? So yung Gracioso kong fake allegation si lahat? So yung... Fake allegations kong yung Gracioso.
4: Samantala, hindi na namin nakita pang bumalik ng plenaryo ng Kamara si Duterte kahit pa nang maisa lang na ang budget na para sa susunod na taon. Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
0: Bilyong-bilyong piso ang umano'y pumasok sa isang kumpanyang iniuugnay kay Vice President Sara Duterte. Sa day 38 ng Senate impeachment trial, lumabas sa financial review ng prosecution witness na si Attorney Alexander Cabrera ang umano'y 1 bilyong pisong cash inflows ng GenCorp na hindi na itala sa financial statement o statements mula 2022 hanggang 2025. Mas nakapagtataka pa, lumobo ang kita ng kumpanya mula 28 million pesos noong 2021 sa mahigit 520 million pesos noong 2025. Kahit nasa 1.25 million pesos lang ang iniulat na puhunan ng mga shareholder nito. Pero nang usisain kung may patunay na ang mga perang lumabas sa kumpanya ay napunta mismo sa mga personal na account ng mag-asawang Duterte Carpio, aminado naman si Cabrera na hindi pa nila natutuntun kung kanino napunta ang lahat ng pera. Samantala, binusisi rin sa pagdinig ang mga ari-ariang iniuugnay sa bise ng Davao City. Habang nakatakda namang ilatag ng kampo ni Duterte ang kanilang depensa laban sa mga alegasyon ng hindi maipaliwanag na yaman.
1: Inaasahan ang pagdalo ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa status conference ng International Criminal Court o ICC sa October 13 kung saan tatalakayin ang paghahanda para sa kanyang nakatakdang trial. Kabilang sa agenda ang schedule ng paglilitis, listahan ng mga saksi ng prosekusyon at tansyang oras na kailangan para ilatag ang kaso. Tatalakayin din ang pagiging handa ng defense team, ang paglalabas ng ebidensya at mga hiling para sa protective measure sa loob ng korte. Gaganapin ang pagdinig sa The Hague, Netherlands mula alas 10 hanggang alas 11:30 ng umaga at maaring magkaroon ng ikalawang sesyon kung kinakailangan. Inaasahang magsimula ang opening statements at unang bahagi ng presentasyon ng evidence sa December 2026. 7.2 trillion pesos na national budget para sa 2027 lusot na sa Kamara. Senator Ping hinamon si Senator Alan na pangalanan ng mga kontraktor na tinakot-umano niya para pumirma sa mga affidavit. Yan at iba pang mainit na balita sa pagbabalik ng Politico Nightly.

Mula sa pag-aproba ng 2027 National Budget hanggang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at sa patuloy na investigasyon sa flood control scandal, maraming mahalagang usapin ang hinaharap ng Kongreso. At makakausap natin dito sa Politico on the Spot si Quezon City 4th District Congressman Bong Santay. Congressman,

0: north to north to the north, yung north to south railway natin, yung
1: Yes.
0: sub-system, kailangan talaga mapondohan kasi delayed na parehong proyekto na yan. But alam mo, pagka natapos yung mga proyekto na yan, yung Valenzuela to Clark natin na train, alam mo, that would help pump prime the economy. So not only from Valenzuela, but to Pampanga, but it would drastically help the economy of and mobility of yung Central Luzon. Yung
1: Yes.
0: subway naman, it will help ease traffic congestion sa Metro Manila, and mas madadalian yung ating mga mananakay going
1: Correct.
0: to and from their place of work and their
1: Oh.
0: house.
1: Nabanggit niyo kong yung pagdagdag doon sa pondo sa AIX. Curious lang ako, meron ba sa version ng Kongreso yung provision na ginawa nung para dito sa 2026 national budget, meron bang provision sa 2027 na hindi dapat walang politiko sa pag didistribute nito mga AIX, MAIPIP at ilang mga ayuda?
0: Yes, that provision man was retained. That
1: Ganyan.
0: provision was retained na wala dapat politiko during the distribution. But in fact, alam mo, nag-file ako ng isang house bill trying to institutionalize yung utilization ng AIX para talagang magkaroon ng magkaroon ng firm guidelines, requirements kung sino lang ang pwedeng mag-avail nito at paano ito pwedeng ma-distribute. Kasi na-experience na natin from 22 to 25 na naabuso ito, napunta sa mga taong mga impaulit-ulit, naging allowance para sa mga ibang leader ng mga politiko, naging nagagamit pambayad sa mga eleksyon, sa rallies. And alam mo, madaming tao, madaming Pilipino nangangailangan ng tulong. While
1: Yes.
0: lagi kong sinasabi, ang AIX is not a solution to the problem that the nation is facing, it's not a solution that would answer yung pangangailangan ng mga tao. Pero while nakakatulong ito, it's not the answer, and we need more concrete. Alam mo, kailangan masisipag naman ng Pilipino. Ang pakiwari ko, ang kailangan ng tao, ng mga Pilipino, pagkakataon, papaganda natin yung ekonomiya para makapagtrabaho sila.
1: Yes.
0: Kailangan ng Pilipino is yung mas maraming mga paaralan para mapadala ang kanilang mga anak. Because our world is getting smaller and smaller with the advent of yung the technology. Talagang napakaliit na ng mundo. We compete with everyone, hindi na lang among Filipinos. We compete with the other nationals in terms of jobs, in terms of creativity. And the only way that we can remain competitive is kung mabibigyan natin pagkakataon ng mga Pilipinong makapag-aral. So we should invest in education. We should invest in educational programs, the teachers, ganyan.
1: Punta naman natin yung issue ng pagpapatuloy ng pag-usad ng flood control scandal. Paano po matiyak kung yung mga susunod na flood control projects, kasi kasama na ngayon ano, sa budget ng 2027, meron ng mga flood control projects dyan. E paano natin matitiyak na may maayos na planning, transparent ito, yung kanyang procurement at independent, mayroong independent monitoring para hindi na
0: Okay.
1: maulit yung mga nakaraan ng mga nangyari?
0: Dexter, as we all know, noong 2025 and prior, talagang naabuso yan at may mga kalukuhan talagang nangyari dyan. May andyan yung mga substandard, andyan yung mga goals. Now, as a knee-jerk reaction, noong 2026, tinigil lahat yan. Pero hindi mo pwedeng tigil dahil may mga lugar na totoong nagbabaha, may mga lugar na kailangan talagang ayusin.
1: Correct.
0: Ngayon, binalikan. Now, sinasabi nila gini-geotag na raw. Pero dati pa naman gini-geotag rin yan eh. But the thing is, alam mo, if we want to minimize corruption from happening, there should be accountability and
1: Yon.
0: transparency no, sa mga
1: Transparency and accountability dapat ang
0: Oo.
1: nandun.
0: Kaya nga, yung mga mas maganda nga, di ba? Sinabi na dito ng mga ibang kasamahan ko, kagaya nila Congressman Toby Chanco, mas maganda i-publish natin beforehand kung ano yung mga proyektong napunta sa kada distrito so everyone can see and monitor it. Kasi pagka i-geotag mo at lang sasabihin, hindi mahahanap ng ordinaryong tao yan eh.
1: Pero di ba kung diba? Kasama na yan sa 2026 na dapat lahat ng mga proyektong pang-imprastruktura ay eh, meron

0: parang isang website para nandun nakapost, nakikita ng taong bayan na susundan kung ano ng status nito, kung ito ba'y nagsimula na, for bidding na ba ito, kung 50% ng tapos o 100% ng natapos yung isang proyekto. Ano po nangyari doon, Kong?
1: Wala, hindi nga hindi na-implement . Kaya nga, if we honestly want na matulungan yung pag-minimize ng corruption, then there should be an honest to goodness drive by the government to open up this project, to make it known for to everyone para makita ng mga tao kung saan talaga napupunta yung pondo.
0: Ayan.
1: Alam mo, na-demonize yung pagpapanukala ng infra project dahil nga dun sa mga nangyaring katiwalian, yung mga nangyaring ghost project. But you know, nakakatulong naman ang infra project as long as nakikita at napapakinabangan ng tao.
0: Yes, punta na natin yung ilang usaping lokal, Kong. Ano pong mensahe nyo sa ating mga opisyal, mapabarangay man, mapasiti, municipal, may kaugnayan ito doon sa helmet issue ni Councilor Lodivica?
1: Saan? Anong issue of Councilor Lodivica? Sorry.
0: Yung kanyang paggagamit ng motorsiklo pero hindi nagsuot ng helmet.
1: Hindi ko na-follow yung issue. But of course, kailangan lahat ng mga... You know, we have a law. We have a law that yung motorcycle riders should for their own protection should wear helmets at dapat yan sundin. Dito kasi sa atin, kailangan talaga magkaroon ng implementasyon ng mga panukala, mga batas at saka mga ordinanse. We cannot accept some people implement it whenever we want to at pagkaayaw natin, hindi natin ipapatupad. There should be consistency. In everything that we do, there should be consistency in the application of the laws. Kailangan an execution of all these laws and ordinances, there should be consistency. Hindi pwedeng may lumulusod.
0: Correct. Kong, sa kabuuan, paano po ninyo titignan ang performance ng Marcos administration sa paghahawak po sa mga issue sa ekonomiya, sa infrastructure, at sa mga issue ng accountability?
1: You know, I believe, of course, the president's focus on the economy. The economy is suffering right now. There is too much concentration on political noise. But ang nagiging problema if hindi natin naayusin yung ekonomiya natin at masyadong nagko-concentrate tayo dito sa political noise, it creates uncertainty. And when there is uncertainty, the economy suffers dahil yung mga foreign investors matatakot to invest in our country. Uh-oh. Yung mga existing investors natin dito, yung mga namumuhunan, matatakot maglabas ng pera dahil hindi nila alam kung anong mangyayari. So kailangan yung pangulo natin should do his best to concentrate on the economy. Mm-hmm. In terms of accountability, kailangan talaga may makulong. Ang daming pinangalanan dun sa flood control, scam, pero hanggang ngayon maraming in the investigation stage pa lang, lampas isang taon na. If we want to send the right signal to everyone, if we want to bring back confidence, not only in the Filipino people, but also sa mga investors natin, then kailangan umusan to na mas mabilis.
0: Okay, well said. Maraming salamat po, Quezon City 4th District Representative Bong Santay. Magandang gabi.
1: Thank you very much. Magandang gabi.
0: 7.2 trillion pesos. Ito ang budget na inaprobahan ng Kamara para sa 2027. Pero sa likod ng malaking lamang ng mga botong pabor, hindi nawala ang mga kwestiyon sa pondo ng Kongreso. Ano nga ba ang mga dahilan ng mga mambabatas na tumutol sa panukalang budget? Alamin sa Politico Update ni Isaiah Mirafuentes.
2: House Bill number 10858 is hereby approved on third and final reading.
3: Sa boto na 282 na yes, 13 no, and 1 abstention, lusot na sa House of Representatives ang 7.2 trillion peso proposed national budget for 2027. Halos dalawang buwan lang tinalakay dito sa Kamara ang proposed 2027 budget. Kabilang sa mga lumusot na pondo ay ang higit 22 billion pesos na budget ng House of Representatives at ang higit 650 billion pesos na alokasyon para naman sa Department of Public Works and Highways na kung saan binalik sa susunod na taon ang pondo na para sa mga flood control project. Si Nueva Ecija Representative Mika Swansing ang tumayong chairperson ng House Committee on Appropriations. Kahit malaki ang lamang ng botong pabor, mariin pa rin itong tinutulan ng mga mambabatas kabilang na ang Makabayan Block.
4: No, dahil sabi walang pork, puro pork barrel. No, ang pinalaki pa lalo ng Kongreso ang kanilang pork barrel. No, both sa infrastructure, mahigit 6,000 bagong mga proyekto ang ininsert.
5: Ang 2027 budget ay baboy na baboy, no? Sobrang laki ng hard pork, soft pork projects.
6: Nananatiling debt-fueled, pork-riddled at anti-people ang 2027 budget. Binusisid rin natin yung mga amyenda na pinasok sa pamagitan ng PARCY. Pero sa sektor pa lang ng agrikultura, kitang-kita natin kung gano'ng kulang na kulang.
3: No vote rin ang boto ni Caloocan Representative Edgar Irise. Kabilang sa kanyang dahilan ay ang pagbubuhos ng pondo sa Local Government Support Fund o LGSF na umabot pa sa higit 62 billion pesos ang pondo. Tutol din sa 2027 budget si Representative Toby Tiangco dahil na rin sa pag-question niya sa budget ng House of Representatives na dinagdagan pa. Mula kasi sa proposed budget na 17 billion pesos, umakyat ito sa higit 22 billion pesos. Magiging grupong akbayan ay tutol din sa budget.
7: We will be voting no dito sa budget na ito for a number of reasons. Una, yung usapin ng transparency. Pangalawa, tingin natin hindi talaga tumutugon sa pangailangan ng ating mga kababayan ang budget na ito. At pangatlo ay hindi ito nag-a-address sa iba't ibang mga krisis na kinakaharap natin.
3: Matapos dito sa Kamara, itatransmit sa Senado ang budget para doon naman pagdebatihan ng mga senador. Para sa Politico Nightly, ay Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
0: Panalo pa rin sa puso ng mga Pinoy si Vice President Sara Duterte sa kabila ng impeachment trial at iba pang kasong kinaharap. Sa 2028 Presidential Preference Survey ng Pulse Asia, nangunguna pa rin si VP Sara kung saan isa sa dalawang Pinoy. Siya pa rin ang gusto sa pagkapangulo. Ang detalye sa Politico Update ni Carol G.
8: Hindi pa rin natitinag sa top spot si Vice President Sara Duterte sa pinakabagong presidential preference survey ng Pulse Asia sa kabila ng kanyang impeachment trial. Sa September 2026 ulat ng Bayan Survey, nakuha ni Duterte ang 50% na voter preference para sa 2028 presidential election. Ibig sabihin, isa sa dalawang Pinoy, iboboto pa rin si Duterte sa 2028. Malayo ito sa 26% ni Naga City Mayor at dating Vice President Lenny Robredo, habang nasa 12% naman si Senator Raffy Tulfo. Nakakuha naman si Senator Risa Ontiveros ng 3%, habang tig 1% si Defense Secretary Gibo Teodoro at Public Works Secretary Vince Dizon. Nasa 0.3% naman si Baguio City Mayor Benjamin Magalo. Sa mga alternatibong presidential matchup naman na sinubukan ng Pulse Asia, nanguna rin si Duterte na may suportang nasa 52-60% depende sa kanyang makakatunggali. Sa posibleng tatlong panig na laban, kina Robredo at Raffy Tulfo, nakuha ni Duterte ang 52% kumpara sa 30% ni Robredo at 14% ni Tulfo. Sa head-to-head matchup naman kay Robredo, 50% ang kay Duterte laban sa 40% ng dating vice-presidente. Pagdating naman sa regional breakdown, pinakamalaki pa rin ang suporta ni Duterte sa Mindanao, kung saan 92% ng mga respondent nananatiling solido ang suporta sa kanya. Maging sa Visayas, nakakuha si Duterte ng 56% at 40% sa Metro Manila. Samantala, nanguna si Robredo sa rest of Luzon sa 36% kumpara sa 28% ni Duterte. Isinagawa ang survey mula September 17 hanggang 24 habang dinidinig ng Senate Impeachment Court ang kaso laban sa vice-presidente. Kinaharap rin ng bise ang 3 counts of grave threats, kaugnay ng kanyang mga pahayag laban kay President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Para sa Politico Nightly, Carol D., Billionaire News Channel.
0: Nauhusan ni dating Senator Grace Poe sina Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at Senator Robin Padilla sa pinakabagong senatorial preference survey ng Pulse Asia para sa 2028 elections. Nakakuha kasi si Poe ng 50.2% voting preference habang may 46.5% naman si Cayetano at 45.9% si Padilla. Samantala, munti kang makapasok sa Magic 12 si dating Senador at DILG Secretary Mar Rojas na nakakuha ng 16.5%. Pero ayon sa asawa niyang si Billionaire News Channel anchor Corina Sanchez Rojas, wala nang balak si Mar na muling sumabak sa presidential race. Bagamat bukas pa rin ito sa pagbabalik public service kung may tamang pagkakataon. Ibinunyag din ni Corina na may ilang mga alok para makabalik sa gobyerno ang kanyang mister. Pero hindi niya tinukoy kung anong mga posisyon ang inalok at kung sino ang nag-alok ng mga ito. Mula sa newsroom, pasok naman sa senatorial preference survey ang ilang anchors ng Billionaire News Channel para sa 2028 elections. Batay sa Pulse Asia survey noong nakaraang buwan, nakakuha si veteran broadcaster Corina Sanchez Rojas ng 8.3% voting preference. Sa Politico Talks naman, nakapagtala si Attorney Jimmy Bondoc ng 10.4% habang may 0.5% ang kapwa niya host na si legal commentator Jesus Falsis. Kasama rin sa listahan si The Commander's host at MMDA General Manager Nicolas Torre III na may 1.6% voting preference. Samantala, parehong may 0.6% ang The Spokes hosts na sina Trixie Cruz Angeles at Edwin Lacerda habang nakakuha naman ng 0.3% ang kanilang kasamang si Barry Gutierrez. Pangalanan mo! Hinamon ni Senator Pampilo Lacson si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na pangalanan ng mga individual na tinakot-umano niya kaugnay ng mga irregularidad sa infra projects sa Taguig at illegal na reclamation. Sa pahayag ni Lacson, hiling niya kay Cayetano na ilantad ang mga pangalan ng mga taong tinutukoy nito upang mabigyan niya ng tugon ng mga aligasyon. Naglabas ng pahayag si Lacson matapos ang panibagong Facebook Live ni Cayetano kung saan sinabi ng huli na may natanggap siyang feelers na may ilang partido umanong pinipilit na umamin sa mga irregularidad sa Taguig. Samantala, iniulat ni Lacson na nagsumili siya at ang kanyang team sa Office of the Ombudsman ng mga case study. Ito ay magiging suporta umano hinggil sa sistemikong irregularidad sa mga proyektong flood control sa Taguig. Nagpapatupad ng batas pero walang helmet. Inisyuhan ng Land Transportation Office ng Siocos Order si Quezon City Councilor Rani Lodovica matapos maispatan na nagronda ng walang suot na helmet. Batay sa video, makikitang sakay ang konsehal ng isang three-wheel motorcycle habang nakikibahagi sa pagronda kasama ang ilang opisyal ng barangay. Dahil dito, inutos ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao ang pag-issue ng Siocos Order sa rehistradong may-ari ng rider at ang rider ng motorsiklo. Inulat din ng LTO na isinilalim sa alarm status ang motorsiklo habang inaasahang isusuko ng rider ang kanyang lisensya para sa 90 days na suspensyon. At kapapasok lamang pong balita, suspendido ng 90 araw si Senador Jinggoy Estrada bilang senador matapos ipag-utos ng Sandigan Bayan ang pansamantala niyang pagtanggal sa pwesto. Kaugnay ito ng kinakaharap niyang mga kasong plunder at graft kung saan una nang giniit ng senador na hindi na kailangan ng suspensyon dahil nakakulong na siya at wala nang pagkakataong makialam pa sa mga ebidensya o testigo. Pero hindi kinatigan ng Sandigan Bayan ang kanyang paliwanag. Dahil sa ilalim ng batas, kailangang ipatupad ang suspensyon kapag natugunan ang mga legal na rekisito. Inatasan din ang tanggapan ng Senate President na ipatupad ang utos at ipaalam sa korte ang naging aksyon nito sa loob ng 5 araw mula sa pagkatanggap ng resolusyon. At matapos ang 90 araw mula sa pagpapatupad ng utos, otomatikong matatapos ang suspensyon ni Estrada habang magpapatuloy naman ang pagdinig sa mga kaso laban sa kanya. Hindi na naka-wheelchair si dating House Speaker Martin Romualdez sa pagdalo niya sa bail hearing ngayong Lunes. Dumalo si Romualdez sa pamamagitan ng video conference. Matapos payagan ito ng Sandigan Bayan 3rd Division. Kinumpirma naman ni Attorney Dennis Pulma, Clerk of Court ng nasabing division na pinirmahan na ni Romualdez ang pre-trial order sa kulungan. Samantala, bantay sarado naman ang ilang tauhan ng kulungan ang loob at labas ng courtroom. Hinamon ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky, United States President Donald Trump at Russian President

0: President Vladimir Putin na itigil na ang digmaan ng 60 araw para magkaroon ng bagong eleksyon. Dineklara ito ni Zelensky pagkatapos ng komento ni Trump na dapat magpalit ng leader ang Ukraine sa gitna ng mga atake sa mga pabrika ng langis sa Russia. Sinagot ni Zelensky na ang mga tao sa bansa lamang ang makakapili sa pinuno nito. Samantala, hindi nagkaroon ang Ukraine ng halalan sa pagkapangulo simula sa pagsalakay ng Russia noong February 2022. Bumitiw sa parehong posisyon si Bärbel Bas, German Labor Minister at co-head ng Social Democratic Party ng Germany. Naging rason kay Bas ang pagkamatay ng kanyang stepdaughter at ang mga pampolitikang atake na nakatoon sa kanya. Binanggit ni Bas na may naranasan siyang mga hate mula sa CDU-CSU Conservative Bloc. Samantala, papalitan ng Deputy Leader Alexander Switzer si Bas bilang Labor Minister sa SPD. Alamin naman natin ang mga galaw at aksyon ng mga politiko sa inyong lugar sa pagbabalik ng Politico Night.
1: News Channel.
2: This is The Scorecard, where you score the latest sports news and in-depth view. I'm Anton Rojas.
1: Get ready.
2: It's time to keep your eyes on the prize.
1: Be prepared.
2: On The Scorecard tonight.
1: Get to the latest stories, updates, and reports about what's happening in the world of sports. Hosted by Anton Rojas.
2: Where sports is our business and business is our sport.
1: The Scorecard on BNC, the Billionario News Channel.
3: Ating politiko lokal sa Maynila, pabugso-bugso man ang ulan, tuloy-tuloy naman ang pamimigay ng ayuda ngayong buong buwan ng Oktubre. Inanunsyo na ni Mayor Isko Moreno ang good news. Nasa mahigit 696 million pesos na allowance at subsidy ang ipamamahagi ng Maynila sa mahigit 333,000 beneficiaries simula ngayong araw, October 12. Kabilang sa mga beneficiaryo ang mga estudyante, guro, pulis, bombero, senior citizens, solo parents, at persons with disabilities o PWDs.
4: Universidad de Manila, yun! Shout out sa mga taga-UDM. May pamasahin na kayo at allowance muli. Sila naman ay tatanggap ng 3 bulig. Kasi 1,000 to isang buwan eh. Sa July, August, September 2026, yung makukuha nyo, 9,132. Amounting to 27,396,000. Shout out sa mga taga-UDM. Bandang Wakali lang, oh. Nandiyan lang sila. O, abangan ninyo, ha?
3: Sa Baguio City, decluttering for a cause ang inilunsad ng pamahalaang lokal, kung saan hinihikayat ng City Planning, Development and Sustainability Office ang mga empleyado ng City Hall na mag-donate ng mga gamit na maaari pang magamit ng iba. Kabilang sa mga kokolektahin ang reusable tumblers, washable lunchboxes at school supplies na ipamamahagi sa iba't ibang paaralan. Bahagi ito ng PANSA Nopen Tayo Circular Economy Program na nagtataguyod ng pagbabawas ng basura at single-use plastics. Hinikayat din ang iba pang public at private offices na magsagawa ng kanilang sariling decluttering drive. Sa Bulacan, at peace naman with nature si dating Peace Security Advisor Carlito Galvez Jr. mula sa paghaharap sa pressure ng trabaho sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga hayop, aniya siya kumukuha ng inspirasyon at nakakaramdam ng kapayapaan. Ibinahagi ni Galvez ang kanyang simpleng kaligayahan sa kanilang tahanan sa Tibagan, Bustos, Bulacan, kung saan nagsimula siya kasama ang kanyang pamilya na magtanim noong 2023 matapos ang mabigat na panahon ng COVID-19 pandemic. Ayon kay Galvez, ang tanawin sa tabing ilog at ang pag-aani ng mga pinaghirapang tanim ay nagbibigay sa kanya ng saya at lakas para

0: harapin ang mga hamon sa buhay. Paalala niya, hindi laging nasa malalaking bagay ang kasiyahan. Minsan, nasa simpleng buhay at pagpapasalamat sa mga biyaya. Sa Mina, Iloilo, kabi-kabilang infrastructure projects ang itinuturn over ng pamahalaang pandalawigan. Umabot sa 71 million pesos ang halaga ng mga bagong proyekto. Kabilang na ang farm-to-market road sa barangay Hanipaan West na nagkakahalaga ng 21 million pesos. At ang tulay sa barangay Bangak na nagkakahalaga naman ng tinatayang 50 million pesos. Ayon kay Governor Arthur Defensor Jr., inaasahang mapapabuti ng mga ito ang transportasyon, mapapadali ang pagdala ng mga produktong agrikultural sa pamilihan at masusuportahan ang wastong pamamahala ng basura sa lugar. Paalala, sensitibong paksa at video ang inyong mapapanood. Barangay Captain sa Dos Maguindanao Norte or Del Norte niratrat ng hindi pa kilalang armadong grupo. Motibo ng pagpaslang hindi pa alam. Yan ang politiko update ni June Mendoza.
1: Patay ang isang punong barangay matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga suspect sa bayan ng Esperanza, Sultan Kudarat nitong linggo ng umaga. Kinilala ang biktima na si Dato Manalaw Mangilindor Sr., chairman ng barangay Dados ng bayan ng Dato Oden Sinsuwat sa Maguindanao del Norte. Ayon sa ulat, sakay na kanyang pickup ang biktima at pauwi na ng ratrati ng armadong grupo sa bahagi ng provincial road sa naturang bayan. Sa ngayon, wala pang kumpirmadong impormasyon sa pagkakilan na ng mga suspect at ang motibo sa pamamaril. Para sa Politico Nightly, June Mendoza, Billionaire News Channel.
0: Samantala, ito hindi good vibes sa isang insekto na memeste. Coconut leaf beetle namiminsala sa mga puno ng nyog sa Plaridel, Quezon. Alamin sa politiko update ni Nilo Dagos.
2: Tinatay ang 200,000 puno ng nyog sa 7 hektaryang taniman sa barangay Ilayang Ilusong sa Plaridel, Quezon ang napinsala ng coconut leaf beetle sa pagsusuri ng Office of the Provincial Agriculturist. Sinisira o mano ng naturang peste ang mga batang dahon ng nyog na mahalaga sa paglaki at pamumunga ng mga puno. Kapag hindi agad na kontrol ang pagkalat nito, maaring magdulot ito ng pagkalugi sa mga magniniyog. Bilang agarang tugon, nagsagawa ang Office of the Provincial Agriculturist ng technical briefing tungkol sa wastong pagkontrol sa coconut leaf beetle na mahagi rin ang tanggapan ng mga insecticide at nagpaalala sa ligtas at tamang paggamit nito upang mapigilan ang paglala ng pinsala ng mga niyugan sa lugar. Para sa Politico Nightly, Nilo Dagos, Billionaire News Channel.
0: From teen star to proud mommy, may pa-real talk at si actress or actress at Pasig City Councilor Angelo De Leon tungkol sa pagiging isang young mom. Sa isang heartfelt social media post, ibinahagi ni Angelo na bagamat proud siya sa kanyang dalawang anak, hindi raw naging madali ang pagiging ina sa murang edad. Habang ang iba raw ay nag-e-enjoy pa sa kanilang kabataan, siya naman ay maagang natutong magsakripisyo at humarap sa mga responsibilidad. Kaya payo ni Angelo sa mga young girls, huwag magmadaling bumuo ng pamilya. Unahin munang tapusin ang pag-aaral, abutin ang mga pangarap at siguraduhing ready na sa responsibilidad ng pagiging magulang. V at Bot, comeback na ba this? Muling nagtagpo sa stage ang star for all seasons at Batangas Governor Vilma Santos at ang kanyang dating ka-love team na si director, actor, singer Edgar Bobot Mortiz. Promise fulfilled ito kay Gov Vilma dahil matapos ma-miss ang unang going standard concert ni Bobot noong Hunyo dahil nasa abroad, tinupad na niya ang pangakong hindi palalampasin ang repeat concert nito. And from video greetings to live duet na ang peg ng dalawa. Muling nagsama sa entablado ang dating magka-love team para sa isang special performance. Talagang may mga love team na kahit ilang dekada na ang lumipas, may pakilig pa rin. Bago matapos ang araw na ito, heto muna ang Pampa Feel Good. Mga kwentong good vibes naman, susunod. susunod sa Politikon Nightly.
3: Just be cringy. Just be yourself. Just be authentically you. Let the people hate you. Let the people judge you. It doesn't matter. It's gonna bring you somewhere.
4: Believe in your product. Start with your product first because it speaks for itself. Mm-hmm. Just do it scared and just get the ball rolling.
3: You know, the old Filipino dream was, let's go and become an OFW, and if there's given a chance to immigrate, right, and get another citizenship, but they don't know the consequences of that. The new Filipino dream is different. Mm. You get the Philippine passport, still earn dollars in euro, working remotely in the Philippines, get all of those US visa, and it will be easy.
5: Focus on something with a purpose. If there's a purpose, then you do what needs to be done to accomplish that that purpose. So what's important is, what is your purpose?
6: Oras na para sa ating politiko. Sino? At mahuhulaan nyo kaya kung sino? Ayan, ihanda na. Sino itong politiko na noon pa man daw atat na sa mataas na posisyon sa gobyerno? Aba, sino ba naman hindi magnanais noon? Paano ba naman kasi taong 2019 pa lang daw, gusto ng bumida ni politiko para maging isa sa standard bearer ng susunod na administrasyon. Ayon sa ating Polyboard, nasa Malacanang daw noon ang dalawang politiko kasama na itong ating pinahulaang si Politiho para pag-usapan ang term sharing nang sabihan siya na huwag nang makihati pa. Biniro pa nga ito na i-endorso na lang bilang next standard bearer when the time is right and ripe.
0: Kaya naman, come next admin, talagang nagpabita itong si Politiho sa mga programa, mga proyekto, sa mga tao, todo bigay, todo propa, pero biglang naonsyame ang pangarap nito ng madiin sa isang corruption scandal.
6: Yun lang.
0: Naon siya mi.
6: Sino kaya ito?
0: Clue.
6: Ang clue. Yan. Si Politiho, eto ha, tandaan niyo, para mahulaan niyo kung sino yan. Itong Politiho na ito. Meron siyang letrang R sa kanyang pangalan. As in, Rocky. Ang bangka.
0: Hi.
6: Rocky Road.
0: Rocky Road.
6: Very Rocky Road ang kanyang pinagdadaanan ngayon.
0: Hula-hula na wrong answers only.
6: Wrong answers only.
0: Pero ito, bago matapos ang araw na ito, isang pasadang good vibes muna tayo.

0: pakinggan natin ang mga handog na feel-good story sa Politico Update ni Carol D.
1: Hindi lang pang-edukasyon ang artificial intelligence. Pampapogi rin pala. Ibinahagi ni Education Secretary Sonny Angara ang kanyang larawan kasama ang AI-generated version ng sarili niyang katawan kung saan mas litaw ang abs at mas defined ang muscles. Sabi ko kay AI, papayatin ako ng konting-konti lang at ito ang resulta. Pabirong caption ni Angara sa kanyang post. Kaya ang tanong, kung may AI na pampapogi, sino pa ba ang hindi magpapa-edit para instant abs na yan? Samantala, nakisali na sa Sunday Good Vibes si Congressman Albie Benitez. Naisalang pa nga sa version ng Fast Talk si Kong Albie sa kanyang Getting to Know video mula sa Coffee or Tea hanggang sa Lights On or Lights Off at sa hidden talent ni Kong na ibunyag.

0: at Busog sa Tukmet si Nueva Vizcaya Governor Papajing Gambito. Aniya, sa buhay, hindi kailangang malaki ang bagay para sumaya. Minsan, nasa maliliit na bagay lang raw, nalalasap na ang sarap ng life. Tulad na lang ng pagkain ng tukmem o clam shells. Para sa kanya, tukmem is life. Nagpasalamat din siya sa Lower Magat Boys na sponsor ng kanyang pananghalian. Kaya kayo, mga kapolitiko, anong simpleng bagay ang nagpapasaya sa inyo? Dahil minsan, ang tunay na luxury, nasa mangkok lang. At yan ang ating Political Good Vibes, Carol D. Billionaire News Channel.
1: 74 days na lang! Pasko na!
2: Diba? Talaga naman.
1: Uy, gusto ko yung tanong ni Carol, anong simpleng bagay ang nagpapasaya sa'yo?
2: Ngayong Pasko?
1: Pwede.
2: Pwede rin sa everyday.
1: Aha. Kaya. Ikaw?
2: Paano ba? Pag weekends, yung ikaw mismo mag-prepare ng iyong brewed coffee. Tapos pagising mo sa umaga, tapos nandun ka lang, kasi walang pasok, di ba?
1: Mm-hmm.
2: Nilalanghap yung
1: amoy ng kape.
2: Yung amoy ng kape, tsaka yung malamig na, medyo malamig na yung simoy ng hangin.
1: Lately,
2: tapos
1: no?
2: Nasa inalim ka ng puno ng mangga o sa bahay.
1: Sariwang hangin.
2: Yun sarap yung mga, o kaya namimingwit sa tabi ng dagat. Ikaw, anong mo?
1: Ako, nabanggit mo na yung kape. Ako, linulook forward ko lagi gumising sa umaga para magkape.
2: Magkape, yeah.
1: Natutuwa talaga ako magkape. Ayan. Simple happiness. Ika nga. Kayo, ano ba ang simple happiness nyo? Let us know. Pero maraming salamat sa inyong pagsama sa amin gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free at TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TVs, Blast TV, at Amation TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube, and Facebook. Ako si Apple David, tandaan, ako, ikaw, tayo, politiko.
2: At ako naman si Dexter Benite. Para lagi kayong updated sa mga galaw ng mga politiko sa inyong lugar, magkita-kita po ulit tayo bukas dito sa inyong Politiko Nightly.

0: At kasi pumayag ka na lumaban sa featherweight division, which is 126 pounds. Eh, normally, lumalaban ka sa 122. Kwento mo naman, paano nangyari to at nag-decide ka na mag-move up ng weight class?
1: Sa katunayan po kasi ng pagdedesisyon about dyan sa fight is sa division ko sa kung nasan mataas ako na rank po na WBO. Sa top 7 po, yung top 7 na dapat na pwede kong makalaban sa 122 pounds is walang may gustong mag-fight sa akin. Ah. Yun yung palagi kong hinihiling sa promoter ko na si Sean Gibbons. And ayun nga, at lumabas nga yung Mexico versus the world. And ang gusto ng opportunity para sa akin is 126 pounds. So I decide na umakyat sa fight na yan para ibigay sa akin yung Picasso versus Martin maging undercard po sa Canelo and Mbili fight sa Saudi Arabia po.
0: Yun pala yun. Wala ka ng kalaban sa 122, tas nakakita ka ng magandang opportunity, green up mo na.
1: Yes po, yes po. And dahil nga walang may gusto lumaban, and yung grab na opportunity na yon is naging para sa title fight po siguro this coming October 27.
0: Ayun. So sa Riyadh, itong darating mong laban, Carl, maituturing mo ba ito na pinakamalaking laban sa career mo so far? At syempre, what would it mean for you kung sakaling matatalo mo itong si David Picasso?
1: Yes, kung matalo ko sa 126 pounds si David Picasso, ito na yung chance ko para bumalik sa 122 pounds at isang maging mandatory sa WBO. Pero kung aakyat ng division si Naoya Inoue, bibigyan niya ako ng opportunity mapalaban sa kanya sa featherweight division, hindi ko po tatanggihan yung fight na po na yan.
0: So ang dami palang pwedeng mangyari, no? Eto, Carl, nabanggit mo si Naoya Inoue. So nakalaban ni Picasso itong si Inoue. When you watch that fight, ano yung mga nakita mo sa laban na yon? Meron ka ba nakitang kahinaan, posibleng kahinaan? And paano mo siya planong i-exploit yung mga possible weaknesses na nakita mo sa laban na yon?
1: Marami akong nakitang maganda po sa kanya, and syempre hindi may pagkakaila po yung part na marami rin akong nakitang pagkukulang niya sa laban nila ni Inoue. This time, napag-aralan namin yung bago kong coach na dinagdag si Coach Marvin Somojo and kay Coach Abel Martin na yung pagkukulang niya sa taas ng ring ng laban niya kay Inoue po, pwedeng maging advantage namin, no, dahil hindi naman po siya ganun kalakas, dahil actually nasa 122 pounds siya talaga originally. And yung experience niya sa laban niya kay Inoue, siguro yun lang yung magiging advantage niya sa akin, pero hindi ko naman din po may pagkakaila na mas matalino siguro ako sa kanya sa taas ko ng ring.
0: Eto, Carl, undefeated ka pa in 28 professional fights. So, ibang klase yon, wala ka pang talong nararanasan, ano? So, paano mo napapanatili yung kumpiyansa mo at hindi ma-pressure na maprotektahan itong unbeaten record mo?
1: Yes, sir. Dahil kumpiyansa ako, mapanatili yung undefeated record ko dahil matagal po ako nagsanay para sa fight na to. And bawat fight ko, nagsasanay ako, kaya mataas po yung confidence ko sa sarili ko dahil alam kong pinaghihirapan ko yung bawat pag-iensayo at mga fight na dumarating po sa aking buhay.
0: Eto, Carl, exciting yung fight card kasi may Canelo Alvarez at Christian Mbili. So, yun pa lang, parang ang laking opportunity na maging bahagi ng ganong klaseng fight card dahil ang daming manunood nito. Gano'ng kalaki ang opportunity na ito para sa'yo na makilala ka ng international boxing community?
1: Yes, sir. Sobrang laki ng opportunity na to. Hindi natin matatanggi na may isama tayo sa undercard ng Canelo Alvarez. And napakasaya po kasi isa po ako sa taga-Ifugao na taga-Cordillera magdadala ng pangalan para sa aming mga tribo na kahit papano may makilalang boksingero galing sa Cordillera, Ifugao. At may pakita ko sa mga taga dito, taga ibang bansa na kung sino ako kami mga taga Ifugao.
0: Carl, panghuling tanong na lang. Kanina binanggit mo na kung ano mga posibleng pwede mangyari kung sakaling mananalo ka kay David Picasso. You could go back to 122. Kung may opportunity na labanan si Inoue, gagawin mo yon. Do you feel, Carl, that at 28-0 and at this point of your career, feeling mo ba ready ka na na lumaban at maging world champion at this stage?
1: Yeah. Anytime na palagi po akong nasa gym, kung nasan man po ako, and lagi kong hinihiling na mapalabat po ako sa isang world title. And this fact na nangyari nga itong opportunity po na ito, hindi ko na iniisip kung world title dahil big time promotion po ito, and alam kong malaki rin yung pangalan ni David Picasso. And I think na makakapagbigay ako ng magandang fight para sa mga manonood, magandang laban. And I think this is the best fight para sa akin. Big fight, and this the best opportunity na may pakita ko yung talento ko sa mga tao ko.
0: And of course, we are very excited. We will be praying for you, Carl. Best of luck and maraming salamat sa oras na binigay mo sa amin dito sa Bilyonaryo News Channel. Mabuhay ka.
1: Thank you po so much. Ingat po kayo palagi dyan.
0: Carl James Martin, undefeated Filipino pro boxer with us here on BNC. And with that, thank you for joining us tonight. We'll see you again tomorrow on The Scorecard, where sports is our business and business is our sport on the Bilyonaryo News Channel. This is Anton Rojas. Have a blessed evening, everybody, and good night.

0: may allegation si Gracioso na may perang dinadala sa mga Duterte. Saan, asan yung pera? Ito yung malaking posibilidad na yung pera inilalagay dito by land banking, by creating resorts, by creating mansions, by helipad, by his and hers na swimming pool, and ang appearance sa public, simple, pero pag nakita mo...
1: Totoo bang simple lang ang pamumuhay ng Duterte family? Iba raw kasi ang ipinapakita ng higit 100 nilang mga property.
2: Sa pagkalkal ng NBI sa alegasyon ni Rodolfo Gracioso, tagilid umano ang halaga ng mga ito sa salen ng pangalawang pangulo.
3: Mabilis ang buwelta ni VP Sara sa mga tambak na alegasyon. Talaga raw niyuyurakan lang siya ng administrasyon. Magandang gabi, ako po si Pinky Web.
2: Ako naman si Willard Cheng.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Huge discrepancy sa SALN. Higit 100 ari-arian ni VP Sara binubusisi ng NBI. Ang

gulong money laundering pinalutang. Unpaid taxes ng GenCorp umabot umano sa 250 million pesos. Umano'y imbentong ebidensya ng prosekusyon pinalaga ni VP Sara. Impeachment who? VP Sara bet pa rin ng mayorya sa pagkapangulo ayon sa Pulse Asia. Grace po sinapawan sina Senador Alan Peter Cayetano at Robin Padilla sa senatorial survey. Dalawa sa tinaguriang Maleta Boys tumestigo sa bail hearing ni dating Speaker Martin Romualdez. Video ng hinihinalang delivery sa bahay ng kongresista pinakita. First on BNC, bilyonaryo mining boss Joseph C. pinayagang magpiansa ng Korte Suprema. Apat na Pinoy sugatan sa pag-atake sa airport sa Riyadh, tatlo nasa ICU. At shots fired, post ni Barbie Imperial patama raw kay Sara Labati.

0: Sinisilip na ng NBI ang 24 mula sa higit 100 ari-arian o mano ng mga Duterte. Partikular na tinumbok ng imbestigasyon ang di umanong tugmang halaga ng mga ito sa deklaradong sal-en ng pangalawang pangulo. Yan ang agenda report ni Gio Robles live mula sa NBI headquarters sa Pasay City. Gio, ano ngayon yung tinitingnang anggulo ng NBI?
1: Corina, hindi lang doble kundi higit pa ang agwat sa halagang makikita o nakasaad sa sal-en ng bise kumpara sa tinatayang tunay na halaga ng mga ari-ariang iniuugnay sa kanya. Sinusuri ngayon ng NBI ang posibilidad kung may kaugnayan sa money laundering ang pagkakabili sa mga ari-ariang ito at kung may koneksyon ng mga ito sa bilyong-bilyong pisong perang inihatid umano ni Rodolfo Gracioso kay Inday Sara.
2: Bali Inspired Resort, malapit sa isang beach sa Island Garden City of Samar. Ekta-ektaryang lupa sa Davao City. Mga mansyon na may dalawang swimming pools at may helipad pa. Ilan lang daw ito sa higit 100 properties ng magkapatid na Vice President Sara at Davao City Congressman Pulong Duterte. Batay sa investigasyon ng NBI, lumalabas na may malaking pagkakaiba umano sa halaga ng mga ari-arian kung ikukumpara sa declared sal-en ng bise at independent property assessments ng ahensya. Inihalimbawa ni NBI Director Melvin Matibag ang agricultural land sa Barangay Katigan sa Davao City na pagmamay-ari umano ng bise. Halos 900,000 pesos lang daw ang halaga ng 2 ektaryang lupa base sa nakasaad sa kanyang sal-en. Pero batay sa investigasyon ng NBI.
3: Upon consulting an assessor, just looking at the pictures at saka yung video na pinalabas natin, nasa 60 million. So doon pa lang sa isang property yung pinag-uusapan. And we're talking about 24 properties na diniklara sa sal-en. So we are not speaking pa of possibilities that there are properties na inilagay sa ibang pangalan na hindi nakadeklara sa sal-en.
2: Ayon kay Matibag, binusisi nila ang mga ari-ariang iniuugnay sa pamilya Duterte bilang bahagi ng pagtutugma sa alegasyon ni Gracioso na naghatid umano siya ng bilyon-bilyong pera kay VP Sara. Sinuri umano ng ahensya kung may koneksyon ang umano'y paghahatid ng pera sa posibleng money laundering kaya nabili ang mga property. Gaya sa resort na ito sa Samal na iniuugnay naman ni Matibag kay Congressman Pulong Duterte.
3: May allegation si Gracioso na may perang dinadala sa mga Duterte. Saan yung pera? Ito yung malaking posibilidad na yung pera inilalagay dito by land banking, by creating resorts, by creating mansions, by helipad. May his and hers na swimming pool and ang appearance sa public simple pero pag nakita mo
2: sa gitna ng mga allegasyon mabilis ang buwelta ni

0: Pisara.
1: Alam niyo, napansin ko lang ha, na lahat na lang ng iligal ay pinapahid nila sa akin.
2: Corina, nakatakdang magsumite ng report ang NBI sa Office of the Ombudsman para sa karagdagang aksyon laban sa bise. Samantala, kaninang umaga, hininga naman ng pahayag itong si Representative Pulong Duterte kaugnay sa mga bagong alegasyon laban sa kanila ni NBI Director Melvin Matibag. At ang sabi niya lang, and I quote, "No comment to that guy." End of quote. Corina, balik sa iyo.
3: Okay, maraming salamat, Gio Robles, nag-uulat live mula sa NBI headquarters sa Pasay City.
4: Sa day 38 ng impeachment trial na bulgar na aabot umano sa 250 million pesos ang hindi nabayarang buwis ng kumpanyang iniuugnay kay VP Sara. Kinwestiyon din ang kita ng kumpanya ng kanyang asawa. Yan ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah.
5: Hindi maipaliwanag ng testigong si Attorney Alexander Cabrera kung saan ang galing itong pondong naging dahilan ng paglobo o paglaki ng GenCorp, isa sa mga kumpanyang iniuugnay kay VP Sara. Lumabas na yung kita nito mula 28 million noong 2021 ay lumobo pa around 500 million pesos pagdating ng 2025. Pero hindi malinaw sa financial statements kung paano lumaki ito. Yan ay kahit nasa humigit kumulang 1.2 million pesos lang daw ang kukunan ng mga shareholder nito.
6: Dumaloy ang pera sa GenCorp at hindi sila nagbayad ng buwis. Ito ang lumalabas sa testimonya ng huling testigo ng prosecution sa hindi umano maipaliwanag na yaman ni VP Sara. Dati nang nagdeklara ng business interests ang bise sa nasabing kumpanya.
7: Nakita ko dito sa report niyo from 2022 to 2025, ang undeclared inflows ay 1 billion. Ibig sabihin, pumasok yung pera, 1 billion, pero hindi nyo nakita sa kanilang balance sheet.
8: Opo.
7: Or even sa kanilang income statement.
8: IDR. Tama po.
7: So ibig sabihin, ang GenCorp hindi nagbayad ng 250 million in taxes.
8: Tama po.
6: Maaari itong mahantong sa pagkawala ng proteksyon ng korporasyon kung saan ang personal na ari-arian ng mga may-ari ay pwedeng bawiin o kunin ng korte para mabayaran ang pananagutan ng kumpanya. Iniuugnay din ang bise sa kumpanyang Cal 88 na una nang lumabas na may milyones na cash remittances na natanggap umano mula China. Kinwestiyon ni Senator Judge Raffy Tulfo kung tugma ba ang daan-daang milyong pisong sales ng kumpanya sa aktual na kakayahan itong gumawa at mag-export ng banana chips.
8: Wala po siyang payable, wala po siyang receivable. Manufacturer siya o exporter siya ng manufactured goods. Wala po siyang inventory ng raw materials or work in process.
6: Kumpara umano sa 5 o 6 na kaparehong exporter na may halos 200 million peso annual revenue, mas malalaki raw ang pabrika, kagamitan at inventory ng mga ito. Tanong naman ni Senator Judge Joel Villanueva, may patunay ba na ang perang pumasok sa mga kumpanya ay napunta mismo sa personal na account ng mag-asawang Duterte Carpio? Pag-amin ni Cabrera, hindi pa nila natutunton kung kanino napunta ang lahat ng perang lumabas sa mga kumpanya.
8: Hindi ko po masabi kung nangyari po yun, pero kung tinatago nyo po, ba't nyo po ipapakita sa kabila?
6: Pero paninindigan niya, sapat daw ang kanyang nakalap na records para sa conclusion na may hindi tugmang yaman sa deklaradong kita ng bise. Ipinasilip ni Senator Judge Erwin Tulfo sa impeachment court ang umano'y 2 ari-arian sa Davao na Mistulang Resort at nakatala ang 200,000 peso acquisition cost na una nang inilahad ng NBI. Kung kasama ba ang mga ito sa higit 817 million pesos na tinatayang undeclared wealth umano ng bise, hindi pa ito masagot ng testigo sa ngayon. Kailangan pa raw kasing ikumpara ang mga titulo, sukat at lokasyon ng lupa sa SALE ng bise. Nangako naman si Jokno na susuriin ng prosekusyon ang bagong information mula sa NBI dahil ang malinis na opisyal umano walang tinatago. Yan daw ang pinakapuso sa aligasyon ng hindi maipaliwanag na yaman ni VP Sara ayon kay Jokno.
9: Marami na po tayong iba't ibang naging witness galing sa AMLA,
0: sa bangko, sa BIR, at ang ating magaling na financial analyst.
9: It's about that trust that the people reposed in her. Yung tiwala po na binigay ng sambayan ng Pilipino sa kanya. Para sa akin po, it's really not about her as a person. It's about leadership. Kung tama ba ang pamamahala at lalong-lalo na yung katampatan o yung fitness ng isang mataas na opisyal na manungkulan pa.
6: Impeachment court na ang titimbang kung sapat ang mga ebidensya ng prosekusyon, habang depensa naman ang susunod na maglalatag ng kanilang panig. Sobrang tama.
5: Pinky, tapos na ang pagpresenta ng House prosecution kay Cabrera at na-excuse na rin siya at around 5:34. Yan ay after more than 10 hours of testifying before the Senate Impeachment Court. At hihintayin natin within the week or sa mga susunod na araw kung handa na ba itong defense team ni VP Sara para magpresenta naman ng kanilang mga testigo at ebidensya. Balik sa'yo, Pinky.
4: Hana, yung mga kumpanyang na-mention mo, GenCorp and Calle 88, na parehong naiuugnay kay VP Sara, bukas pa rin ba yung mga yan?
5: Pinky, sinabi kanina ni Senator Judge Raffy Tulfo na nakakita raw siya ng recent ad na hiring daw itong Cali 88, although hindi na ito nabigyan ng karagdagang detalye pa kanina. Pero kung pagbabasehan naman natin yung mga tumestigo sa nitong nakaraang linggo ng mga bank representatives sa trial, meron pang mga active na bank account yung GenCorp Industries, habang isinara na noong July this year yung dalawang bank account ng Cali 88 Foods Corporation. Pero sa ngayon, Pinky, hindi pa kumpirmado kung patuloy pa rin bang nag-ooperate yung dalawang kumpanya habang ongoing nga itong impeachment trial ni VP Sara. Pinky.
4: Siguro maririnig natin yan kapag turn na ng defense. Pero ibig sabihin ba walang trial bukas dahil tapos na yung pagpresenta ng testigo ng House prosecution?
5: Bukas, Pinky, hihintayin natin itong formal manifestation ng House prosecution pagdating nga dito sa pag-offer nila ng mga ebidensya. At may pagkakataon pa para mag-comment or mag-object itong defense panel ng DC. And after that, posibleng ang masundan ito ng pagpresenta naman ng witnesses and evidence on the part of the defense team. Balik sa'yo, Pinky.
4: Maraming salamat, Hana T. Nag-uulat ang live mula sa Senado.
10: Sumalang na si Attorney Alexander Cabrera sa cross-examination ng depensa. Pero hindi lang pagbusisi, sa financial records ng bise ang kunestyon, kundi maging ang kanyang kredibilidad. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe, nagulat ng live mula sa Senado. Dexter.
11: Willard, motibo at kredibilidad ni Attorney Alex Cabrera ang pinunteriya ng depensa sa kanilang cross-examination dito sa financial forensic expert witness ng prosekusyon ngayong araw na ito. Pero hindi nagpatinag itong si Attorney Cabrera nang ungkatin na ng depensa yung legalidad kung papano napunta sa kanya itong mga confidential document. Sa cross-examination na isinagawa ni Attorney Christine Ferrer ng depensa, ipinaalala kay Cabrera ang posibleng parusa sa paglalabas o paggamit ng confidential na financial records dahil sa posibleng paglabag sa bank secrecy, data privacy at confidential laws. Kwestiyon din ng depensa kung bakit tinanggap ni Cabrera ang bank records at reports ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC nang walang pahintulot umano ng impeachment court. Paliwanag ni Cabrera na una nang nailahad at napagtalunan sa House of Representatives sa mga dokumento, kaya wala siyang nakitang dahilan para tanggihan ito. Giit din ni Cabrera na kailangang masuri ang mga bank deposits sa pagtukoy ng posibleng pagkakaroon ng ari-arian hindi tugma sa lehitimong kita ng isang public official alinsunod sa Section 8 ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Muling giniit ni Cabrera na tungkulin niyang suriin ang mga dokumentong ibinigay sa kanya at ilahad ang mga natuklasan bilang isang financial forensic analyst. Pero kung nagsumiti lang anya ng tugon noon ang bise sa House Justice Committee hearing, maaring mabago ang resulta ng kanyang analysis sa finances ng second couple.
8: sana po eh may sinubmit sila doon sa answer nila sa House o kaya dito po sa Senado. Nang natingnan ko po. Kasi kung totoo po yun, ibabawas ko po yun eh. Yun po yung kasunduan ginawa ko po sa Senado. Okay, sige. Pro bono, sige. Pero walang pwedeng magdikta. Kung ano yung makita ko, yun lang. Huwag niyo akong isisway kaliwa o kanan. Yan lang po yung condition ko. Dahil ang dali-dali naman po mag-resign eh. Pag kami po namilit sa akin, so kung dadalin po, I will be happy to look at it. At kung mali po yung 817, na aminin ko po.
11: Willard, kanina giniit ng depensa yung privacy ng Vice Presidente at yung confidentiality ng kanyang mga bank deposits. Pero kanina, Willard, may dagdag ko lang sa pagtatanong ng mga Senator Judge. Natanong kung yung kanyang binigay ba na sumatotal ng mga undeclared na mga assets at mga income, yun na ba yun? Ang sabi ng forensic expert na si Attorney Cabrera, hindi pa nga kasama nga daw doon yung confidential funds at may manggagaling pa sa ilang kumpanya na kung ginawa niya yung pagsasama ng lahat ng ito, maaaring umabot pa ng 1.5 billion pesos lahat-lahat. Willard.
10: Maraming salamat, Dexter Ganibe, nag-ulat ng live mula sa Senado.
3: Wala na raw lakas ang ebidensya ng prosekusyon, kaya kung saan-saan iniuugnay si VP Sara. Ayon niya mismo sa pangalawang pangulo, ang buwelta ng prosekusyon, ang tunay na inosente humaharap sa gitna ng mga alegasyon. Nagbabalik si Hannity.
12: Just a warning to the defense, please, if you want to present the Vice President, please do so because I'm just dying to cross-examine her.
13: You will be the one, should she be?
12: No, I will volunteer. I may not be the one, but I certainly will volunteer.
6: Desidido na ang prosekusyon na hindi iharap bilang testigo si VP Sara sa impeachment trial nito. Pero gigil si Attorney Lorna Capunan na i-cross-examine ang bise sakaling ipresenta siya bilang witness ng depensa patapos nang magpresenta ng ebidensya ang prosecution. Pero hindi nagpakita ang bise sa paglilitis. Sabi ni VP Sara, wala na raw masabi ang prosekusyon laban sa kanya.
14: Ang i-imbay mo ka ng ebidensya eh, diba? Sa simula pa lang, yung impeachment complaint mo, walang annexes, walang attached pieces of evidence. Tapos gumawa ka, even o ka ng evidensya. Sinubukan ka nila yung kay Gracioso. No. Sinubukan nila yung kay Madliaga. O bumagsak na yung bribery. Ngayon, sinubukan nila kay Gracioso. Ay walang bumagsak din na nagsisinungaling pag-iimbend mo. Kaya bumabagsak yung kaso. Kaya nag-shift na yung narrative to China naman tayo ngayon. So ano ba na nagag?
6: Diversionary tactic lang daw ang style na ito para kay Attorney Lorna Capunan. Hirit din ang private prosecutor. Kung inosente raw ang isang tao, magpapakita siya sa gitna ng mga akusasyon.
12: Not appearing is more consistent with guilt. And to us, it is flight. Sabi nga nila, flight is indication of guilt. Tinatakbuhan niya.
6: Binalikan din ni VP Sara ang dating issue kay dating Vice President Jejomar Binay na anya'y hindi man lang daw naharap sa impeachment complaint samantalang siya ay dumaan dito, not once but twice.
15: Titiyakin mo namin na hindi na ho magkakaroon ng ikatlong impeachment complaint.
16: Bakit?
15: Tatapusin na po namin ito.
16: Bakit?
17: Bakit po?
15: No, we will finish the presentation of evidence until the very end. We let the Senate judges make the decision whether to convict or to acquit. It will end in this impeachment complaint. In this trial. So, happy anniversary, Madam Vice President. Isa pong kape para sa inyo.
6: Nasa higit 817 million pesos umano ang undeclared wealth ng bise mula 2022 hanggang 2025 base sa huling testigo ng prosekusyon na si Attorney Alexander Cabrera. Unusual din umano ang ilang transaksyon ng asawa ng bise na si Attorney Mance Scorpio noong 2025. Kasama rito ang nasa halos 300,000 pesos na gastos sa isang retail store sa Davao City at more than 250,000 peso worth of purchase sa hiwalay pang store sa Malaysia. Sabi ni Carpio, personal expenses umano ito bilang treat sa DLSU Green Archers players matapos ang pagkapanalo nito sa isang laro. Dati nang nakilala bilang team manager ng Green Archers si Carpio.
12: All my sons are football players. Even if I do treat them to lunch or dinner, I will not spend 200,000. Nor will I go shopping, even my shoes. I will not spend that much on my shoes kasi binili daw ng mga sapatos or something. One shopping incident. I don't know, let them come out with their defense.
6: Hindi naman daw lusot si Carpio dahil asawa siya ng bise. Mismong si Carpio na raw ang umami ng pagkaskas ng mga transaksyong ito at hindi ito simpleng buhay para kay Ridon. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.
4: Bumwelta si VP Sara kay PBBM matapos siyang ituring na highest threat umano kung totoong pumaldo siya at kanyang pamilya sa China. Pabiru rin itong ibinida ang pagiging famous ng kanyang opisina. Yan ang Agenda Report ni Chad Gachalian.
16: I claim that sikat na sikat. Na kahit nasa ibang bansa na ay ang iniisip, si Inday Sara pa rin.
17: Isa yan sa mga mensahe ni VP Sara sa selebrasyon ng 91st anniversary ng Office of the Vice President. Bukod sa pagkapatampok ng kanilang mga accomplishments at pagpaparangal sa ilang empleyado ng OVP, muling bumanat ang bisis sa Pangulo kaugnay na naging pahayag nito sa Singapore na maaari na umanong ituring na highest threat to the Republic kung mapapatunayang tumanggap nga ng milyong pisong pera si Duterte at ang asawa nito mula sa Chinese government.
18: Nakakabahala ito mo na magdating yung nagyan ang hayat mula sa BBM dahil parang inani na rin yan. Simula noong 2023 ay itinumbring nila akong threat. Nakabahala ito dahil parang sinasabi niya na yung mga nagdinegosyo na merong trade sa China ay threat din sa bansa. So napakarami noon.
17: Para kay Duterte, todo na umano ang effort ng gobyerno para mapuno ng alegasyon ng kanyang pangalan. Magmula pa raw noong naging usapin ang confidential funds ng BICE. Hanggang mapasok na ang Graveshots case at ngayon, pati raw ang umano'y pagpupondo ng China sa kumpanyang nauugnay sa kanya.
18: Lahat ay ginawa kung kodong at lahat din ay gagawin din nila para sinabi ko nga pabagsakin. Because this is about the 2028 elections. Statement ko mga nakaraang araw, sabi ko, ito ay impeachment. Pangalawa, ito ay charter change. At pangatlo, ito ay no elections. So in the morning at na kayo.
17: Hindi rin pinalagpas ng pangalawang pangulo ang nasa bata droga sa Laos sa Thailand na dapat daw ay ibabiyahe papuntang Pilipinas.
18: Parang nakatahiya na nga yung drum horn na pagkantang Pilipinas nga rin now in Thailand. Tapos ito ba tayo na nagsasabi na drum it's a national security risk in one negosyo with China. Ano at nagiging troublemaker of Southeast Asia value.
17: Sabi ni VP Sara, kaysa pamumulitika, dapat mag-focus na lang ang gobyerno sa tumataas na inflation rate. Dismayado rin ng bisis rekomendasyon ni PBBM na mag-ipunan ng balde ngayong papalapit ang Super El Nino dahil pinapakita raw nito na wala na talagang maaasahan sa Pangulo. Para sa Agenda, Chad Gachalian, Bilyonaryo News Channel.
10: Dapat daw linawin ni Senator Judge Robin Padilla kung sino ang tinutukoy niya nang sabihing may disregard for law sa impeachment trial laban kay VP Sara. Ayon kay Lacson, maaari itong ituring na direktang pag-atake sa integridad ng Senate Impeachment Court. Dagdag ang pahiwatig ng kapwa senador na posible nilang i-boycott ang paglilitis kasama ang kanyang mga kalyado. Nantala ng ilang minuto ang cross-examination sa testigo kanina dahil walang quorum. Hindi kasi umabot ang apat na miyembro ng Senate Majority habang wala ni isang miyembro ng Minority Bloc ang present sa unang 10 minuto ng impeachment trial day.
4: Impeachment who? VP Sara bet pa rin daw ng mayorya sa pagkapangulo ayon sa Pulse Asia. At Ann Curtis may espesyal na role sa Singapore F1 Grand Prix.
3: Susunod yan sa agenda.

0: bola.
1: Straight.
0: Tuldukan na itong criminal liability na ito.
1: Setting the agenda every day with Willard Chang. Memo with Corina. Monday through Friday, 7:30 a.m.
0: Traffic check muna tayo ngayong Lunes sa EDSA White Plains. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Mabigat naman ang southbound lane. Gumulong na ang bail hearing sa 7.4 billion peso plunder case ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ang bala ng prosekusyon, isang surprise evidence. Narito ang agenda report ni John Riz Calata, live nag-uulat mula sa Sandigan Bayan. John Riz, ano naman ang ebidensyang ito?
2: Corina, dalawang testigo ng prosekusyon ang iniharap sa unang araw ng bail hearing ni dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng 7.4 billion peso plunder case. Sumalang sa witness stand ang dalawang miyembro ng tinaguriang Maleta Boys na may kinalaman umano sa pagde-deliver ng mali-maletang kickbacks mula sa flood control projects.
3: Ipinalabas sa unang araw ng bail hearing ni dating House Speaker Martin Romualdez sa Sandigan Bayan 3rd Division ang video ng umano'y delivery ng mga maleta sa tirahan ng kongresista sa McKinley Road sa Forbes Park, Makati City. Kasabay ito ng pagtestigo ng isa sa maleta boys na si George Villalon Jr. Ayon sa prosekusyon, bahagi si Villalon ng security team na nag-deliver ng papalo sa tinatayang 20 maleta sa bahay ni Romualdez. Bago pa magsalita si Villalon, nagkaroon na ng mainit na sagutan sa pagitan ng korte at depensa kung ipepresenta ang USB na naglalaman ng 13-second video kung saan makikita ang mga maleta na naglalaman umano ng pera sa loob ng bahay ni Romualdez sa Makati mula sa unit umano ni fugitive and resigned Congressman Zaldico sa Horizon Homes sa Taguig City. Ayon sa depensa, surprise evidence daw ito dahil hindi sila agad nabigyan ng kopya ng video kaya hindi nila ito napanood. Pero tinanggihan ito ni Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda dahil may naka-attach naman raw na litrato sa judicial affidavit na bahagi ng video na nais ipresenta ng prosekusyon. Kaya naman ipinalabas pa rin ang video sa korte. Sinend umano ni Villalon ang video sa kanyang asawa, gayon din kay Johnny Buduan na kanila umanong team leader, na sinend naman ito sa isa pang boss hanggang makarating kay Ko. Nakuhanan niya ito noong November 21, 2023, dakong alas 2 ng hapon. Ikinihit ng testigo na hindi niya inedit o binago ang naturang video. Kaugnay naman sa authenticity ng video, plano raw magpresenta ng prosekusyon ng kinatawan mula sa National Telecommunications Commission. Batay sa tensya ng Maleta Boy, naglalaman ng 20 hanggang 25 million pesos ang maliit na maleta. 30 to 40 million pesos naman ang medium-sized suitcase at 50 to 70 million pesos sa large suitcases. Gayunman, hindi niya alam kung magkano ang eksaktong halaga ng kanilang idineliver noong November 2023. Ipinaliwanag din ni Villalon sa korte na nalaman niyang pera ang laman ng mga maleta nang makita niyang nakabukas ang isa sa mga ito sa unit umano ni Ko at inihahanda ng aide ni Ko na si John Paul Estrada. Aminado naman ang testigo na hindi siya nakatanggap ng anumang utos mula kay Romualdez at hindi niya ito nakita nang mag-deliver ng mga maleta sa Makati. Hindi rin daw alam ni Villalon kung saan nanggagaling ang perang idinideliver umano sa unit ni Ko na siyang ipinadadala sa bahay ni Romualdez. Nahaharap ang dating speaker sa kasong plunder kaugnay ng umano'y 7.4 billion peso kickback mula sa flood control scandal. Dumalo si Romualdez sa pagninig via video conference mula sa New Quezon City Jail male dormitory sa Payatas.
2: Corina, tumistigo rin ang team leader ng Maleta Boys na si Johnny Buduan kung saan inamin niya na kabilang siya sa mga nagbilang ng pera na papalo sa 30 million pesos na nakalulan sa maleta noong November 21, 2023 bago ito i-deliver sa bahay umano ni Romualdez sa Makati. Kasunod ito ng utos umano ni John Paul Estrada, ang isa nga sa aide ni Ko. Bukod kinako at asawa nito, may itinuturing din anila silang higher-ups na sina Bong Cruz, General Sodusta at Colonel Dominguez kung saan tumanggap din sila ng instructions na may kinalaman sa deliveries. Naatasan din daw siya na mag-withdraw ng pera sa iba't ibang bangko at mula sa perang yun ay nakapuno sila ng 15 maleta na dinaumano sa condo unit ni Ko sa BGC Taguig at SunWest Corporation.

0: Constitution. Inamin din ni Buduan na hindi siya nakatanggap ng instructions mula kay Romualdez at hindi rin niya ito nakita noong nag-deliver sila ng pera sa Makati. Sinabi ni Buduan na lumutang sila kasama ang original na 18 Maleta Boys para sana patotohanan ang mga alegasyon ni Orly Gutesa at Co. kaugnay ng umano'y kickback deliveries. Ipagpapatuloy ang bail hearing bukas kung saan inaasahang ipipresenta ang dalawa pang Maleta Boys na sina Gil Navidad at Christopher Esquivel. Corina?
1: Riz, matunog ang Maleta Boys dahil una na ngang nag-recant, no, yung ilan sa kanilang kasamahan. May impormasyon ba kung may nangihikayat pa sa kanila para bumaligtad?
0: Corina, kanina doon sa pagdinig o doon sa bail hearing ni dating House Speaker Martin Romualdez, sinabi mismo ni Villalon, yung isa sa mga tumestigo, na meron pa rin nangihikayat sa kanila para baligtarin rin yung kanilang testigo o pagtestimonya kaugnay nung deliveries umano kina Co. at Romualdez ng kickback mula sa flood control projects kapalit ng pera. Particular na tinukoy ni Villalon ang isang nagngangalang Mark Bonagan. Si Bonagan ay dati rin umanong aide ni Co. na nagtanggi na ng, sa kanyang mga pahayag o sa mga pahayag ni Orly Gutesa na nag-deliver sila ng mga malay-maletang pera kina Co. at Romualdez. Corina?
1: Maraming salamat. John Riz Calata nag-uulat live mula sa Sandigan Bayan. Sa kabila ng mga hinaharap na alegasyon, leading pa rin si VP Sara sa 2028 presidential survey. Batay sa latest Pulse Asia survey, 1 out of 2 o 50% ng mga Pilipino ang pabor kay Duterte. Nakasunod sa kanya si dating Vice President at incumbent na Naga City Mayor Lenny Robredo na may 26%. Nasa third spot naman si Senator Raffy Tulfo, nakakuha ng 12%. At kung kukwentahin ng percentage points, hindi matatalo si Duterte kahit pa pagsamasamahin ang nakuhang puntos ng iba pang mga presidential bets.
2: Nangunguna si dating Senator Grace Poe sa senatorial preference para sa 2028 elections. Batay sa Pulse Asia survey, 50.2% ang mga Pilipinong boboto kay Poe. Sinundan siya ni Senador Alan Peter Cayetano na may 46.5%. Nasa ikatlong pwesto naman si Senator Robin Padilla na nakakuha ng 45.9%. Pasok din sa survey sina BNC anchor Jimmy Bondoc na may 10.4% at Corina Sanchez Rojas na nakakuha naman ng 8.3%. Nasa listahan din sina the spokes anchors Trixie Cruz Angeles at Edwin Lacerda at Politico Talks host Jess Falsis.
3: Balik Pinas na si PBBM matapos ang 5-day working visit sa Singapore. Pasalubong ng Pangulo ang plano ng Singaporean company na Vena Energy na magdagdag ng mahigit 1 gigawatt renewable energy capacity sa bansa. Dumalo si PBBM sa Forbes Conference, Nuclear Institute at F1 Race kasamang royalty mula Brunei at Johor. Namataan din sa event si Presidential Son at Majority Floor Leader Sandro Marcos.
1: Pabirong sinita ni PBBM si Palace Press Officer Yusek Claire Castro sa Singapore matapos matanong sa pagtawag niya ng buwaon o sinungaling in waray kay VP Sara. Ito'y nag-ugat sa pagsagot ng Malacanang sa alegasyon ng vice na administrasyon umano ang may kamay sa pagsulpot ng self-confessed bagman na si Rodolfo Gracioso Jr. Ayon sa Pangulo, hindi official press release ito.
4: I didn't know. I don't know why Claire said it.
5: The statement not divisive.
4: No, because she told me, I just got this report and I asked her and I said, is it true that this report came out? And yun ang comment ko sa kanya. Akala niya press release na pala yun. Press release. Ikaw talaga, anti-Claire talaga.
1: Sa kabila nito, aminado si PBBM na tinawag niyang fake news ang pahayag ng kanyang second-in-command. Kung may paratang daw kasi, ilatag ang ebidensya.
2: Posible umanong malaking sindikato ang nasa likod ng foiled drug smuggling sa Laos at Thailand na balak ipuslit dito sa Pilipinas. Arestado na ang isa sa mga suspect na gumamit pa ng private jet para ibiyahe ang mga kontrabando. Yan ang agenda report ni Late Kabagani.
6: Kinilala ng PDEA ang naarestong Pilipino sa Laos na si Alias Fahad matapos mahulian ng nasa 521 kilo ng shabu. Ayon sa PNP, balak umano nitong ibiyahe ang kontrabando gamit ang isang private jet papuntang Pilipinas mula Malaysia. Nakumpiska ng crew ang droga matapos mapansin ang kahinahinalang kargamento. Si Alias Boyet naman, isa pang Pilipino na umano'y nagbayad sa private jet at konektado sa drug syndicate sa Mindanao, pinaniniwala ang nasa Hong Kong.
7: Yung investigation natin ay sa nagsimula noon pa, yung grupo na ito ay sila na ang target natin. Ang supply nila is coming from the south, sa Mindanao. Then, yun na ngayon ang pumapasok dito sa Metro Manila. As to yung mga personality, yes, we have the list. At ito ngayon na nangyari dun sa Thailand na nahuli itong kapwa natin Pilipino. And with yung participation na nag-charter, bolstered our belief na yun talaga yung grupo. And it added more evidence doon sa case build-up natin.
6: Nasabat din sa Thailand ang mahigit isang tonelada ng shabu na nakatakda ring dalhin sa Pilipinas. Iniugnay ng PDEA ang dalawang shipment sa Samgor Syndicate, isang transnational criminal group na sangkot sa illegal na kalakalan ng droga sa Golden Triangle. Ang Golden Triangle ay tumutukoy sa rehiyon sa Southeast Asia na pinagtatagpuan ng Thailand, Laos at Myanmar, isang lugar na matagal nang iniugnay sa produksyon at paglusot ng mga illegal na droga. Nakipag-ugnayan na ang PNP at PDEA sa foreign counterparts para matukoy ang mga posibleng kasabwat sa umano'y international drug smuggling operation.
8: So, we're still in the process of determining whether further police action is warranted under Philippine laws. We are constantly liaisoning with our foreign counterparts po. Siyempre, ang nakuha lang po natin yung finifeed po nila sa atin. We have no jurisdiction, we have no authority dun sa place po na nang pinangyari yan.
6: Tinitingnan na rin daw ng PNP kung may dapat repasuin sa airport protocols lalo na pagdating sa private jets. Sabi ng PDEA, una na silang nakatanggap ng impormasyon sa dalawang nakatakdang pagbagsak ng illegal na droga sa Pilipinas bago pa ang insidente sa Laos Airport.
7: So, 2 weeks before, meron na tayong information sa PDEA. At naka-prepare na ang PDEA to interdict these 2 deliveries supposedly papunta sa Pilipinas. At dito nga, kung natuloy yung delivery na yon sa Pilipinas.
6: Una nang nagpahayag ng deep regret si VP Sara sa pagkakasangkot ng Pilipinas sa illegal drug trade. Kaya panawagan niya ang mas mahigpit na pagbabantay at operasyon laban sa kalakalan ng illegal na droga. Para sa Agenda, Laid Cabagani, Billionaire News Channel.
3: Matapos ang mahigit isang taong pagkakakulong, makakalaya na si bilyonaryo mining boss Joseph C. na inakusahang fake Filipino. Pero giit ng Bureau of Immigration, hindi pa ito final na pagpapasya sa kanyang pagkakakilanlan. Yan ang Agenda Report ni Andrea Salve.
9: Sa isang resolution dated October 7, 2026, ipinag-utos na ng Korte Suprema ang immediate release ni bilyonaryo mining boss Joseph C. Inaresto si C. August noong nakaraang taon dahil umano sa kanyang fake Filipino citizenship na una na rin niyang itinanggi. Batay sa resolution na eksklusibong nakuha ng BNC, ipinag-utos ng Korte ang piyansang 900,000 pesos sa kampo ni C. alinsunod sa rules of court at ang kanyang immediate release pagkatapos magbayad. Inatasan din ito ang Bureau of Immigration na magsumite ng written compliance sa loob ng 24 oras kasunod ng pagpapalaya kay C. Mula nang makulong ay inilaban na ng kampo ni C ang kanyang paglaya. Una na itong umapela sa Taguig City Regional Trial Court na nagdesisyong pagbigyan ng habeas corpus petition ng kampo. Iniakyat pa nito sa Court of Appeals ang petisyon na kumatig din sa naunang pasya ng mas mababang korte. Ang lahat ng ito ay sa gitna rin ng paninindigan ng BI sa status ni C na nagmatch daw ang fingerprints sa Chinese national na si Chan Zhongzhen. Mas uminit pa ang usapin ng siyasatin sa Senado ang issue sa kanyang citizenship sa pangunguna ni Senator Risa Ontiveros. Inihambing pa nito kay Go Waping o mas kilala bilang dismissed Bambantarlac Mayor Alice Guo ang sitwasyon ni C kung saan nabansagan pa siyang Alice Guo 2.0. Sa isa namang pahayag kaugnay sa resolution ng SC, sinabi ng Bureau of Immigration na nakikipag-ugnayan na sila sa Department of Justice at Office of the Solicitor General para sa agarang pagpapatupad sa kautusan ng korte. Pero pagdidiin ng kagawaran ng pagpapalaya kay C ay hindi

0: Pinal na pa siya sa kanyang citizenship at identity. Patuloy daw silang sasangguni sa DOJ at OSG para sa mga susunod pang hakbang sa kaso. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
1: Pinaghahanap pa ng mga otoridad ang kasamahan ng naarestong Chinese national sa kasong qualified human trafficking. Kinilala siya bilang si Huang Mingmin, nakasabwat din umano ni Alice Guo sa Pogo Operations. Kasama rin sa warrant si dating presidential spokesperson Harry Roque at Cassandra Ong. Sa ngayon, wala pa raw impormasyon ng PNP kung may nakarating ng surrender feelers mula kay Roque.
2: By its very nature, by the very nature ng mga tao po na may warrant, ay talagang they will try their best to hide, diba, na magtago. So, trabaho naman po namin na hanapin po sila. So, it will take as long as it will take, diba? Talaga pong, siyempre, gumagawa rin sila ng paraan para po makapagtago. Dahil lalo na alam nilang meron pong warrant na pending against them.

Isa na namang mataas na katungkulan sa Vatican, si Cardinal Luis Antonio Tagle, bilang Dean ng College of Cardinals. Mas lumaki ba ang tsansa na maging Santo Papa ang Pilipinong Cardinal? Bilang Dean ng College of Cardinals, tumatayong first among equals ngayon si Cardinal Tagle ng mga kapwa kardinal. Siya ang pangunahing makikipag-ugnayan sa mga kasama na silang mga tumatayong senior leaders ng simbahan at tagapayo ng Santo Papa sa pangangasiwa ng simbahang Katolika. Pinakamalaki ang papel ng isang Cardinal Dean kapag pumanaw ang Santo Papa dahil formal niyang pinapaalam sa diplomatic corps at sa mga leader ng bansa ang pagpanaw ng isang Santo Papa. Pangungunahan din niya ang funeral mass ng yumaong Santo Papa. Magiging bahagi rin ng responsibilidad ni Cardinal Tagle ang mahalagang pagpupulong ng mga kardinal at paghahanda para sa conclave o pagpili sa susunod na Santo Papa. Siya rin ang magtatanong sa mapipiling bagong Santo Papa kung tinatanggap niya ang katungkulan at siyang magtatanong kung ano ang nais niyang maging pangalan bilang Pope, maliban na lang kung ang Cardinal Dean mismo ang mapili ng mga kasamang kardinal bilang susunod na Santo Papa. Kung nagkataon, ang Vice Dean ang siyang gagampan ng tungkulin na ito, gaya ng nangyari sa nooy Cardinal Joseph Ratzinger na tumayo rin bilang Dean ng College of Cardinals bago nahalal na Santo Papa.

0: growing up. Pakiramdam ko mas nakakatakot si Annabelle the doll because unpredictable siya.
1: Para sa social media users, tila may double meaning ang pahayag ni Sarah. Pareho raw kasing may pangalan sa totoong buhay ang dalawang horror references. Si Annabelle Rama, ina ng strange husband ni Sarah na si Richard Gutierrez, at si Barbie Imperial, ang kasalukuyang karelasyon ng aktor.
0: Nakakatakot yung mga tao na hindi mo mabasa yung ugali or mukhang sobrang bait, tapos okay, nasa loob ang kulo.
1: Hindi rin nakaligtas sa mata ng netizens ang cryptic post ni Barbie na may katagang eyes on target. Sa ngayon, nananatiling palaisipan ang umunay silent war ni na Barbie at Sarah habang patuloy na sinusubaybayan ng netizens ang bawat galaw ng dalawa. Para sa Agenda, Teen Matro, Billionario News Channel.
2: Ombudsman, Boying Remulla may babala sa paid trolls. At Senador Alan Peter Cayetano, may bagong resback kay Senador Ping Lacson. Susunod yan sa Agenda.

0: traffic check ulit tayo sa EDSA Ortigas flyover. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Maluwag naman ang northbound lane. Isut na sa kamera ang proposed 7.2 trillion peso budget para sa 2027. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes live mula sa Batasang Pambansa. Isaiah, ilan ang boto pabor sa panukalang pondo?
1: Vicky, sa botong 281 yes, 13 no, and 1 abstain. Pasado na sa huli ang katlong pagbasa ng House of Representatives ang 7.2 trillion peso proposed national budget sa susunod na taon. Kabilang dyan, Pinky, ang higit 22 billion pesos na proposed funds para sa House of Representatives at ang higit na 650 billion pesos na para naman sa Department of Public Works, and Highways, na kung saan ibabalik nga sa susunod na taon ang pondo na para sa flood control projects. Halos dalawang buwan lang tinalakay dito sa Kamara ang proposed 2027 budget. Suneva Ecija Representative Mika Swansing ang tumayong chairperson ng House Committee on Appropriations na naiyak pa nang pumasa ang budget sa second reading. Kahit malaki ang lamang ng botong pabor sa budget, mariin pa rin itong tinutulan ng ilang mambabatas, kabilang na ang Makabayan Block.
2: No, dahil sabi, walang pork, puro pork barrel. No, ang pinalaki pa lalo ng Kongreso ang kanilang pork barrel. No, both sa infrastructure, mahigit 6,000 bagong mga proyekto ang in-insert.
3: Ang 2027 budget ay baboy na baboy. No, sobrang laki ng hard pork, soft pork projects.
4: Nananatiling debt-fueled, pork-riddled at anti-people ang 2027 budget. Binusisirin natin yung mga amyenda na pinasok sa pamagitan ng PARSI. Pero sa sektor pa lang ng agrikultura, kitang-kita natin kung gaano kulang na kulang.
1: No vote 3 ng boto ni Caloocan Representative Edgar Erice. Kabilang sa kanyang dahilan ang pagbubuhos ng pondo sa Local Government Support Fund o LGSF na umabot sa higit 62 billion pesos. Tutol din sa 2027 budget si Representative Toby Tiangco. Dahil na rin sa pagquestion niya sa budget ng House of Representatives na dinagdagan pa mula sa proposed budget na 17 billion pesos, umakyat ito sa higit sa 22 billion pesos. Maging ang grupong akbayan ay tutol din sa budget.
5: We will be voting no dito sa budget na ito for a number of reasons. Una, yung usapin ng transparency. Pangalawa, tingin natin hindi talaga tumutugon sa pangailangan ating mga kababayan ang budget na ito. At pangatlo ay hindi ito nag-a-address sa iba't

0: ibang mga krisis na kinaharap natin.
1: Bigyan matapos dito sa House of Representatives sa itatransmit na itong proposed 2027 budget doon naman sa Senado para doon ay pagdebatihan nila at kung sakaling magkaroon pa ng ilang mga amendments. Samantala, Pinky, dagdag ko na rin, no, kanina habang nagkakaroon ng roll call sa attendance dito sa House of Representatives ay nakita namin sa plenaryo ng Kamara si Davao City First District Representative Paulo Duterte. At matapos nga ang attendance roll call ay agad na siyang lumabas ng plenaryo at hindi niya na hinintay pa itong botohan para sa budget. Subalit, nasubukan natin siyang hingian ng panayam kaugnay doon sa kanyang reaksyon sa mga aligasyon ng NBI sa kanyang pagkakasangkot umano sa money laundering kasama ni Vice President Sara Duterte. Panoorin natin ang kanyang nagsagot. Minky.
2: What was your opinion regarding doon sa mga allegation ng NBI doon sa mga resort, mga bahay nyo daw na misdeclare daw po sa salin? Your reaction, Kong?
3: Na-post ko na sa Facebook page.
2: Pero kung totoo bang misdeclared, ano po ba yung mga allegation nila?
3: No comment to that guy.
2: Bakit, Kong? Sa tingin nyo ba parang napupolitika?
3: Sa tingin mo?
2: Pero yung sa Gracioso ko, any comment?
3: Lalo na doon.
2: So yung Gracioso ang fake allegations si lahat? So yung fake allegations ko yung Gracioso?
4: Pre.
1: Samantala, Pinky, matapos nga yan, hindi na natin pa nakitang bumalik ng plenaryo ng Kamara si Representative Duterte. At hanggang sa ngayon niya, kaugnay naman sa budget, Pinky, nagsasagawa pa sila ng explanation of vote, particular na doon sa mga bumotong hindi pabor. Pinky.
5: Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes, nag-uulat ng live mula sa Batasang Pambansa.
6: Tila na back to you ni Senador Alan Peter Cayetano, si Senador Ping Lacson. Kaugnay pa rin ito sa mga maanumalya o manong mga proyekto sa Taguig. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe.
7: Ako, mess back ang kampo ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa hamon ni Senator Ping Lacson kahapon. Napangalanan ng Minority Leader ang mga kontratistang tinatakot umano niya na sampahan ng kasong plunder. Ang aligasyon ni Cayetano, pinipilit daw ni Lacson na kumanta ang mga ito na may anomalya sa mga proyekto sa Taguig. Punto ni Cayetano, kay Lacson mismo nang galing ang impormasyong ito.
8: Ngayon, dahil hindi sila nakipag-alaman sa amin, sabi ko, pasensyahan na talagang papapaila namin sila ng plunder.
7: Dito unang sinabi ni Lacson na posibleng maharap sa plunder case ang apat na kontratistang umatras para makipagtulungan sa investigasyon. Anim ang unang nangakong testigo pero dalawa lang ang nagsumiti ng affidavit sa Office of the Ombudsman. Sa kanyang Facebook Live nitong weekend, ito rin ang isyong binuksan ni Cayetano.
9: There was one time sinabi ni Senator Lacson, anim kayong kontraktor, yung apat ayaw pumirma. Yung dalawa, pumirma. Pag pumirma, hindi kayo pumirmang apat, plunder kayo. O sinong hindi matatakot sa plunder ngayon? Especially sa pinagtuturo ni Senator Lacson. But what's my point? Kung totoong meron, di pumirma ka. Kung wala, ba't ka pipirma? Kasi tinatakot nga at may consequence.
7: Nasa ombudsman na ang investigasyon sa mga umano'y irregularidad sa mga proyekto sa Taguig. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Billionaire News Channel.
6: Energy Secretary Sharon Garin, sinagot na mga panawagang magbitiw sa pwesto. At apat na Pinoy sugatan sa pag-atake sa airport sa Riyadh. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo ngayong Monday rush hour sa Marcos Highway SM Marikina Green and Go. Ang mga sasakyan sa east at westbound lanes.
5: One year na on duty si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. At sa kanyang anniversary, binida niya ang ilang achievements ng kanyang opisina. Narito ang agenda report ni Chet Gatchalian.
10: Malayo nang narating ng gobyerno sa pagpapanagot sa mga nasa likod na maanumalyang flood control scandal. Ito ang binigyang diin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa kanyang kauna-unahang annual report.
11: Today, 39 flood control cases are before the courts.
4: 35

0: in the Santikan Bayan, and 4 in the regional trial courts. Many more are under preliminary investigation and lifestyle checks. 52 na ang humaharap para sa mga kasong yan. Isang nakaupong senador, isang dating senador, 4 na kongresista, dating House Speaker, isang dating kalihim, at 33 kawali ng DPWH.
1: Sabi ni Remulla, marami pang sangkot ang pinaghahanap na ng mga otoridad. Habang 8 contractors at ilang pribadong individual na rin ang sampahan na ng kaso. Sabi ng Ombudsman, 18 times ang laki na nawala sa ghost projects kumpara sa dating kontrobersya sa pork barrel scam. Kaya nanawagan si Remulla sa Supreme Court na muling bisitahin ang plunder doctrine dahil tila ito paraw ang nagpapahirap sa paghabol sa mga umano'y korap. Tinutukoy ni Remulla ang desisyon ng Korte Suprema sa Macapagal Arroyo versus the People case, kung saan sinasabi na kailangan makilala kung sino ang main plunderer bilang additional element sa pagkoprosecute ng plunder. Dapat din mapatunayan na nag-benefit ang akusado sa ninakaw na pera.
0: Think about what that means. The smarter the thief, the safer he is. Pass the money through enough dummies, middlemen, and shell companies, and no one can be shown to have touched it. Hindi po yan lustisya. Pananggalang po yan.
1: Nagbabala rin ng Ombudsman sa umano'y mga paid trolls na nagkakalat ng maling impormasyon sa mga comment section. Anya, kung nais malaman ng katotohanan, ebidensya at kaso ang tignan at huwag magpauto sa mga bayad na reaksyon. Para sa Agenda, Chad Gatchalian, Pilyonaryo News Channel.
2: Iginiit ng kampo ni Congressman Leandro Leviste na hindi indikasyon ng pagiging guilty ang kanyang pangingibang bansa. Ayon sa kanyang abogado, haharapin ng kongresista ang kanyang kaso.
3: Sa programang memo, sinabi ni Attorney Lavinia, ang legal counsel at spokesperson ni Congressman Leandro Leviste, na may balak umuwi ang congressman upang harapin ang kaso at makapag-bail ito ng personal.
2: So, ano po ang pinakahuling update sa warrant of arrest laban kay Congressman Leon Leviste? Ano po ang mga susunod na hakbang?
4: As far as I know, hanggang ngayon nasa France pa rin siya. I-correct ko lang, hindi siya pwedeng makakuha ng bail unless physically nandito siya. Ginagawa niya ng maraming mga nagsusurrender, no? Yung kusang pupunta, hindi ina-aresto kasi sila pumupunta. Pwede niyang gawin yon. Yun ang alam kong balak is pagbalik niya, yun ang una niyang gagawin.
3: Ayon sa spokesperson ni Leviste, walang grounds ang kasong plunder laban sa kanya.
4: Pero in general lang, di ba? There is no case tungkol sa kanyang prangkisa. Yung prangkisa niya ay nag-automatically revoke siya after 2 years, from 2019 to 2021, na-revoke siya. Hindi dahil failure niya, kundi failure ng gobyerno, ng Department of Energy.
3: Ang ina naman ni Leviste na si Senadora Loren Legarda ay balibalitang lilipat na raw sa mayorya sa Senado. Ngunit ito'y pinabulaanan ni Lavinia.
2: May mga usap-usapan na lilipat na po si Senadora Legarda sa mayorya.
4: I will just say that as a observer dito, di ba? The Senate changes majority all the time. Di ba? Senators change positions all the time. Pang-apat na tayo Senate President. So, leave it at that, di ba?
2: Have there been offers for her?
4: I don't actually know, Corina.
2: In exchange?
4: I don't know, Corina.
5: Mm-hmm. Tiniyak ng Migrant Workers Department at Overseas Workers Welfare Administration ang tulong sa 4 na Pilipinong sugatan sa attack sa King Khalid International Airport sa Saudi Arabia. 3 sa mga biktima ang nasa ICU habang tinutulungan din ang 30 stranded OFW sa hotel accommodation alinsunod sa direktiba ni PBBM. Nagbabala naman ang DMW sa mga OFW na umiwas sa military targets at huwag mag-post na mga attack dahil may katumbas itong mabigat na parusa.
6: The kingdom has kept Filipinos safe, not just since Feb 28, but we're talking decades of protection afforded by the kingdom to Filipino workers in

0: as you know, Filipino community, the Filipino community, OFW community has grown to become 1 million in the kingdom.
1: But 30 po ang reported na na-stranded na ating mga kababayan at 20 po sa kanila ay nasa government-sponsored or DMWO-sponsored hotels na po natin. At ito naman po ay sinundo na ng kanilang mga pamag-anak sa Riyadh. Dalawa naman po ay seafarers in transit, no? Nandun po sila sa sponsored hotel ng airline. At isa po ay sinundo na ng employers.
2: Tanggap daw ni Energy Secretary Sharon Garin ang anumang maging desisyon ng Pangulo sa kanyang kapalaran sa ahensya. Ito'y sa gitna ng mga panawagang magbitiw na siya sa pwesto dahil sa patuloy na taas presyo ng bilihin at kuryente. Ang detalye sa agenda report ni Che Sulit.
3: The call for resignation is I work at the pleasure of the president. So kung anong decision po ng presidente, then we will follow whatever is the direction of the president.
4: Ipinauubaya na ni Energy Secretary Sharon Garin kay Pangulong Bongbong Marcos ang desisyon na manatili bilang kalihim ng Department of Energy sa gitna ng mga panawagang magbitiw na siya sa pwesto. Una nang binatikos ng ilang grupo, kabilang ang Power for People Coalition, ang pamamalakad ni Garin nang maramdaman ng energy sector ang bigat ng epekto ng giyera sa Middle East sa presyo ng langis, kuryente at iba pang serbisyo at bilihin.
5: How can we have confidence in her leadership kung ganyan, ano? Magkaroon naman siya ng delikadesa. Actually, ang nagbago lang ay lumala ang kalagayan natin. Ito the extent na marami nang nagsasara ng mga maliliit at medium na mga negosyo, lalo na sa Visayas, ano?
4: Depensa ni Garin, tuloy-tuloy lang ang trabaho ng DOE at mga opisyal nito para maisakatuparan ng mga proyekto ng ahensya.
3: And I think DOE has been doing very well in terms of upstream, downstream, exploration, renewables, power, base load, and all the others. I think they have done very well.
4: Habang nagpapatuloy ang tensyon sa Middle East, dagdag bawas ang aasahan sa presyo ng produktong petrolyo bukas. Ayon sa abiso ng DOE, magro-rollback ang diesel ng 3 piso kada litro. Pero aakyat naman ng 1 peso at 56 centavos ang gasoline kada litro. 1 peso and 77 centavos naman ang dagdag sa kerosene. Sabi ng Oil Industry Management Bureau, nakatulong sa bawas presyo sa diesel ang paglabas ng karagdagang supply mula sa ibang bansa gaya ng G7 Nations at ang agreement ng US at Russia.
6: Sa susunod na mga weeks, no, pag natupad ho ang mga releases na to, gagaan ho ang ating pressure doon sa price ng diesel.
4: Patuloy lang din ang paghahanda ng ahensya sa Super El Nino na posible raw magdulot ng power interruptions sa ilang lugar sa Pilipinas. Para sa agenda, Che Sulit, Billionario News Channel.
7: Inatasa ng Energy Regulatory Commission o ERC ang Meralco na isauli ang mahigit 2.64 billion pesos na sobrang singil sa distribution charges. Aabot sa halos 17 centavos per kilowatt hour ang refund o 35 pesos para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours kada buwan. Pinag-aaralan pa ng Meralco ang desisyon at bagong rate reset, pero tiniyak na susunod ito sa utos ng ERC. Bagsak ang kita ng PAGCOR ngayong taon. Ayon yan kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tengco. Wala pang 5 billion pesos ang kikitain ng PAGCOR sa 2026 kumpara sa mahigit 17 billion pesos nitong nakaraang taon. Paliwanag ni Tengco, humina ang purchasing power ng mga Pinoy. Pati ang mga malalaking manlalaro sa mga kasino, nagbabawas na rin ng kanilang gastos.
2: Hindi pag-aari ng individual ang public places. Yan ang mariing paalala ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa mga negosyanteng tutol sa planong pagpapalapad ng sidewalk sa Session Road. Ang detalye sa agenda report ni Dobby De Guzman.
8: Baguhin na ang mukha ng Baguio Session Road simula sa susunod na taon.
9: I-maintain pa rin natin yung four-way or four-lane, pero iwa-widen natin ng almost 1.5 meters

0: yung sidewalk. And at the same time, yung center island natin, tatanggalin natin yon. Tapos lalag yung mga puno doon, ililipat natin doon sa sidewalk. Kasi sa ngayon, hindi natin napapakinabangan yung puno doon eh.
1: Layunin ng proyekto na maging pedestrian-friendly at walkable ang kalsada at maresolba ang traffic sa lugar. Aayusin din ang drainage system na madalas ay umaalingasaw ang baho at umaapaw tuwing malakas ang ulan. Hati ang reaksyon ng mga residente sa proyekto na pupondohan ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority ng 150 million pesos.
2: Kung ikabubuti ng city yun at para sa mga tao dito, kaya naman siguro ako.
3: Ayaw namin yun kasi papaluwagin yung sidewalk. Hindi, bililiit na yung business namin dito, yung mga pwesto.
1: Ang sagot ng Baguio LGU?
0: We are going to engage them.
4: Okay.
0: Alam naman namin eh. Pero tandaan nila na ang public places, hindi pag-aari ng individual. Pag-aari yan ng bayan. At ang gobyerno ang may karapatan talaga na ayusin.
1: Ang Session Road na may habang halos 2 kilometro ay itinuturing na commercial center sa Baguio. Tinawag itong Session dahil ito ang daan patungo sa Baden-Powell Hall, lugar kung saan isinagawa ang makasaysayang sesyon ng Philippine Commission noong 1904. Para sa Agenda, Dobby de Guzman, Billionaire News Channel, Baguio City.
5: Trending ang appearance ni Tobey Maguire sa kasal ng kanyang ex. Ang aktor kasi mismo ang nag-officiate ng star-studded wedding which took place in Hawaii. Kinasal ang jewelry designer na si Jennifer Mayer kay Nigerian billionaire lawyer and investment banker Adebayo Agunlesi. Mayer was previously married to Tobey from 2007 up until 2016 and they share 2 children. Nag-react na ang aktor na si Tom Welling sa kanya umanong Instagram mishap. Nag-viral ang pinost na photo ni Tom kung saan pinakita niya ang view from his New York hotel room. Imbis kasi na yung view, fans quickly noticed his nude reflection in the window. Tom later commented on an IG reel that featured a fan pretending to film a video before spotting him in his window. The Smallville star says, quote, "came for the sights." Big winner ang Other Mommy sa weekend box office. The horror film starring Jessica Chastain earned $27.5 million in its debut. Massive win ito para sa pelikula which reportedly cost only $18 million to produce. Major flop naman ang The Social Reckoning with $5.5 million. Mas mababa ito sa expected opening numbers na between $7 million and $8 million. The film follows a Facebook data engineer who leaks internal documents to a Wall Street Journal reporter. At update naman sa Forgotten Island. Lagpas $50 million na ang kita ng pelikula which had a production budget of $80 million. The Pinoy-inspired DreamWorks film earned an estimated $4.5 million from Friday through Sunday. Number 6 pa rin ito sa North American box office. Crackdown sa scammers na mananamantala sa El Nino, pinaigting ng PNP. At Pops Fernandez may patikim sa kanyang upcoming concert. Susunod yan sa Agenda.

0: Isa pang traffic check ngayong Lunes sa EDSA Orense, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan. Sa northbound lane, halos wala namang galawan. Sa southbound lane, tila taon-taon nang panawagan ng mga guro ang taas sahod at dagdag benepisyo. Ayon sa teachers group, ito rin kasi umano ang luma ng pangako ng gobyerno.
1: Bigo pa rin ang mga guro sa kanilang hiling na aumento sa sahod at iba pang dagdag benepisyo matapos walang marinig na programang nakalaan para sa kanilang hanay sa talumpati kamakailan ni PBBM sa katatapos na paggunita ng World Teachers Day. Sa programang memo, iginiit ni Alliance of Concerned Teachers o ACT President Ruby Bernardo, wala silang narinig na anumang magandang balita mula sa Pangulo.
2: Meron man po kaming inaabangan talaga yung best gift na pwedeng ibigay sa amin ay yung good news sana. Kung merong salary increase, merong dagdag na benepisyo, kaya lang, the same old promises po yung narinig namin kay President Bongbong Marcos.
1: Kabilang sa matagal nang hinihingi ng mga guro ay itaas ang kanilang sahod sa 50,000 pesos per month na ngayon ay nakapako pa rin sa 30,000 pesos na may mga bawas pa. Daing din ni Bernardo, kailangan ng aksyonan ng gobyerno ang kanilang personal economic relief allowance na 17 taon nang nakapako sa 2,000 piso. Hiling nila ay itaas sana ito sa 5,000 pesos. Kaugnay nito, nakalikom ng mahigit 300,000 signatures ang ACT para sa kanilang hiling na dagdag budget para sa hiring ng teachers upang matugunan ang learning crisis sa bansa. Idiniin din ng mga guro na may backlog pa rin na 166,000 classrooms sa ngayon.
2: Dahil kulang, hinahati po yung isang buong classroom na sa pamamagitan nga po ng plywood. Ibig sabihin na magkakarinigan po talaga yung mga teacher pagka nagtuturo, pero bukod dun yung init po ngayon.
1: Pangamba pa ng mga guro ang DepEd budget na binawasan ng House of Representatives para sa 2027. Kaya umaasa silang itataguyod ng Senado ang pondo para sa pangangailangan ng sektor ng edukasyon.
0: Hiling ng grupo matugunan ang pondo hindi lang para sa mga guro, kundi higit sa sektor ng edukasyon.
3: Tinaiting na ang PNP ang pagbabantay sa online scams na may kaugnayan sa water purification project sa gitna ng banta ng El Nino. Pinaiimbestigahan na ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga individual o grupong gumagamit ng mapalinlang na advertisement. Nakikipag-ugnayan na rin ito sa mga LGU para aksyonan ang mga reklamo sa pag-iimbak ng tubig, sobrang pagpapatong ng presyo, at panluloko sa mga consumer. Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
4: Pinky, naging maulan sa maraming lugar sa bansa nitong weekend dahil sa easterlies at IPCZ. Ngayon Lunes, tanging easterlies na lang o ang hanging silanganin ang nagpapaulan po dito sa Luzon, habang may thunderstorms pa rin sa bandang Visayas at Mindanao. Ayon sa PAGASA, wala pang bagyo na aasahan sa bansa for the rest of the week. However, isang bagyo po ang posibleng mabuo sa may gitnang Pasipiko at pumasok ng PAR sa susunod na linggo. Kaya ka-weather, ugaling tumutok sa updates ng ahensya. Bukas, October 13, araw ng Martes, sa Luzon may aasahan ulit na light to moderate rain sa maghapon dahil sa easterlies over Aurora, Quezon, Rizal, Laguna, halos buong Bicol Region at Mimaropa. Habang sa natitirang bahagi ng Luzon, maaraw hanggang bahagyang maulap pa naman ang panahon dito sa may norte sa umaga at tanghali. Subalit sa hapon at gabi, posible ang pagpulimlim at mga saglit na ulan, lalo na sa may Central Luzon, sa may La Union, Pangasinan, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino at Isabela. Sa Visayas, umaga pa lamang bukas, may chance na ng mahihinang ulan sa may bandang Western Visayas, Northern Negros Provinces at Northern Cebu, habang magiging maaraw naman sa umaga for the rest of Visayas at buong Mindanao. Pagsapit ng hapon hanggang gabi, dadalas muli ang pagkulimlim sa Visayas at Mindanao at sasamahan pa iyan ng saglit na ulan o pagtidlat pagpulog. Kaya ka-weather, huwag pong kalimutan ang inyong payong bukas kung lalabas ng bahay. At sa mga ka-weather naman natin, dito sa Kamaynilaan, asahan pa rin po sa Martes ang medyo maulap na kalangitan sa umaga, habang sa bandang hapon at gabi, ihanda pa rin po ang inyong payong dahil posible muli ang manakanakang pag-ulan. From super dry desert to a massive flower field, Kaweather, simula pa noong Setyembre, nagmistulang malawak na flower garden ang Atacama Desert sa Chile, ang driest non-polar desert sa buong mundo. Ayon sa Chilean Forestry Agency, Hulyo at Agosto pa lamang nang maitala nila ang highest rainfall simula pa noong 1950s, dahilan upang maganap ang tinatawag nilang Desierto Florida. Isa itong rare phenomenon ng desert flowering sa Atacama na siyang epekto na rin po ng malakas na El Niño. Sa ngayon, libo-libong turista na ang bumisita sa 17,000 square kilometers na blooming area ng desierto. Inaasahang magtatapos ang flowering sa Nobyembre kung kailan magtatapos doon ang spring season. At yan muna napapanong balita ngayong Lunes. Ako po yung ka-weather Benison Estareja na nagsasabing, ang swerte darating sa tamang panahon.
5: Pops Fernandez is celebrating a huge career milestone with a show in Newport Performing Arts Theater. Ano ba ang mga aasahan sa pagbabalik ng concert queen? Alamin natin yan sa Agenda Report ni AV Azunich.
6: Bigating OPM stars, musical surprises, at mga kantang bibihira niyang i-perform. Iyan daw ang aasahan sa upcoming show ni Pops Fernandez.
7: Every time I do a concert, whether it's a big venue or a small venue, napapansin niya ba po meron kaming parating pa-surprise, pabagong something. Siguro po dahil noong araw, natatak na po sa akin yan.
6: Makakasama ng concert queen sina Vina Morales, Regine Velasquez at Martha Nievera. Double milestone ang sineselebrate ni Pops as she turns 60 this year while marking 4 decades in showbiz. After 40 years in the industry, the music icon shared ang mga pagbabago sa pagharap niya sa challenges sa buhay at career.
7: When you're younger, you're more impatient. Yung mga decisions mo in life is based on your emotions at that moment. Ngayon, napagka impatient pa rin ako, but nag-iisip na ako siguro. You know, I understand a lot of things that are happening around. When I get disappointed, hindi na ako sobrang sad and affected. Yung mga bagay na hindi nangyayari na gusto po, whether it's my career or my goals in life, hindi ko siya kinakalimutan. Pero sinasabi ko, maybe not this time because it's not the right time. So binabalik-balikan ko yan. Hindi ako tumitigil hanggat hindi ko na need the chewing.
6: Mapapanood ang pop sa November 26 sa Newport Performing Arts Theater. Para sa Agenda, Avia Zunich, Billionaire News Channel.
3: Iba na yung tingin ko kay Avia ngayon eh.
8: Ano?
3: Galing din kumanta.
8: Ah, oo. Ay, oo nga. Oo nga, napanood nyo ba sa memo kanina? Nabuko kayong lahat.
9: Nilaglag si Pinky.
8: Ako
9: nilaglag
8: din?
9: Ba si Pinky? Yeah.
8: Oo. Ano ba daw? Nilaglag
9: master,
8: daw kita.
9: Master of hiding.
3: Iwas. Oo naman.
8: Happy in Department of Iwas.
3: Guilty as charged.
8: Oo nga. Pero next time, your performance has to be longer.
3: Si Erica. Alahan naman ako. Ikaw.
8: Yung duet nilang dalawa ni ni Janella. Yeah.
3: Oo.
8: Well, okay, if you missed it, sorry. Tsaka na lang, uulitin namin.
3: Pero anyway, sa impeachment, so tapos na si prosecution, di ba?
8: Looks promising.
3: Na si financial forensic expert. Mm-hmm. Ang mangyayari niyan is that they're gonna drop supposed to be the bribery charge on the impeachment. Mm-hmm. Pero alam ko magde-decide pang presiding officer, no? Mm-hmm. Kung papayagan ata
8: yes.
3: Ito. What's gonna happen kasi baka may magtaka yung mga nanonood. Magkakaroon ng 3-week break because of the budget deliberations. And then after, it's the defense's turn. So then this is where we find out how the defense basically will defend all the allegations against the vice president na pinresinta ng prosecution.
10: And exactly. We'll find out kung talagang isasalang nila si VP Sara mismo.
3: Yun.
10: Defend herself.
8: Ano kaya ang anyway, totoo kaya na minamadali talaga nila yan dahil darating si President Trump ng November 17. So that's why they're cutting it short or malamang they cut it short. Para defense na at matapos ng November 17.
10: Pero baka hanggang December daw eh.
3: No? Baka hanggang December. Kasi 3-week break eh.
8: Yung 3-week break ang madugo. Pwede ba silang biglang magsabi, hindi ituloy na.

0: Strokes Turning Heads. So come join us.
1: Chat VIP.
2: Welcome back to The Scorecard. From an undefeated record to a high-stakes showdown in Riyadh, Carl James Martin is looking to take a major step toward a world title opportunity. But with a move up to the 126-pound featherweight limit and Mexican contender David Picasso standing in his way, Martin faces a crucial test of his skills, strategy, and championship ambitions. Joining us now is undefeated Filipino boxer Carl James Martin. Hello, Carl. Coming to us live from LA at 7 in the morning. Carl, kamusta?
3: Yes, okay naman po. Masaya ako. Happy para sa interview na to.
2: Ayan, so bago mag-ensayo sa LA, makakasama muna natin si Carl dito sa The Scorecard. Carl, marami ang nagulat kasi pumayag ka na lumaban sa featherweight division, which is 126 pounds. Eh, normally, lumalaban ka sa 122. Kwento mo naman, paano nangyari to at nag-decide ka na mag-move up ng weight class?
3: Sa katunayan po kasi ng pagdidesisyon about dyan sa fight is sa division ko sa kung nasan mataas ako na rank po na WBO sa top 7 po yung top 7 na dapat na pwede kong makalaban sa 122 pounds is walang may gustong mag-fight sa akin. Yun yung palagi kong hinihiling sa promoter ko na si Sean Gibbons. And ayun nga, at lumabas nga yung Mexico versus the world, and ang gusto ng opportunity para sa akin is 126 pounds. So I decide na umakyat sa fight na yan para ibigay sa akin yung Picasso versus Martin maging undercard po sa Canelo and Mbili fight sa Saudi Arabia po.
2: Yun pala yun. Wala ka ng kalaban sa 122, tas nakakita ka ng magandang opportunity. Green up mo na.
3: Yes po, yes po. And dahil nga walang may gusto lumaban, and yung grab na opportunity na yun is naging para sa title fight po siguro this coming October 27.
2: Ayun. So sa Riyadh, itong darating mong laban, Carl, may tuturing mo ba ito na pinakamalaking laban sa career mo so far? At syempre, what would it mean for you kung sakaling matatalo mo itong si David Picasso?
3: Yes, kung matalo ko sa 126 pounds si David Picasso, ito na yung chance ko para bumalik sa 122 pounds at isang maging mandatory sa WBO. Pero kung aakyat ng division si Naoya Inoue, bibigyan niya ako ng opportunity mapalaban sa kanya sa featherweight division, hindi ko po tatanggihan yung fight na po na yan.
2: So ang dami pa lang pwedeng mangyari, no? Eto, Carl, nabanggit mo si Naoya Inoue. So, nakalaban ni Picasso itong si Inoue. When you watch that fight, ano yung mga nakita mo sa laban na yon? Meron ka ba nakita nga makahinaan, posibleng kahinaan? And paano mo siya planong i-exploit yung mga possible weaknesses na nakita mo sa laban na yon?
3: Marami akong nakitang maganda po sa kanya, and syempre hindi may pagkakaila po yung part na marami rin akong nakitang pagkukulang niya sa laban nila ni Inoue. This time, and napag-aralan namin yung bago kong coach, na dinagdag si Coach Marvin Somojo and kay Coach Abel Martin, na yung pagkukulang niya sa taas ng ring ng laban niya kay Inoue po, pwedeng maging advantage namin, no, dahil hindi naman po siya ganun kalakas, dahil actually nasa 122 pounds siya talaga originally, and yung experience niya sa laban niya kay Inoue siguro yun lang yung magiging advantage niya sa akin, pero hindi ko naman din po may pagkakaila na mas matalino siguro ako sa kanya sa taas ko ng ring.
2: Eto, Carl, undefeated ka pa in 28 professional fights. So, ibang klase yon, wala ka pang talong nararanasan, ano? So, paano mo napapanatili yung kumpiyansa mo at hindi ma-pressure na maprotektahan

0: itong unbeaten record mo?
1: Yes, sir. Dahil kumpiyansa ako, mapanatili yung undefeated record ko dahil matagal po ako nagsanay para sa fight na to. And bawat fight ko, nagsasanay ako, kaya mataas po yung confidence ko sa sarili ko dahil alam kong pinaghihirapan ko yung bawat pag-iensayo at mga fight na dumarating po sa aking buhay.
0: Ito, Carl, exciting yung fight card kasi may Canelo Alvarez at Christian Mbili. So, yun pa lang, parang ang laking opportunity na maging bahagi ng ganong klaseng fight card dahil ang daming manunood nito. Gano'ng kalaki ang opportunity na ito para sa'yo na makilala ka ng international boxing community?
1: Yes, sir. Sobrang laki ng opportunity na to. Hindi natin matatanggi na may isama tayo sa undercard ng Canelo Alvarez. And napakasaya po kasi isa po ako sa taga-Ifugao na taga-Cordillera magdadala ng pangalan para sa aming mga tribo na kahit papano may makilalang boksingero galing sa Cordillera, Ifugao. At may pakita ko sa mga taga dito, taga ibang bansa, na kung sino ako kami mga taga Ifugao.
0: Carl, panghuling tanong na lang. Kanina binanggit mo na kung ano mga posibleng pwede mangyari kung sakaling mananalo ka kay David Picasso. You could go back to 122. Kung may opportunity na labanan si Inoue, gagawin mo yon. Do you feel, Carl, that at 28-0 and at this point of your career, feeling mo ba ready ka na lumaban at maging world champion at this stage?
1: Yeah, anytime na palagi po akong nasa gym, kung nasan man po ako, and lagi kong hinihiling na mapalabat po ako sa isang world title, and this fact na nangyari nga itong opportunity po na ito, hindi ko na iniisip kung world title dahil big time promotion po ito, and alam kong malaki rin yung pangalan ni David Picasso. And I think na makakapagbigay ako ng magandang fight para sa mga manonood, magandang laban. And I think this is the best fight para sa akin. Big fight, and this na the best opportunity na may pakita ko yung talento ko sa mga tao ko.
0: And of course, we are very excited. We will be praying for you, Carl. Best of luck and maraming salamat sa oras na binigay mo sa amin dito sa Billionario News Channel. Mabuhay ka.
1: Thank you po so much. Ingat po kayo palagi dyan.
0: Carl James Martin, undefeated Filipino pro boxer with us here on BNC. And with that, thank you for joining us tonight. We'll see you again tomorrow on The Scorecard, where sports is our business and business is our sport on the Billionario News Channel. This is Anton Rojas. Have a blessed evening, everybody, and good night.

0: Magandang gabi, ako si Apple David.
1: At ako naman si Dexter Ganive. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly. People's Choice, Vice President Sara Duterte panalo pa rin sa puso ng mga Pinoy sa kabila ng impeachment trial at iba pang kasong kinaharap.
0: Haharap na pagdalo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa status conference ng ICC inaasahan sa October 13.
1: Lusot na! 7.2 trillion pesos na national budget para sa 2027, aprobado na sa third reading ng Kamara.
0: Pasok sa banga, BNC anchors na mayagpag sa Pulse Asia Senatorial Survey. Ilan pang kilalang personalidad at dating senador kasama sa mga patok na kandidato.
1: May inilabas na bagong resulta ang Pulse Asia Survey kaugnay ng presidential preference. Ang mga detalye niyan, abangan lamang maya-maya lamang.
0: Mga mansyon, resort at ektar-ektaryang lupa, ilan lang sa higit 100 ari-ari ang inuugnay ng NBI sa magkapatid na Vice President Sara at Congressman Pulong Duterte. Pero ang mas nakakagulat, may mga property raw na napakalaki ng agwat sa halagang nakasaad sa Sal-Ed ng Vice. Gaya ng isang lupa sa Davao City na halos 900,000 pesos lang ang deklaradong halaga, pero posibleng umabot sa 60 million pesos batay sa paunang pagtataya ng NBI. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, sinusuri rin nila kung may koneksyon ng mga ari-arian sa bilyong-bilyong pisong inihatid umano ni Rodolfo Gracioso kay VP Sara at kung may kaugnayan ito sa posibleng money laundering. Pero mabilis namang bumuelta ang vice-presidente sa mga palatang laban sa kanya.
2: Marami na nasa ibang bansa na ay ang iniisip.
0: Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon at wala pang pinag-alaman.

0: بحفلة أي كينوا كلتن كوتوم بلاد دين كوين دينا بس ما بينما بابا سارين because this is about the 2028 elections paid my kumo kay pakara ang araw sabi ko ito ay impeachment ang arawa ito ay charter change at pangatlo ito ay no elections so in the party na kuna kayo ang
1: samantala hinimok ni VP Sara ang gobyerno na mag-focus sa mga problemang direktang nararamdaman ng mga mamamayan, kabilang ang pagtaas ng inflation rate. Dismayado rin ang bise sa rekomendasyon ni PBBM na mag-ipon ng mga timba bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super El Nino. Para kay Duterte, patunay lamang umano ito na hindi na siya makaaasa sa Pangulo sa pagtugon sa mga problemang kinakaharap ng mga Pilipino. No comment to that guy. Tila tikom ang bibig ni Davao City Representative Polong Duterte sa iniimbestigahang money laundering case ng NBI kasama ang kanyang kapatid na si VP Sara. Ang sagot niya sa misdeclared umanong properties na post niya na sa social media. Yan at iba pang detalye sa Politico Update ni Isaiah Mirafuentes.
2: Sa huling sesyon ng Kongreso bago sila mag one-month break, nakita namin sa plenaryo ng Kamara si Davao City Representative Paulo Polong Duterte. Nakatakda rin ngayong araw ang pagsalang ng 7.2 trillion peso proposed national budget sa final reading ng Kamara. Pero matapos ang attendance roll call, nakita naming lumabas na ng plenaryo si Representative Duterte. Sinubukan naming tanungin si Duterte kaugnay sa umano'y pagkakasangkot niya at ni Vice President Sara Duterte sa isang money laundering na kasalukuyang iniimbestigahan na ng NBI.
3: Hey Kong, what was your opinion regarding doon sa mga allegation ng NBI doon sa mga resort, mga bahay niyo daw na misdeclared daw po sa salin? Your reaction, Kong?
4: Na-post ko na sa Facebook page.
3: Pero kung totoo bang misdeclared, ano po ba yung mga allegation nila?
4: No comment to that guy.
3: Bakit Kong? Sa tingin niyo ba parang napupulitika?
4: Ay, sa tingin mo.
2: Higit sa lahat, hindi raw siya magsasalita patungkol sa mga aligasyon ng umano'y bagba ni former House Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Gracioso.
3: Pero yung sa Gracioso ko, may any comment? So yung Gracioso ang fake allegations si lahat? So fake allegations kong yung Gracioso.
2: Samantala, hindi na namin nakita pang bumalik ng plenaryo ng Kamara si Duterte kahit pa nang maisa lang na ang budget na para sa susunod na taon. Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirafuentes, Billionario News Channel.
5: Bilyong-bilyong piso ang umano'y pumasok sa isang kumpanyang iniuugnay kay Vice President Sara Duterte. Sa day 38 ng Senate impeachment trial, lumabas sa financial review ng prosecution witness na si Attorney Alexander Cabrera ang umano'y 1 bilyong pisong cash inflows ng GenCorp na hindi na itala sa financial statement o statements mula 2022 hanggang 2025. Mas nakapagtataka pa, lumobo ang kita ng kumpanya mula 28 million pesos noong 2021 sa mahigit 520 million pesos noong 2025. Kahit nasa 1.25 million pesos lang ang iniulat na puhunan ng mga shareholder nito. Pero nang usisain kung may patunay na ang mga perang lumabas sa kumpanya ay napunta mismo sa mga personal na account ng mag-asawang Duterte Carpio, aminado naman si Cabrera na hindi pa nila natutuntun kung kanino napunta ang lahat ng pera. Samantala, binusisi rin sa pagdinig ang mga ari-ariang iniuugnay sa bise ng Davao City. Habang nakatakda namang ilatag ng kampo ni Duterte ang kanilang depensa laban sa mga alegasyon ng hindi maipaliwanag na yaman.
1: Inaasahan ang pagdalo ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa status conference ng International Criminal Court o ICC sa October 13 kung saan tatalakay

0: kakayanin ang paghahanda para sa kaniyang nakatakdang trial. Kabilang sa agenda ang schedule ng paglilitis, listahan ng mga saksi ng prosekusyon at tansyang oras na kailangan para ilatag ang kaso. Tatalakayin din ang pagiging handa ng defense team, ang paglalabas ng ebidensya at mga hiling para sa protective measure sa loob ng korte. Gaganapin ang pagdinig sa The Hague, Netherlands mula alas 10 hanggang alas 11 imedya ng umaga at maaring magkaroon ng ikalawang sesyon kung kinakailangan. Inaasahang magsimula ang opening statements at unang bahagi ng presentasyon ng evidence sa December 2026. 7.2 trillion pesos na national budget para sa 2027. Lusot na sa Kamara. Senator Ping hinamon si Senator Alan na pangalanan ng mga kontraktor na tinakot-umano niya para pumirma sa mga affidavit. Yan at iba pang mainit na balita sa pagbabalik ng Politico 90.
1: We believe great organizations are built by great people. If you're ready to make your mark,

0: in 2027 and inflation will go down to 4%. Mm-hmm. Ang problema niyan, Dexter, inflation is now pegged at 7.2%. Yes. Ang GDP naman is nasa 2.6%. So what will happen next year, which will bring GDP up and inflation down?
1: So dito hindi po kayo kabilang doon sa 13 na nabumoto ng no po, ano?
0: Hindi.
1: Doon kayo siguro sa mga nag-abstain. Pero sa tingin niyo kung ito ba ay kaya pang ma-plan siya pagdating ng BICAM or doon na lang talaga si Sentro yung kasi sa pag sinabi natin BICAM doon na lang talaga sa mga disagreeing provisions eh.
0: Yan, mapupunta na lang yan, Dexter, sa disagreeing provisions. But if you look historically, I cannot remember a time na ang proposed budget binabaan while naiikot-ikot yung mga alokasyon sa iba't ibang departamento at iba't ibang programa. But I think there was never a time that the proposed budget was decreased.
1: Oh, it stays as 7.2 trillion.
0: Yes.
1: Oo. Pero sa pag-aaral po ba ninyo, natukoy ninyo yung mga departamento na binawasan at kung ano yung mga nilagyan o mga binawas para dun sa mga priority allocations?
0: Well, sadly, tumaas yung allocation para sa TUPAD. Nagkaroon din ng pagtaas ng allocation para dun sa AIICS, which hindi pang nation building. Alam mo, yung concern ko, dapat malagyan ng pondo talaga is yung mga kinakailangan natin. We have to finish the north to south railway natin.
1: Yes.
0: Sub system kailangan talaga mapondohan kasi delayed na parehong proyekto na yan. But alam mo, pagka natapos yung mga proyekto na yan, yung Valenzuela to Clark natin na train, alam mo, that would help pump prime the economy. So not only from Valenzuela but to Pampanga, but it would drastically help the economy of and mobility of yung Central Luzon. Yung subway naman, it will help ease traffic congestion sa Metro Manila. And mas madadalian yung ating mga mananakay going to and from their place of work and their house.
1: Nabanggit nyo kong yung pagdagdag doon sa pondo sa AIICS. Curious lang ako, meron ba sa version ng Kongreso yung provision na ginawa nung para dito sa 2026 national budget, meron bang provision sa 2027 na hindi dapat walang politiko sa pag-distribute nitong mga AIICS, MAIPIP at ilang mga ayuda?

0: Magandang araw, fellow Filipinos. I'm retired Rear Admiral Armand Balilo, former spokesperson of the Philippine Coast Guard.
1: And I'm retired General Jean Fajardo, former spokesperson of the Philippine National Police. Sa ngalan ng serbisyo publiko, handa kaming maglingkod. Kami ang inyong The Commanders.
0: Bago tayo pumunta sa talakayan natin ngayong araw, alamin muna natin ang mga nag-iinit na balita. Sa isang press conference kanina ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, kanyang isiniwalat ang mga litrato na aniyay mga ari-arian na konektado kay Vice Presidente Sara Duterte at ang kapatid nitong si Davao City 1st District Representative Paolo Duterte. At para sa mas mapalawig pa ang report na ito, makakausap natin sa linya si In-Command Gio Robles.
2: Commander Armand, Commander Jean, sa isang halimbawa, ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may agricultural land sa Davao City na idineklara sa halagang 890,000 pesos kung pagbabasehan ang declared salary ni Vice President Sara Duterte. Pero ayon sa NBI, lumalabas na umaabot ang halaga nito sa 60 million pesos kung pagbabasehan naman yung isinagawang independent property assessment ng Bureau. Sa ngayon, sinusundan ng NBI kung may koneksyon ang mga ari-ariang ito sa mga umano'y paghahatid ng pera na inilahad ni Rodolfo Gracioso na iniuugnay kay dating House Speaker Lord Alan Velasco. Ayon sa NBI, may mga idineklarang halaga ng ari-arian na kailangang linawin, kabilang ang tanong kung naiulat ng tama ang mga gusali o mga properties at iba pang improvements sa mga ito. Sa press conference kanina, ipinakita ni Matibag ang mga nakuha sa ground surveillance at resulta ng independent, yung sabi ko nga kanina, na assessment ng Bureau sa halaga ng mga property na ito. Kabuang 24 na ari-arian ang sinuri ng NBI batay sa mga sal-en record ng Bise. Kabilang sa mga halimbawang ipinakita ng NBI, as I mentioned, yung lupang sakahan sa Davao City. Pero nang puntahan ito ng mga operatiba, tumambad ang isang mala-resort na property. Yung sabi doon sa sal-en ni VP Sara ayon sa NBI, bakante po yung lote na ito, pero yun nga, may mga nakatayo na po na mga ari-arian, may mga bahay na po doon. Idineklara ang halaga niyan sa halos 900,000 pesos, pero nasa 60 million pesos ang halaga ng lupa pa lang. May lawak na humigit kumulang 2 hektarya ang property. Itinampok din ng mga investigador ang mga kalsada, malawak na improvement sa lugar at isang helipad na hindi lang daw kita sa mga larawan at videos na ibinahagi ng NBI. Kahit nga po daw doon na walang nakatalang improvements sa deklarasyon sa salin. Isa sa mga ipinakita din ng NBI ang isang property sa Samal Island. Idineklara ang halaga nito na nasa 900,000 pesos pero tinataya ng ahensya na umaabot ito sa 19.5 million pesos. Sa ngayon, biniberipika ng NBI ang mga pagkakaiba sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga titulo ng lupa, lokasyon ng mga property at mga records sa SALEN. Nauna nang sinabi ni Gracioso na mahigit 2 bilyong piso ang na-i-deliver umano niya kay Vice President Sara Duterte. Sinusuri ng NBI kung may posibleng koneksyon ng mga umano'y paghahatid ng cash sa pagkakabili ng mga lupa, resort, mansion at iba pang real estate assets. Panoorin natin ang naging pahayag ni NBI Director Melvin Matibag.
3: We are investigating this because we are following the pattern na na-establish natin dun sa Gracioso affidavit. Ibig sabihin, may pera, saan pumunta yung pera? Dito lumalabas ngayon na yung mga properties, yung mga pera, inilalagay sa land banking. And we are looking seriously into it. Mahirap na trabaho para sa ating mga NBI dahil bumaba talaga sa Davao para makita ito.
2: Sa mga kakapanood lang po sa atin sa ating live stream at maging po sa Signal Channel, inyo pong napanood at napakinggan si NBI Director Melvin Matibag. Samantala, nakatakdang magsumite ng report ang NBI sa Ombudsman para sa karagdagang aksyon. Kanina, sinagot din ni Vice President Sara Duterte yung mga panibagong aligasyon sa kanya na sabi niya, and I quote, lahat na lang ng illegal ay pinapahid sa akin end of quote. Sabi po yan ni Vice President Sara Duterte. Kanina sa kamera, natanong din ang kasamahan natin na si Isaiah Merifuentes, si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte, kaugnay nga sa mga bagong aligasyon ni Matibag. At ang sabi niya nga lang kanina ay quote, "I have no comment to that guy," end of quote. Balik po sa inyo, Commander Armand at Commander Jean.
0: Maraming salamat, Gio Robles, nag-uulat mula sa lungsod ng Pasay.
1: Kung titignan mo, Commander Armand, no, itong mga sinasabi ni Director Matibag ay sinasabi nila ay they're just following the money trail. Dahil may allegation si Gracioso na di umano ay dating security ni dating congressman na yung sa Marinduque. Yun ang sinasabi nila na kailangan nilang sundan ito. Ang importante naman dito ay masunod yung proseso, masunod yung due process. Ang sinasabi nga nila ay allegation is not synonymous to truth. So ang importante, bigyan ng pagkakataon na masagot, na lalo na sa side ng ating Vice President, sa side ni Congressman Pulong. At sa tingin ko, sa isang perspektibo ng ordinaryong Pilipino, ay dapat bigyan din pareho lahat ng partido ng pagkakataon na sagutin kung meron man nga ganitong allegation. At sa tingin ko, eventually, ang ombudsman ang dapat humawak sa kaso na ito dahil unang-una ay sitting congressman si Congressman Pulong.
0: Naniniwala ako, Gina, talagang dapat lumabas yung katotohanan para fair sa magkabilang panig na kung talagang mayroong katotohanan ay masampahan ang kaso at kung wala naman ay malinis ang pangalan.
1: Okay. Tsaka sabi nga natin na Commander Armand, sa mga nanonood natin ngayon ang nagtatanong sa isang ordinaryong Pilipino, ano bang pakialam nila dito sa usapin na maraming ari-arian yung pamilya Duterte? Dahil sa isang Pilipinong kumakalamang sikmura, ang tanong is ano bang pakialam namin kung marami silang bahay, kami ay ang gusto lang namin ay meron kaming pagkaing araw-araw sa pamilya natin. So yun ngayon ang tanong natin kasi yung ating paksa ngayon ay mas importante siguro, mas malapit dun sa sikmura ng mga Pilipino. So iwanan natin yung usapin tungkol dun sa mga ari-ari ang di umano ng pamilya Duterte at ilapit natin ngayon sa mas malapit sa sikmura ng ating mga Pilipino itong ating usapan ngayon. Araw-araw, milyong-milyong Pilipino ang bumibiyahe para sa trabaho, pag-aaral at iba pang pangangailangan. Pero sa dami ng mga sasakyang nasa kalsada, paano natitiyak na ligtas ang ating mga biyahe?
0: Sa unang bahagi ng ating talakayan, aalamin natin sa LTFRB ang mga hamon sa public transportation at ang mga hakbang para maprotektahan ang mga pasahero.
1: Ugaliing alamin kung paano napapanatili ang inyong seguridad at kaligtasan tuwing alas 5 ng hapon hang araw-araw. Tune in pa rin dito sa The Commanders. The Commanders.
4: Fresh perspectives on the latest developments.
5: Where business, markets, and the economy come into full view. We have these stories and more. I'm Margot Salcedo. This is Business 360.
4: Business 360 with Margot Salcedo. Weekdays at 10 a.m.
6: Are you ready for a transformation?
7: May pag-asa pa naman.
8: Oo naman, kayang-kaya natin.
6: Meet 12 hopefuls ready to take on incredible skin transformation journey. From their first step to the moment they finally see their reveal. Witness their stories, their challenges, and their cuties reveal. Hosted by Doc K. Rebolledo, only on the Billionario News Channel.

0: Araw-araw, milyong-milyong Pilipino ang umaasa sa publikong transportasyon. Pero ligtas ba ang bawat biyahe? Alamin natin ang mga hamon sa kalsada at mga hakbang para matiyak na ang kaligtasan at karapatan ng bawat pasahero ay napoproteksyonan. Panoorin po natin ito.
1: Araw-araw, milyon-milyong Pilipino ang umaasa sa pampublikong transportasyon. Pero sa gitna ng matinding trapiko, may mga

0: reklamo na direktang nakakaapekto sa kaligtasan ng mga pasahero. Kabilang dito ang mga kolorong na sasakyan, paglabag sa mga prangkisa, sobrang paniningil ng pamasahe at hindi pagsunod sa mga panuntunan sa transportasyon. Bilang tagapag-regulate ng mga Public Land Transportation Service, may mahalagang papel ang LTFRB sa pagpapatupad ng mga batas at pagtiyak na mananagot ang mga lumalabag. Pero sa dami ng mga sasakyang bumibiyahe araw-araw, paano tinitiyak na ligtas at maayos ang serbisyong natatanggap ng mga commuter? Dahil ang kaligtasan sa kalsada ay hindi lamang usapin ng disiplina, ito ay pananagutan ng lahat.
1: Sa usapin ng kaligtasan sa kalsada, mahalagang matiyak na ang mga sasakyang pampubliko ay sumusunod sa batas. Ang mga operator ay mananagot sa kanilang mga paglabag at ang mga kakapatan naman ng mga commuter ay napoproteksyonan.
2: Para talakayin ang mga hakbang ng pamahalaan sa pagpapatibay ng kaayusan sa pampublikong transportasyon, kasama natin ngayon ang pinuno ng ehensyang namamahala sa regulasyon ng mga Public Land Transportation Service.
1: Malugod nating itinatanggap sa CODA Commander si Attorney Greg Pua Jr., Acting Chairman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Chairman Pua, maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong hapon at welcome po sa The Commanders.
3: Thank you po for inviting us at magandang hapon po, Jen and Admiral. Magandang hapon po sa lahat po ng nakikinig at nanonood po sa atin.
1: Commander Arman, maraming issue na pinupukol sa LTFRB. Sa araw-araw, sabi ko nga, kung meron mang malapit sa sikmura ng mga Pilipino, yan yung public transportation dati. Dahil ang mga ordinaryong Pilipino ang siyang mananakay doon sa ating mga public transportation.
2: At ang involved dito, yung mga operators, yung mga jeepney drivers, yung mga bus operators, jeepney operators.
1: So maraming nandiyan yung PUB modernization, nandiyan yung fare increases, nandiyan yung issue ng franchising. So
2: TNBS, huwag niyo kalimutan.
1: TNBS. So ang unang tanong, Chairman, is ano na ba yung update doon sa PUB modernization?
3: Tuloy-tuloy pa rin po, Jen, ang atin pong PUB modernization. Yun nasimulan po natin as early as 2019. Tuloy-tuloy pa rin po at lahat po ng suporta ay binibigay po natin sa ating pong mga operators na yumakap po sa ating programa. Nagbibigay po tayo ng mga subsidy at meron din po tayo, pagkapag po humiling po sila sa atin na hindi sila kumikita sa kanilang ruta, nagre-request sila na i-modify yung kanilang ruta, inaaral po natin at iginagrant naman po natin para sigurado po na makapagservisyo po sila. Tuloy-tuloy ang maging servisyo nila sa ating publiko.
2: May subsidy ba ito na ano to sa fuel pa rin o
3: hindi po? Meron po tayong programa since 2017 na equity subsidy na tinatawag na kapag ikaw ay nag-modern ng iyong unit ay meron ka pong makukuha na subsidy sa gobyerno. At tuloy-tuloy rin po, meron din po tayong mga service contracting at fuel subsidy na ang prioridad din po natin is yung mga yumakap po sa programa ng gobyerno.
2: Parang incentive ang nangyayari dun sa mga yumakap dun sa programa ng modernization.
3: Tama po, Admiral. At para maipakita rin po natin doon sa iba na maganda po ang modernization, na hindi naman po ito para sa atin. Hindi po ito para sa atin ngayon na nandito. It is an intergenerational responsibility na po eh. Naigandahan natin ang ating public transportation, not only for the safety of our riders, but also yung pollution po eh. Para kasi yung makina ng mga luma ay hindi na rin po safe.
1: Kasi Commander Arman, ang issue ng PUV modernization, hindi lang ito sa aspeto ng mga operator. Sa side din natin ng mananakay, may issue malaki dyan eh. Kasi sino ba ang mananakay na gustong sumakay sa isang sirasirang sasakyan, kakag-kakag, mainit, mga nangangalawang na. So, nandun yung puntos ng gobyerno na kailangan na talagang i-implement. Long overdue na itong PUV modernization eh. But ang tanong nga dyan, sa mga simpleng mamamayan na araw-araw na sumasakay dun sa mga pampubliko nating mga transportation, normally, ano yung mga common na nakakarating sa inyong problema ng ating mga mananakay?
3: Well, katulad po ng sinabi nyo dyan, yan po, yung minsan yung jeep, butas na, nakikita na niya habang kumatakbo, nakikita niya na yung daan. Para sa mga buses naman po, mainit, tapos kakarag-karag, taxi, mabaho, yan po yung karamihan po na mga reklamo na natatanggap po natin na atin naman pong ina-actionan agad. Kapag nakita po natin kung anong plate number at sino ang operator, ni-issuehan po natin agad ng show cause order, pinagpapaliwanag po natin yung mga operators para po i-improve pa nila yung kanilang mga serbisyo.
1: Kaya dyan, Commander Arman, yung tanong na hingi kayo ng hingi ng fare increases pero hindi nyo naman ma-improve yung mga sasakyan nyo. So sabi ko nga, dalawang perspective eh. Perspektibo ng mananak

0: kay at perspektibo ng operator. So, ang susunod kong tanong dyan, kumusta na ba, sir, yung issue doon sa mga fare increases?
1: Well, noon pong September 28, inimplement na po natin yung ating fare increase para po sa PUJ, PUV, taxi, UV Express, TNVS.
0: Ito yung inaprubahan ng ating Pangulo.
1: Ito po yung sinuspindi po namin noong Marso po. Kasi ang desisyon po namin sa fare increase is nilabas namin noong March. Pero sinuspend din po namin dahil ang sabi nga po natin, ng ating DOTR Secretary at saka ng Pangulo, meron pong mga subsidiya na ipinamigay. Meron po tayong fuel subsidy at service contracting. Pero ngayon po, nakikita natin na kailangan na po talaga yung fare increase. Kasi ano na po ito eh, pakahirap po ng trabaho namin dahil talagang kailangan mong balansehin yung kakayanan ng ating mga commuters at yun naman pong kakayanan ng ating mga public utility operators na ipagpatuloy ang kanilang serbisyo. Kapag po hindi po natin naibigay yung fare increase, sila po mismo ay hindi babiyahe. Pag hindi po sila bumiyahe dahil nga po lugi na, malulugi na rin po sila, magpapagod lang daw po sila at wala naman po silang maiuwi, hindi po sila tatakbo. Ang ultimately maaapektuhan po dito ay ang ating mga mahal na commuter.
2: Attorney Gino, naisip ko lang pagka ganitong sa transportasyon ang problema, meron dito mga kumakapit sa patilim eh. Ito yung mga tinatawag nating kolorum eh. No? Gano'n na ba kalala yung problema ng kolorum dito sa ating pampublikong transportasyon?
1: Malala po, Admiral. Kung atin pong matatandaan as nung panahon po ni President Gloria Macapagal Arroyo, nagkaroon pa po ng executive order yan. May tinawag po na PAOK TF po yata ang pangalan. Ito po laban po talaga sa mga kolorum. Naging organized crime na po kasi yung kolorum. Dumadami po sila, alam nila may connection na po sila sa iba't ibang ahensya, nalalaman nila kapag may operation, which is very very hard po na ano, pero na itigil, patigilin, pero ginagawa po namin ang lahat in coordination with PNP, LTO and other government agencies po para po matigil na po itong kolorum, dahil yung kolorum po it's up 30-40% of the income of the illegitimate operators.
0: Commander Arman, nabanggit mo yung kolorum eh. May gusto kong itanong eh. Nung chairman, nung short stint ko sa MMDA, had the opportunity na kausapin yung mga operator ng bus, ng jeep,

0: Shedifer Immunomax, powered by CGF and CM Bluecare, now in one.
1: Mahalagang paalala, ang Shedifer Immunomax ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Two powers.
0: Combine! Shedifer Immunomax, the power of two, now in one.
1: Mahalagang paalala, ang Shedifer Immunomax ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Dunkin' Mochi Mochi!

matinding pag-ulan at pagbaha. Kasama rin sa epekto ng El Niño kasi yung pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo. Mahalaga ang ganitong forecast ng PAGASA dahil nabibigyan ito ng pagkakataon ng pamahalaan at ang agricultural sector para magplano at maghanda. Pero ang tanong, gaano kahanda at anong klaseng paghahanda ang ginagawa? Dahil sa huli, hindi man natin mapigilan ang pagdating at paglala ng El Niño. Kaya nating paghandaan o mabawasan ang masamang epekto nito sa bansa at sa mga Pilipino.

Malaya para sa kalayaan. Magandang araw po sa inyo. Kapit pandasal na po tayo. Ito po si Cardinal Chito Tagle. Isa sa mithiin ng tao ay ang kalayaan. Ginugunita ng mga bansa ang kanilang kalayaan sa mga dayuhang sumakop sa kanila. Ang mga teenagers agad humihingi ng kalayaan sa kanilang mga magulang. Sa ngalan ng kalayaan, may mga nalululong sa droga, sugal, video games, pornography at karahasan. Dahil malaya raw sila, may mga taong wala ng modo at paggalang sa pananalita at pagkilos. Malaya kaming gawin ang gusto namin. Yan ang saligan nila. Malaya ka ba talaga kung ang pinipili mo ay nakasasama sa iyo, sa kapwa at sa lipunan? O baka nagiging alipin ka ng kasamaang sumasakop sa iyo? Maging malaya tayo para sa tunay na kalayaan na natatamo lamang sa pag-aalay ng buhay sa Diyos, sa kapwa at sa bayan. Labanan ang huwad na kalayaan. O Diyos, ipinakita mo ang tunay na kalayaan sa pag-aalay ng sarili ni Jesus. Maging malaya nawa kami sa Kanya. Amen.

0: Magandang umaga, Pilipinas! Ako si Apple David, kasama ninyo para sa Metro Morning.
1: At ako si Janina Vela. Mapapanood niyo kami live sa Avanta News TV at simulcast sa Billionaire News Channel.
0: Simulan natin ang umaga
1: sa ating mga headlines.
0: Special Investigation Group pinakilos para sa pinaslang na media personality sa Albay.
1: Tauhan ng Task Force Disiplina na sangkot sa triple killing, sinibak na.
0: Pangulong Bongbong Marcos, ginagamit umano ang China issue para ilayo ang atensyon sa mga problema ng bansa ayon kay Bibi Sara.
1: Kumpanya ng nasunog na MVP, MV June Astor, posibleng ipasara ng dole.
0: Russia inakusahang sumuway sa energy ceasefire ni US President Donald Trump.
2: In this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed.
0: Mamayang alauna ng hapon, nakatakda ang pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ano-ano nga ba ang aasahan sa Day 39? Yan ang Metro Morning Report ni Dexter Ganibe.
3: Inaabangan ngayong Day 39 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung formal nang magpapahinga ang House prosecution matapos ilatag ang mga testigo at ebidensya nito laban sa Vice Presidente. Kasama sa inaabangan ang formal offer of exhibits at kung maghaharap pa ba ng karagdagang testigo o ebidensya para sa Article 1 na may kaugnayan sa umano irregularidad sa paggamit ng confidential funds. Kapag natapos ang presentasyon ng prosekusyon, ang depensa naman ni VP Sara ang susunod na maghahanda ng mga testigo at ebidensya. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, inaasahang magsisimula ang presentasyon ng depensa sa November 9 kasabay ng pagbabalik ng regular na schedule ng paglilitis. Kinumpirma naman ni Attorney Michael Wesley Poa, tagapagsalita ng defense team, na handa silang tumalima sa schedule ng impeachment court at ilatag ang kanilang strategiya laban sa mga paratang. Kabilang sa inaasahang ilalahad ng depensa, ang sarili nitong financial expert na pangontra sa pagsusuri ni Attorney Alexander Cabrera na naglatag ng mga questionableng yaman at kita na umabot umano sa daan-daang milyong piso.
4: We have, I think, over 90 witnesses, which means kasama yung mga napangalanan at yung mga reserve witnesses natin. Obviously, gusto din naman nating i-streamline yung presentation natin. So we're still discussing amongst ourselves. Depende rin yan kasi dun sa magiging offer of evidence. No? Once offer of evidence is made, magkukomento ang defense dyan. Titingnan natin ano yung ma-admit, ano yung hindi ma-admit. And from there, we can better gauge kung ilang witnesses ang kakailanganin natin.
3: Sa pagpasok ng depensa, inaabangan kung paano nito sasagutin ang mga ebidensyang inilahad ng prosekusyon at kung mababago nito ang direksyon ng impeachment trial laban kay VP Sara. Para sa Metro Morning, Dexter Garibe, Avanti News TV.
1: Kinwestiyon ng prosecution team ang layunin at timing ng pinakabagong Pulse Asia survey na nagpapakitang nangunguna si Vice President Sara Duterte sa mga posibleng kandidato sa 2028 presidential elections. Ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, dapat malaman kung sino ang nagpondo sa survey at saan ito isinagawa. Samantala, ayon kay prosecution spokesperson Attorney Benjamin Toloso Jr., mas dapat umanong sagutin ni Duterte ang mga alegasyon at ebidensyang inilatag ng prosecution sa impeachment court.
0: Inakusahan ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos na ginagamit ang mga alegasyong nag-uugnay sa kanya sa China upang ilayo ang atensyon ng publiko sa mga problema ng bansa. Sinabi ni VP Sara na may malubhang implikasyon sa kanyang seguridad ang pagtrato sa kanya ng Pangulo bilang usapin ng national security.
5: Ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa mga alegasyong nag-uugnay sa akin sa China bilang isang usapin ng national security ay may seryosong implikasyon sa aking seguridad at sa seguridad ng ating bansa. Una, ang pahayag ay lantarang pag-amin na ako bilang Vice Presidente ay itinuturing ng Marcos administration na isang national security issue. At dahil dyan, binibigyang katwiran ng Malacanang ang paggamit ng buong puwersa ng Estado, kabilang na ang intelligence agencies at law enforcement agencies, na ako ay manmanan, gipitin at tuluyang pabagsakin sa ngalan ng politika.
0: Kino-question din ng Vice Presidente ang mga pahayag ni Marcos tungkol sa China na anilay maaaring makaapekto sa diplomatikong ugnayan ng dalawang bansa.
1: Davao City First District Representative Pulong Duterte iwas pusoy sa mga alegasyon ng NBI at ni Rodolfo Gracioso Jr. Yan ang abante report ni Isaiah Mirafuentes.
6: Sa huling sesyon ng Kongreso bago sila mag 1 month break, nakita namin sa plenaryo ng Kamara si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte. Nakatakda rin kahapon ang pagsala ng 7.2 trillion peso proposed national budget sa final reading ng Kamara. Pero matapos ang attendance roll call, nakita naming lumabas na ng plenaryo si Representative Duterte. Sinubukan naming tanungin si Duterte kaugnay sa umano'y pagkakasangkot niya at ni Vice President Sara Duterte sa isang money laundering na kasalukuyang iniimbestigahan na ng NBI.
7: Hey Kong, what was your opinion regarding doon sa mga allegation ng NBI doon sa mga resort, mga bahay niyo daw na misdeclared daw po sa salin? Your reaction, Kong?
8: Na-post ko na sa Facebook page.
7: Pero kung totoo bang misdeclared, ano po ba yung mga allegation nila?
8: No comment to that guy.
7: Bakit, Kong? Sa tingin niyo ba parang napupulitika?
8: Sa tingin mo?
6: Higit sa lahat, hindi raw siya magsasalita patungkol sa mga aligasyon ng umunay bagman ni former House Speaker Lord

0: Alan Velasco na si Rodolfo Gracioso.
1: Pero yung sa Gracioso ko, may any comment? So yung Gracioso'ng fake allegations si lahat? So fake allegations kong yung Gracioso.
0: Samantala, hindi naman namin nakita pang bumalik ng plenaryo ng Kamara si Duterte kahit pa nang maisa lang na ang budget sa susunod na taon. Para sa Metro Morning, Isaiah Mirfuentes, Abante News TV.
2: Matapos ang nagdaang dagdag pasahe sa mga public transportation, dagdag pasakit naman ang haharapin ng mga motorista sa nakaambang oil price hike. Live mula Pasay City, naroon si Chill Embrido. Good morning, Chill. Kamusta ba ang presyo ng mga petrolyo dyan?
3: Paul, dahil nga epektibo na ngayong araw itong mixed price adjustment sa mga produktong petrolyo, inikot natin ang ilang gasolinahan, ito yan sa bahagi ng Pasay. At simula kanina ay paunti-unti pa yung nagpapakarga ng langis para sa kanilang mga sasakyan. Kahapon, inanunsyo ng Department of Energy itong dagdag na 1 peso and 56 centavos sa kada litro ng gasolina, habang 1 peso and 70 centavo naman ang taas sa, o 77 centavo naman ang taas sa presyo ng kerosina. Bumaba naman ng 3 pesos and 1 centavo ang kada litro ng diesel. Pero kahit may pagbaba, Apple, sa presyo, hindi pa rin ramdam ng jeepney driver na si Jerry Quirante ang 3 pisong bawas. Ayon sa kanya, hanggat hindi raw bumababa sa 50 pesos hanggang 60 pesos ang presyo ng gasolina, hindi sila masisiyahan sa kakapiranggot na bawas sa presyo ng diesel.
4: Sa kita namin, minsan nauwi ko lang ng mga 500. Minsan 400, minsan 250 nga lang. Mga 50 megit lang. O yun ang magandang kuha namin sana. Mga kahit na 55, 54, ganyan. Pero sa ngayon, super talagang mahirap.
3: Apple, kamot ulo naman ng MC Taxi rider na si Marvin Tagayaw. Imbes raw kasi na makabawi-bawi, abay sa gasolina na lang daw napupunta, ang dapat ay sobra sa kanilang kita.
5: Mas maganda siguro, huwag lang kayo magbaba, huwag lang kayo tumaas. Parang awa nyo na. Tumataas yung... Tumataas baba, pero yung pamasahe, yung pair naman, ganun pa rin. Wala rin mangyayari. Kulang na kulang, kulang pa rin talaga. Pinagtsatsagaan na lang, tipid-tipid na lang, baka bandang uli, mga lakal na lang.
3: Apple, dito sa gasolinahan na pinagpipwestuhan natin, nasa 92 pesos and 10 centavo na ang presyo sa kada litro ng diesel at gasolina. Yan muna ang update. Back to you, Apple.
2: Maraming salamat, Chill Embrido, live mula sa Pasay City.
6: Tauhan ng task force disiplina na sangkot sa triple killing, sinibak na. Yan ang Metro Morning Report ni Ryan Reluban.
7: Nilinaw ng Quezon City Government na walang armas na iniisyo sa mga tauhan ng task force disiplina matapos masangkot ang isa sa mga ito sa pagpaslang sa 3 lalaki kabilang ang isang menor de edad sa Barangay Batasan Hills. Sa inilabas na pahayag ng lokal na pamahalaan, sinabi nitong nasa kustodiya na ng pulisya ang paltik o gawang bahay na armas na umunoy ginamit sa krimen. Kinundi na rin ng City Government ang insidente at tiniyak na makikipagtulungan ito sa mga otoridad upang mapanagot ang sospek. Tinanggal na rin sa serbisyo ang nasabing tauhan na nadakip sa tulong ng Task Force Disiplina at Quezon City Police District Station 6. Nagpahayag din ng pakikiramay ang pamahalaang lunsod sa mga pamilya ng mga biktima at nangako magbibigay ng kinakailangang tulong at suporta sa kanila. Kasunod ng insidente, susuriin na rin ng lokal na pamahalaan ang recruitment, screening at pagsasanay ng mga tauhan ng task force disiplina upang matukoy ang posibleng pagkukulang at maipatupad ang mga kinakailangang reforma. Binigyan diin ng Quezon City Government na walang sino man ang nakakahigit sa batas at kailangan panagutin ang sino mang kawani na mapapatunayang lumabag dito. Para sa Metro Morning, Ryan Reluban, Abante News TV.
6: Posibleng ipatigil ng DOLE ang operasyon ng kumpanya sa likod ng nasunog na MV June Aster matapos makitaan ng ilang paglabag sa kumpanya. Yan ang Metro Morning Report ni Lee.

0: Ian Bustillos.
1: Pinag-aaralan ng Department of Labor and Employment ang posibleng paghahain ng work stoppage order sa Atienza Inter-Island Ferries Incorporated, kumpanya ng nasunog na MV June Astor, matapos manong makitaan ng ahensya ng labor at safety violations ang ilang pang barko na pagmamay-ari ng kumpanya. Sa isang ambush interview kay Dole Secretary Francis Tolentino, ibinahagi nitong ininspeksyon ng kanilang NCR labor inspectors ang dalawang barko ng kumpanya sa Navotas noong Sabado. Ayon kay Tolentino, natuklasan ng kanilang mga inspektor na walang safety officer ang mga naturang barko, gayon din ang emergency preparedness plan at occupational safety and health program. Napag-alaman din umano ng Dole na patay sa kanilang computation, hindi nakatatanggap ng tamang sahod ang mga kawanin ng kumpanya. Dahil dito, binigyan na ng Dole ng direktiba ang pamunuan ng Atienza Inter-Island Ferries Incorporated na itama ang anilay wage-related violations ng kumpanya. Matatanda ang isa sa mga barko ng naturang shipping company ay ang MV June Astor na nasunog sa karagatan ng Coron, Palawan noong September 9, kung saan 77 ang naiulat na nasawi, 43 ang nasagip, habang 8 ang patuloy pang pinaghahanap. Para sa Metro Morning, Lian Bustillos, Abante News TV.
0: Inakusahan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang Russia ng paglabag sa energy ceasefire na inanunsyo ni US President Donald Trump. Ayon kay Zelensky, inataki agad ng Russian forces ang isang power plant sa Ukraine matapos ang anunsyo ni Trump na ikinasugat ng tinatayang 30 katao. Suportado naman ng Ukraine ang nasabing ceasefire kung susunod din ang Moscow. Samantala, hindi pa malinaw ang posisyon ng Russia sa nasabing ceasefire. Ayon sa tagapagsalita ng pamahalaan nito na si Dmitry Peskov, mas nais ng Moscow ang long-term peace. Magbiyahe, check muna tayo ngayong umaga. Sheila, kamusta ang traffic ngayon sa EDSA?
2: Good morning, Apple and Janina. Ngayong Martes ng umaga, silipin natin ang daloy ng trapiko sa ilang pangunahing lansangan sa Metro Manila. Sa Marcos Highway, SM Marikina Bridge, unti-unti nga bumibigat ang daloy ng trapiko sa kaliwang bahagi, yan ay patungong Quezon City at Ateneo area. Samantala, maayos ang daloy ng mga sasakyan sa kanang bahagi, yan naman ay patungong Marikina. Punta naman tayo sa EDSA White Plains, maluwag pa ang takbo ng trapiko at maayos ang usad sa kanang bahagi habang unti-unti nang bumibigat ang daloy ng trapiko papuntang Makati o southbound. Yan muna ang sitwasyon sa mga kalsada ngayong umaga. Patuloy na mag-ingat sa biyahe at maglanang sapat na oras pagpunta sa iyong mga destinasyon.
0: Susunod, Special Investigation Group pinakilos para sa pinaslang na media personality sa Albay. Huwag BBTO dahil magbabalik pa ang Metro Morning.

0: Nagbabalik ang Metro Morning. Alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw. Good morning, Sheila. Ano ba ang magiging weather natin for today?
1: Yes, Apple, asahan ng kalat-kalat na pag-ulan sa Bicol, Visayas, Aurora, Quezon, Mindoro, Marinduque at Romblon dahil sa easterlies. Babala ng pag-asa, posibleng magdulot ng biglang pagbaha at pagguho ng lupa ang moderate hanggang malakas na pag-ulan. Samantala, may isang tropical depression sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR na huling namataan sa layong 2,790 kilometers silangan ng Central Luzon at kumikilos pahilagang kanluran. Yan muna ang lagay ng panahon ngayong araw. Balik sa inyo, Apple and Gina.
0: Special investigation.

0: Communication Group pinakilos para sa pinaslang na media personality sa Albay. Yan ang Metro Morning Report ni Rosas Olarte.
1: Activated na ng Police Regional Office ang Special Investigation Task Group o SITG Golden Boy upang magsagawa ng malawakang investigasyon at police operation sa pagpaslang kay Adrian Nacion Loterte o Golden Boy sa Purok 4, Barangay San Roque, Daraga Albay, bandang alas 4 ng hapon, October 12, 2026. Alas 5.35 ng hapon nang ideklara itong wala ng buhay ng attending physician sa Daraga Doctors Hospital. Dalawang suspek na lula ng black and white and black na motorsiklo ang may kagagawa ng krimen kung saan matapos ratratin o mano si Loterte ay kumaripas ang mga ito papunta sa direksyon ng Barangay Kimantong, Daraga Albay. Nagsasagawa ng CCTV backtracking at footage analysis ang mga investigador. Naglagay ng checkpoint sa posibleng daraanan ng mga suspek ang mga otoridad. Inaalam pa ang motibo ng krimen. Kasabay ng pagkondena sa krimen, tiniyak ng PRO 5 Bicol na hindi titigil ang task group hanggang hindi napapanagot ang mga suspek. Para sa Metro Morning, Rosas Olarte, Abante News TV.
2: Kung may isang panahon sa internet na gustong burahin ni Julia Barreto, ito ang taong 2019 kung saan nadawit siya sa hiwalayan ni na Gerald Anderson at Bea Alonzo. Yan ang Metro Morning Report ni Lane Garcia.
3: What's one thing online that you wish you could erase from the internet?
4: All my interviews,

0: that you wish you could erase from the internet?
1: All my interviews and everything in 2019.
0: Really? You wish you could erase?
1: Yeah.
0: Yeah, understandable.
1: Yeah, of course, because anything on the internet is like for life. Mm-hmm. It's not something that you can delete anymore. And maybe because I'm older, I find more peace and like not having to say anything.
0: Yeah.
1: But that time, it was more for the people around me. I never needed it for myself.
2: Matatanda ang taong 2019 ng sunod-sunod ang kinasangkutang kontrobersiya ni Julia, kabilang na ang akusasyon sa kanya bilang third party sa breakup ni na Gerald Anderson at Bea Alonzo. At that year din nangyari ang breakup nila ni Joshua Garcia. Bukod dyan, natanong rin ng aktres tungkol sa masasabing fake news na kumalat na magpapakasal na siya at usap-usapang nagdadalang tao siya.
0: Anong chismis tungkol sa'yo ever ang lumabas pero hindi naman totoo?
1: Well, for how many years straight, I was pregnant and married, but that's not true today. Mm-hmm. Maybe someday.
2: Samantala, umingay muli ang pangalan ni Julia matapos intrigahin ng netizens ang pagiging malapit nila ng ex at kanyang leading man na si Joshua Garcia. Say ni Julia, masaya siya na muling makatrabaho si Joshua at nagpapasalamat pa din sa mga fans na patuloy na sumusuporta sa Josh Lia. Para sa Metro Morning, Lane Garcia, Abante News TV.
3: Mga kaabante, ano ang inyong kinatatakutan? Baka ito na ang araw para harapin ninyo yan. Ngayong October 13 kasi ipinagdiriwang ang National Face Your Fears Day na naghihikayat sa atin na harapin ang mga takot at lumabas sa comfort zone. Tandaan na mga kaabante, hindi kailangan malaki agad ang hakbang. Maaaring magsimula sa maliliit na bagay dahil baka ito ang magsimula ng mas malaking pagbabago sa inyong buhay. 73 days na lang before Christmas, Janina. Pero gusto ko yung tanong kanina, ano ba ang iyong kinatatakutan?
4: Ako, hindi siguro sa takot ako sa heights, pero takot ako sa feeling na mahulog.
3: Mahulog?
4: Oo, alam mo yung sa mga roller coasters, kaya ko yung mga bumabaligtad, pero ayaw ko yung drop. Ayaw ko yun.
3: Mukhang mamaya mag-roller coaster ka.
4: Oo, sabay tayo. Basta sabay tayo.
3: Sasamahan kita dyan. Ako naman, ang fear ko is reptiles talaga. Lalo na snakes. Ayoko nung mga ganun. Natatakot talaga ako. Mapapatakbo talaga ako. Pero kahit ano, kaya ko harapin, huwag mo lang pakitaan ng butike and snake. Pero yun, subukan natin harapin yung mga fears natin for today. Agree?
4: Agree!
3: Okay, at yan nga po ang mga pangunahing balita dito sa Metro Morning. Ako po si Apple David.
4: At ako si Janina Vela, maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa Metro Morning. Araw-araw niyo kaming mapapanood live sa Abante News TV at simulcast sa Billionaire News Channel.
3: Manatiling nakatutok dahil susunod na ang memo kasama sina Karina Sanchez Rojas at Willard Cheng.

Magandang umaga, mga kababayan. Live tayo sa Mello 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Good morning, ako po si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa usapang totoo may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Mello 947.

0: Okay, time out muna sa mabibigat na issue ng bayan. Good news muna po tayo. Ihahatid muna natin ang isa na namang historic milestone para sa Pilipinas. O ayan na, si Cardinal Luis Antonio Tagle, isang Pilipino, kauna-unahan at Asyano pa na naging Dean ng College of Cardinals ng Simbahang Katoliko. Matapos aprubahan ni Pope Leo XIV ang kanyang election noong October 8.
1: Ang College of Cardinals ay binubuo ng mga kardinal na nagpapayo sa Santo Papa at kapag eligible ay pumipili ng kanyang successor kapag nabakante ang papacy. At bilang dean, si Cardinal Tagle ang tatayong first among equals o pangunahing tagapag-ugnay sa kanyang mga kapwa kardinal.
0: Ayan, kapag pumanaw ang Santo Papa, isa sa mahahalagang tungkulin ng dean, ang pangunahan ang mga paghanda para sa funeral at conclave o pagpili ng bagong Santo Papa. Ayun. Siya na rin po ang magtatanong sa bagong mahahalal na Papa kung tinatanggap nito ang katungkulan at kung anong pangalan ang nais niyang gamitin. O, hindi ba? Ikaw, malapit ka talaga sa simbahan. Bakit mga ba?
1: Siguro dahil, well, Catholic school kasi ako simula kinder talaga. Simula
0: okay.
1: Prep.
0: Ako rin naman, oh. Ano? Ako rin naman. Pero ikaw talaga, ano, muntik ka na ba magpare?
1: Muntik na.
0: Ha? Oh,
1: isa sa mga,
0: ba?
1: Isa sa mga childhood.
0: No way. Kumbaga,
1: napag-isipan, dumaan
0: totoo
1: sa isip.
0: Totoo ba, Willard?
1: Oh, kaya lang, kapag nakikita ko yung crush ko, biglang natatauhan ako.
0: Okay, ganun. So hindi na siya natuloy sa pagiging pare.
1: Oo, sabi nga nung religion teacher ko nung nakita kami, "Oh, ba't di ka na nagpare? Ay, ito niyo po yung sisihin niyo yung asawa ko."
0: Katabi. Ayun. Oh, no. Okay, well, anyway, oh, ayan na, talagang ano, isang malaking karangalan para sa Pilipino itong nangyari kay Cardinal Tagle.
1: Ang dami diba? Na niyang kumbaga katungkulan at pinagkakatiwalaan talaga
0: ano
1: siya.
0: Ano ba talagang ibig sabihin nun? Malaking bagay yan, di ba?
1: Malaking bagay, oo. Ang sinasabi nga, effectively, para siyang number 3 sa Vatican hierarchy.
0: Wow!
1: As a dean of the College of Cardinals.
0: Really?
1: First so, among equals.
0: You know why? I think it's because, kasi di ba pumunta kami ng Roma

0: nung mga panahon na yon, nung nahalal si Pope Leo, talagang akala ng napakarami sa buong mundo, ha, pati yung mga media doon, akala talaga ng lahat, si Cardinal Tagle talaga ang magiging bagong Santo Papa. Oo.
1: At itong napagkatiwalaan siya bilang din na dating naging pwesto ni Pope Benedict bago siya naging Santo Papa.
0: Correct.
1: Ni Cardinal Ratzinger, mas talagang papansin pa siya at sinasabi nga na tiyak na papabili siya sa susunod na conclave.
0: Oo, talagang ano. So I guess, isa yun sa mga dahilan kung bakit talaga siya yung umaangat dun sa hierarchy sa loob ng Vatikano.
1: Oo.
0: Kasi muntik na talaga na siya, hindi ba? Pero para sa akin naman, ha, yung mga naging opinion ng mga tao nung nahalal, ito na ngang si Pope Leo, tama lang sa mga panahon ngayon na isang superpower ang maging Santo Papa.
1: Oo. Sa bagay, sinasabi nga, Holy Spirit ang siyang gumagabay, di ba?
0: Correct. Naku, yan na naman. Parang pare itong kausap ko. Okay, upang mas maunawaan natin ang makasaysayang kabanatang ito sa buhay ng Simbahang Katolika, makakasama natin ngayon via Zoom mula sa Vatican mismo, Father Gregory Gaston, Rector ng Pontifico o Pontificio Colegio Pilipino. Ayan. Hello, Father. Nice to see you again.
1: Good morning po, Father.
2: Good morning po, Corina, Willard, at ang ating mga viewers. Kamusta na kayo?
0: Ayon, eto po, puyat, kasi napakaaga po dito sa amin. Ayon, okay. So, ano po yung College of Cardinals, Father? At ano yung pangunahing tungkulin nito?
2: Yes, salamat po. Nakakatawa kasi minsan yung mga tao nagtatanong, no? Dean siya ng isang college. Naku,
0: yes.
2: Ano ibig sabihin? May mga professors, may mga, tapos cardinals. Naku, nagkakolehyo pala yung mga cardinals na.
0: Oh,
2: dito sa Italy, sa Europe, pag sinabi niyo college, hindi siya university or school. O pwede din. Basta college, parang collection, no? Parang magkahawig yung Latin root ng word ng college and collection or group. So in this case, group of cardinals. At pag sinabing dean, siya yung parang coordinator ng group of cardinals. Kaya dito, Colegio Filipino, college ng mga, or residence, group ng mga Filipino priests. Although nag-aaral hindi dito, nag-aaral doon sa university. So ganun din, college, group of cardinals, Cardinal Tagle yung para coordinator, yung dean.
0: Ayon, okay. So hindi naman ibig sabihin na ito ay talagang eskwelahan. Okay? So,
2: hindi pa.
0: Opo. So ano po yung role ng dean ng College of Cardinals?
2: So dean, parang napakaano niyan, parang technical na ginagamit din sa so many other things aside from sa school. Of course, dean siya yung coordinate. So in the case of Cardinal Tagle, siya yung magko-coordinate ng mga cardinals. Actually, ginagamit din yung terms sa, for example, mga ambassadors. In any given country, may tinatawag silang dean o nagko-coordinate ng ambassador. Hindi ibig sabihin na yung dean mas malakas kaysa ibang ambassador kasi pantay-pantay naman sila. Usually, half of the countries, yung papal nuncio, siya yung pinipili nilang dean ng country mismo. O di kaya yung pinaka-senior as ambassador, kaya iba-ibang countries naman. So kumbaga makita natin na pantay-pantay naman yung mga ambassadors. So ganun din yung mga cardinals, pantay-pantay. Kaso pag may nangyari, halimbawa walang pope na halimbawa namatay o di kaya nag-resign yung pope, so yung dean, kailangan may mag-coordinate dyan sa mga cardinals. Yan ang papel ng dean.
1: Father, ano ho ang nakikita ninyong kahalagahan ng pagkakaroon ng isang Pilipino at Asyano bilang isang dean of the College of Cardinals?
2: Yes, kasi ang mga dean nang gagaling yan sa mga, kumbaga mga senior cardinals, mga may tungkulin dito sa Vatican na pinili talaga ng Santo Papa. In this case, mga pinili pa ni Pope Francis, no? Kasama dyan si Cardinal Tagle. At sa among the mga senior cardinals, tawag sa kanila cardinal bishops. Kasi may mga cardinal priests na sila yung mga cardinal sa buong mundo, sa mga diocese, kagaya dyan sa Manila, Cardinal Advincula, Cardinal David, no? Sila yung mga cardinal bishops, cardinal priests. And then cardinal deacons, yung nasa Curia din. Ang ibang nasa Curia na medyo mas senior, kasama si Cardinal Tagle, ay tawag sa kanila Cardinal Bishops. Lahat yan mga bishops. So si Cardinal Tagle, siya yung sa mga pinakabata among the cardinal, among the senior cardinals, siya yung sa pinakabata. Kaya malamang, kaya siya pinili ng kapwa niya mga cardinals. Kaya malaking karangalan, although I would focus a little more sa service. Malaking service ang gaganapin ng ating mahal na Cardinal Chito Tagle.
0: So, pag sinabi po nating service, what are some of the responsibilities nito pong si Cardinal Tagle ngayon?
2: Ah, yes, Corina, no? So, halimbawa, sa normal day-to-day operations ng Vatican, ng ibang mga cardinals sa buong mundo, may kanya-kanyang toka na mission na assignment. Kaya si Cardinal Tagle, wala siya pwedeng sabihin sa ibang cardinal na uutusan niya ito gawin mo, wala, no? Hindi niya magagawa yan. Kasi nga, taga-coordinate lang naman siya. So halimbawa, may mga communications, may mga gusto si Pope na i-communicate doon sa iba't ibang mga cardinals o baka special na mission, ganon, pwede. Kasi may office din siya na minimal, I think itong pinakamaliit na office sa Vatican, yung College of Cardinals na talagang ewan kong ilang tao dyan na naka-staff, baka isa lang, dalawa, ganon. Kasi as needed, although as needed, kung kailangan, limba may mobilization na kailan namatay yung Pope or nag-resign, then papasok ibang mga personnel. Although yung staff niya sa day-to-day operations, minimal talaga. And then kung halimbawa may meeting yung mga cardinals, no, pwede siya mag-preside sa meeting ng cardinals. O di kaya may celebration, usually si Pope pipili naman kung sinong mag-preside. So pwede niya rin piliin si Cardinal Tagle. And then halimbawa may mga yun, yung pag-announce na walang Pope, na namatay yung Pope o nag-resign. O di kaya sa papal conclave, no, pag naghalal na ng Pope, siya yung medyo magko-coordinate sa mga ibang cardinals. And then yung isa na medyo hindi masyadong alam ng mga tao, kasi halimbawa lang yung nahalal na Pope ay hindi obispo. Pwedeng mangyari yan, no, na hindi obispo. So si Cardinal Tagle ang mag-o-ordain sa taong yan, sa na-elect na Pope, na kasi nga Holy Spirit, hindi natin malaman kung sino yung ma-elect ng mga cardinals. Halimbawa, hindi nga pari o hindi deacon, hindi obispo, si Cardinal Tagle ang mag-o-ordain sa kanya hanggang maging obispo at yun, maging ma-proclaim siya as Pope.
0: Ayun. So big time din naman pala talaga, Father Greg, no?
2: malaking tungkulin na ang service na gagawin niya na siya lang maaaring gawa. And then may vice dean naman, no? Kasi halimbawa kung yung dean mismo ay above 80, so alam naman natin na hindi siya pwedeng maghalal. So pag election na, yung gagawa ng tungkulin niya ay yung vice dean. At kung yung vice dean ay above 80 din, so ang gaganap ng tungkulin ay ang pinaka-senior na cardinal na elector na eight, na below 80. Kaya naka ano lahat yan, na naka naka yung schema, yung procedure, nandun na lahat. So halimbawa na hindi na pwede si Cardinal Tagle kasi matanda na siya, may mga papalit, may mga magsasubstitute naman.
1: Sa kabilang banda, di ba, Father Greg, kapag ang dean naman ang napili bilang Santo Papa, yung vice dean naman ang hahalili sa kanya at magtatanong kung ano yung gusto niyang pangalan na piliin at kung tatanggapin ba niya ang pwesto. Paano yun, Father? May mga nagsasabi rin na ngayong din na si Cardinal Tagle ay, nako, mas malaki daw ang tsansa na maging Santo Papa. Ano ho ang masasabi ninyo dyan?
2: Well, ang Holy Spirit naman talaga, no, yung pipili at ginagamit or as instruments yung mga cardinals. I think nangyari yan yung nasabi nyo nga kanina, no? We learned na si Cardinal Ratzinger ay siya ay naging Pope. Although sa ibang recent elections, parang hindi naman yata yung dean ng cardinals naging Santo Papa. No? At lagi ko rin sinasabi, in-explain ko noon sa mga nagtatanong sa akin, pati sa media, during the conclave, itong last na conclave, sabi ko, yung cardinals, they know each other kasi imagine 2 weeks na intensive meeting among the cardinals, doon sila magkakakilala talaga. Even before that, no, dito sa Vatican, magkakilala naman sila. Lahat ng cardinals, madalas mupunta dito sa Vatican, meeting with the Pope or with the offices, kaya magkakilala. At sa last 2 weeks na yan, ay lalong magkakilala sila during the conclave. Kaya alam nila anong ginagawa ng bawat isa, alam nila ano yung kailangan ng simbahan, sitwasyon ng simbahan, at yung mundo, hindi lang yung simbahan, at anong klaseng papa ang magandang ihalal. Kaya depende talaga no, sa kanilang mga reflections.
0: Ayun. So, makasaysayan po itong pagkakahalal kay Cardinal Tagle bilang kauna-unahang Asian dean, tama po ba?
2: Yes po. Oo. So talagang napaka-laking tungkulin, of course, honor din sa ating lahat, no? Sa ating mga Asians and also sa Filipinos. Kaya talagang, I think may isang non-European din, si Cardinal Gantin, na siya naman ay African, 1970s yata, 1980s, na African. Although matagal din siya dito sa Curia, kaya naging ano din siya, no? Naging Dean of the College of Cardinals din. Kaya patuloy ang ating pagdasal para kay Cardinal Tagle.
0: Ayon, okay. So, Father, ito pong si Santo Papa, Pope Leo, ay papailalim sa isang medical procedure, hindi po ba? Ano po ba ang kanyang kalagayan?
2: Okay, so na-announce niya mismo, siya mismo last Sunday. Every Sunday may tinatawag na Angelus. Yan ang prayer from 12 to 12:15 noontime. Pag nandito siya sa Rome, dito, o di kaya sinisynchronize usually kung saan man siya sa mundo, alas 12 doon or baka alas 12 dito sa Rome, na depende. At siya mismo nagsabi na may nasa kanyang routine, regular na check-up, ay may natuklasan na may maliit na nodule sa lungs, very early stages na naagapan ka agad. Kaya recommendation ng mga doktor ay magpa-opera na siya. Kaya last Sunday niya in-announce, Monday, ngayon Monday sa, at kahapon Monday, patuloy, normal yung kanya schedule, may tanggap siya ng mga guests, audience, meetings, kompleto lahat. At ngayon, Tuesday ng umaga, ay pupunta na siya sa hospital.
0: Ah, so Tuesday ng
2: umaga,
0: ayun. Okay,
2: yes.
0: So, hindi, so kumbaga wala naman dapat alalahanin ang lahat tungkol po sa kanyang kalagayan.
2: Oo, wala po. Kasi maliit na nodule lang naman yung nandoon. And of course, pagdasal pa rin natin kasi any operation ay talagang ano yan, invasive yan sa katawan. And then any, ano to, yung anesthesia, mga drugs na nilalagay. Of course, katawan ay yung pagdasal din natin. Although, ayun nga, experts naman dito sila sa Italy kaya magagaling yung mga doktor.
0: So while the Pope is unable to administer ito dito po sa kanyang mga tungkulin, sino po yung hahalili?
2: Ah, okay. Usually, meron namang Secretary of State. So, kung titignan mo yung listahan ng mga cardinals, ng mga offices dito sa Vatican, of course, lahat ng cardinals, pantay-pantay. Kaso, pag sinulat mo na sa papel, hindi mo naman pwedeng nakapatong-patong yung mga pangalan nila. Kaya yung pinakauna na cardinal sa nakalista ay ang Cardinal Secretary of State. No? So, siya yung pinakauna. And then, ang si Cardinal Tagle nga, yung next, kasi yung kanyang office ay Office for the Missions, no? Kaya kumbaga sa listahan naunan emphasis ng ni Pope Francis ay yung missions. Before kay Pope Francis, ang unang nakalagay ay yung dicastery or congregation or office for the doctrine of the faith, no? So pinalitan ni Pope Francis yung sequence. At si Cardinal Tagle, ang tungkulin niya ay when it comes to the cardinals. Halimbawa, mag-coordinate, mag-meeting yung mga cardinals pag wala ang Pope, o di kaya ngayon na pupunta na hospital yung Santo Papa. I'm sure anything that concerns yung meeting ng cardinals as cardinals, si Cardinal Tagle. Although yung day-to-day operation ng simbahan, yung Secretary of State pa rin.
1: Oh, Father, what does it tell you na nauna na ngayon yung Dicastery for Evangelization na pro-prefect, no, si Cardinal Tagle,
2: yes,
1: kaysa sa doon sa Dicastery for Doctrine and Faith. Hindi gaya dati.
2: Yes. Oo. Oo. Actually, yun nga. Actually, pantay-pantay naman eh. Kasi, kumbaga, yung hindi naman pwede mag-evangelize na walang doctrine. Hindi naman pwede na may doctrine ka tapos hindi mo naman i-share, hindi mo naman dalhin sa mission, sa evangelization. And then yung ibang offices, office for the saints, office for the clergy, for the bishops, lahat yan, for the family, for life, nako, lahat yan kailangan talaga na. Kaso yun nga, sa kung ilista mo, hindi naman pwedeng patong-patong yung mga offices, equal naman sila. Although, ayun nga, no, depende na sa Pope kung anong kanyang medyo i-emphasize. Maybe feeling ni Pope Francis, medyo yung doctrine of the faith, medyo sure naman, kaya gusto niya naman i-mission, no, doon ang emphasis sa pagdala nito ngang doctrine and faith sa buong mundo. Pag-offer at a gift.
1: Oo. Father, pagkatapos pala gumaling ni Pope Leo, ano ang chances na bibisita na siya ng Pilipinas?
2: Ah, ewan ko lang kasi I'm sure lahat ng bansa, no, iniimbita naman si Pope. And then yun nga, kagagaling niya sa France, no, at kung saan siya pumunta, talagang napakalaking pag-welcome sa kanya doon sa France, pati mga kabataan, no, talagang may resurgence, parang maalala, ma-realize ulit, no, ng mga tao na ay, ang ganda pala ng ating pananampalataya na ma-share natin sa iba. And then na-invite din siya sa I think Uruguay, Argentina at Peru, kung hindi ako nagkakamali, no? And then may iba pa siyang mga pupuntahan. Nandito sa Italy, marami din siya pinupuntahan. So pagdasal natin na hopefully makapunta din siyang Philippines kasi I'm sure lahat ng countries or maraming country nag-invite sa kanya, malamang pati Philippines. No? Although hindi ako sure kung ano talaga ang situation.
1: Kasi di ba, Corina, Father Greg, nakailang beses na rin na bisita si Father Prevost noon dito sa Pilipinas. Nakapag Cebu na nga siya eh.
0: Yes.
1: It's a matter of time.
2: Oo. Actually, nung time na yun, hindi pa siya cardinal. Kundi kasi Augustinian siya, missionary. Kaya ang mga Augustinians, kaya marami sila mga pari, mga brothers, pati mga sisters, all over the world, pati sa mga mission countries. So, siya ang head dati, general, tawag doon, superior general ng mga Augustinians, based siya dito sa Vatican. Although, dinadalaw niya yung mga houses nila, mga missionaries nila sa buong mundo, pati sa Philippines.
0: Father Greg, ano po sa palagay ninyo yung konteksto ng masabi ni Pope Leo yung tungkol po sa artificial intelligence? I think this is very significant in these times na ang AI ay talagang ginagamit ng husto pero kinatatakutan din. Ano po ang konteksto noon?
2: Oo, si Pope Leo, actually kahit yung pangalan niya, Leo the 14th, ay kasunod ng Leo the 13th. Ang time ni Leo the 13th, before 1900 into early 1900, yan din yung time ng technological, kumbaga, advancements, no? Yung electricity, nagsisimula, ang gasoline, kaya medyo pawala na yung steam engine. And then pasok doon yung mga mechanization, pasok yung factories, yung mass production, kaya affected yung tao. Kasi magtatrabaho buong araw, no? Walang pahinga. And then market prices, kung tanggapin mo yung mababang sahod, ayan, papatrabahuin ka ng walang pahinga. Affected yung family, affected yung society, justice, lahat yan. And the same thing is happening ngayon sa artificial intelligence. Kaya affected yung families, yung workers, lahat, no? Kaya pinili ni Pope Leo itong pangalan, kadugtong ni Pope Leo the 13th, Pope Leo the 14th. And then yan, inexplain niya sa mga cardinals on their first meeting, 2 days, the second day after siya ma-elect. And then tuloy-tuloy yung kanyang mga documents, kahit maliliit na mga meetings, lagi niya madalas na may mention yung artificial intelligence na isang instrumento magagamit sa mabuti, although nagagamit din sa masama, just like any other instrument. Palagay ko, isang paraan na mas magamit natin ang mabuti ay kung maunawaan natin. Na actually, sabi nga nila, ano lang to eh, yung computer can count tayo, 0 to 9 hanggang 1 million, maaari tayong magbilang. Computer 0 and 1 lang alam niya, na digital. So on-off lang yung alam niya, although lahat niya. Diba, yung keyboard, pag pindot mo ng letter A, hindi niya alam yung letter A. Alam niya lang ay 8 na ones and zeros. So paiba-ibang combination, yan ang A, B, C, D. Kaya kung sana maunawaan pa natin to, mas maunawaan din natin kung paano magamit ng maigi yung AI.
0: Ayon, okay. So, nasaan po si Cardinal Tagle ngayon?
2: Si Cardinal Tagle, at ano siya eh, talagang marami siyang mga mission, no? Although, in and out. Ngayon mismo nandito sa room.
0: Ayun, okay. Wow, it's so nice to see you again, Father Greg. Sana makadalaw kayo dito sa Pilipinas. At saka ganyan din, syempre, si Cardinal Tagle at si Pope Leo. Maraming salamat po sa inyong oras, Father Gregory Gaston, Rector ng Pontificio Colegio Filipino.
2: Thank you, Corina and Willard, at lahat ng ating mga tagapakinig.
1: Thank you, Father.

0: Ayan. Kasunod naman ng usaping ito, alamin po natin, ang komento ng ating mga manonood online, naniniwala ba kayong mas lumalakas ang impluensya ng mga Pilipino sa simbahang Katoliko? Katolika? Ayan. Jocelyn Tria, oo, dahil maraming Pilipinong pari, madre at misyonero ang naglilingkod sa iba't ibang bansa.
1: Sabi ni Benjamin Clemencio, malaki ang ambag natin sa pagpapanatili ng pananampalatayang Katoliko.
0: John Kapinding, naniniwala ako na oo dahil malaki ang populasyon ng mga Katoliko sa Pilipinas.
1: Sabi naman ni Rosalie Batumbacal, yes, dahil maraming Pilipinong Katoliko sa ibang bansa na aktibo sa mga religious activities.
0: Renato Clemencio, oo dahil patuloy na kinikilala ang kontribusyon ng mga Pilipino sa pamumuno at paglilingkod sa simbahan.
1: Maraming salamat sa inyong mga comments. Manatiling nakatutok po at magbabalik ang memo.
2: News to your midday. Join Mikey Oreta, Midday Report. Your news, your report. Only here on BNC, the Billionario News Channel. The way we move is evolving.
3: Shifted na sa personal mobility.
2: Faster, smarter, and more efficient.
4: That means access and that means inclusion.
2: From the technology we build to the future of mobility.
5: Providing alternate mode of mobility.
2: Some call it change. We call it a shift.
6: I'm Paolo Del Rosario. This is Shift Habits.
2: Think you know everything happening in the world of sports? From shocking moments on the court to the stories nobody saw coming. We're bringing you to the latest buzz, the biggest surprises, and the secrets behind the headlines. Because behind every game, there's a story. Catch the action. Hear the secrets. Get ready for Ambetable Nabus and Apple David Sports Ambush, Sunday, 1 p.m. on Abante News TV, simulcast on Billionario News Channel.
0: Matapos ang sunod-sunod na kontrobersya sa usaping pondo ng bayan itong mga nakalipas na panahon, pumasa na sa Kongreso ang House Bill 10858 o Proposed National Budget for 2027 na nagkakahalaga ng 7.2 trilyon pesos, ang pinakamalaking proposed budget sa kasaysayan ng bansa.
1: Ang tanong ng Pilipino sa bilyong-bilyong pisong pondong ito, magkano nga ba ang direktang babalik sa kanilang mga hapagkainan sa trabaho at kalusugan ng pamilyang Pilipino? Sulit nga ba at ligtas ang bawat piso ng taong bayan? Nang tanungin namin ang taong bayan kung kumbinsido ba kayo na patas ang National Budget Allotment for 2027, ang sabi nila.
7: Makikita naman po natin na sa mahabang kasaysayan ng governance sa Pilipinas, parang wala pa po sa kasaysayan yung naging patas talaga yung allotment for the budget. Higit po lalo sa amin bilang mga estudyante dito po ngayon sa State University namin ay kumakaharap po kami sa taunang malalang budget cut.
8: Yung mga gustong mangyari ng pangkaraniwang mamayan na hindi na sa-satisfy, hindi na tutugunan. Malaki yung gap from satisfaction ng mga tao.
9: Dahil may budget cuts, parang masasabi rin na hindi masyado binibigyan pansin or binibigyan ng pagpapahalaga ang edukasyon. Hindi lamang dito sa UP, lalo na sa others, SUC or state universities, na yun na nga, parang maraming kakulangan, lalo na sa classroom.
10: Sapat kong makakasahod ng lahat, pero sa mas marami ang hindi sumasahod, nakakaawa. Dahil matanda na, matanda, pero hindi pa rin makakasahod ng social pension.
0: Okay, ayan. So, iba-iba yung kanilang mga concerns.
11: Oo.
0: Pero lahat talaga yan nakadikit sa budget